tsena modimo wa Jesu bana o le o go ha o ba le go ba re wa furuse le no wa tsarela le mena mo je ke nwe acha ke ga tele tsho mara ba tsena ho ba le bona ba tsama ba tsama modi ba tsama ba se ka tsama ba re tsama modi o ba le modimo ke yena a tsela ho mo le ba

tiba batho ba bangata ha holo ka lenaneo le la hao ke tlo eta mashala tsona di strategy wa sheba gore na PC shebile go o hangata batho ba Christ that's three ne ke yona nako e ba gapelang ka yona a ere re nke bula na etse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fihlela ka 4 ke tsona di strategy.

0: Ale morena madi ba batla sa metsi ga gapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fito nka bua ka bulane ga tsosa difefe
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagigi ere wa ka matediletswe ke selwana se maiphotlhamae.

mukwena emutuna wahankopani ya matunya reketekele boezwa lo magana modimo wa ka yantseng ang admire pethimile wo yona entsenye tswa jwa lo dingkontsa yana yantseng ang admire

atla e foke e ka sitana le ho rotisetsa hantle ka go di office tsohle tsetsa maisanga ena tsebeletso o te wa u dimodimo o ya a se mautu a ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantata e ka go tlolokela bo bjalo ena ntate muruti

mmino wa difela. Gale a thola ntate moruti ya ba re fa difela. O bana go thwe ha o bina difela o rapela habe. Gale modimo nga ga ke difela. A tinya no ntso gapela habe. Gale tsa tsila mantaha mantaha kwa la mashume a mararo. Motso ona o mo. A re tsa tsena re ya etela kgwedi ena. Re ile ga e qala ga e khuba. Re ya etela. Ke la mashume a mararo a motso mo nga kgwedi yona ke ya borrobedi selemo ke sekete tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Re kotsometse hantle hodima matsatsi a magolo a mabedi mashume a mane ka metso e meraro. 243. Ke bopaki wa go itseletse fela matsatsi ane a legolo mashome a mabedi ka metso e meraro. 123. Atenyane beke yona ke ya mashome a mararo ka metso e supileng. A e khona e robong a bulane. Eke ke ya mashome a mararo ka metso e robong. A tutu ya letsatsi lena e le

0: Hena non le monate le bititsweng a fela selemela morning drive show. Le mo ifo ona ke wa bana ba gwaadi. Ho monate. Ke bi dawo ya thabisa ho monate. Ke tabo fela. Ya sa thabanyana. O bo sotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party. E ba mayena o ya loya. Umunati.
1: Ibile wa thabisa.
0: Umunati.
1: Ke thabo sala ngwanesi.
0: Ye ngwa fahla.
1: Yeso.
0: Ye la go ka fatse ka mangole.
1: Ha se ya fatse ngwanesi.
0: Thank you nach.
1: Ntate mo di mogale wa. Ka mphe go ya go. Go ba nngwa ba le tukhala ho ba tswa ke mahau. Ha se ba ba ngata ba di tsena le wena tsheng. Ne la mbana ba ntse ba tsene tsene tsene. Bidi muto ko lo gusto mo mo sasile. Ikho se kala lo gusto mo sasile na mo mo tsela tsela na mafuneteng. Ikho ko lo gusto mo go dilana. Ba yo hana la khale. Go di nna ga ke ke la ga tlo tsetela a mo sedio mafu. Khale ba la ba se bo shi ba se tsetela tsa. Ga tse tsa tsena ba se di tsela. Ha se peto.

0: ko ba tsenya ka bona mo yohanna go ha ke ba tsenya so se di tsopwe le ntsongwe le mo ina le nako ke se ba inehela ba ne ba ema ngwele go fitlhela tsena go bona e go fitlhela go ba tlo nna go na go tsitsa ba yona go pele ba tla pa o se ba tlhokile mo botsa di khodinyane ka tsena le matrikon ka tsena le masi ka tsena le bona bontsa go tata mo di ba itse ka o ro ke tla jolo ka je shotela ya o bitsa ka mehla le mehla amen.
1: Amen. Kwa fatla mohalesuku a ntate molo le gowe.
0: Amen ga tsela.
1: Morena morimo matsiritso le kganyala kgotso a o etsetse ka go le ka gogo ko uetse botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba gwale ka sitana le ba sotho ka kakaretso.
0: Gampale tsholo se re le show ya ka mehla le mehla ngwaneso.
1: Oh yes, amen.
0: Amen ga tsela.
1: Amen ga tsela. Amen nneso. Ya ka o ntsa ntshella tswe ke igeletse o mona. Ya le ka nyeka ka utlwa monnate. Monnate e bile o ya thabisa ho monnate. Ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabanyena. O bo so tsi ba fela re ha bo papa ke phathe. E ba mayena is a good lawyer. Re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monnate mmino ona e le wa difela ke itse ha o bina difela o rapela habedi.

0: Wali maphilisi ya farm. Amen.
1: Amen mogana masisi ka poncho.
0: Le bana. Ke ne ke na le o motsha motšhini ka mane ka ba one. A go he nna ke ngwana gwane. Amen.
2: Amen. Ka tola ka masala ka tshikelo.
0: Ka re ke tla utlwa ha e ba ngwana gwane. Amen.
1: Amen. Mme a le sna go ma motong le nkotong.
0: Amen.
3: Amen. Manana.

0: motho e mong le mong wa tseba gore na thuso ya hae ho kae. Motho e mong le mong wa tseba gore na thuso ya hae ho kae. Ba bang ba lelala ba sheba sefapanong, ba bang ba sheba tlasa mosamo, ba bang ba shebe ka hare ho metsi, ba bang ba shebe jwalo dithupeng tsa bona. Motho e mong le mong wa tseba hore na thuso ya hae ho kae. Empa nna ke a tseba le bana beso ba bana ba kgwale, ke a tseba le moifo wa bana ba kgwale gore thuso ya rona e le godimong. Mme lebitso le leng fela Oyas ha o ntate modimo wa. Amen.
1: Amen.
0: Fola nak.

0: Amen.
1: Amen. Mupheme ka kwadi.
2: Jesu. Jesu.
0: Ye ga ke le bohlokong. Pelwe na ka ile bohloko etletse ka matetetso a lefatselena. Hanga ka bapala pina yena. Hona mona fela mo. Hona mona fela mo.

Yahweh. Metsunga e mashume a mararo ka mora hora ya rona ya boraro tshebeletso yo re kenanga ho yona ke tshebeletso e monate tshebeletso e bitsitswenga re ba hao morena tshebeletso ena matla a yona a kwala hantle bukeng ya bone ya dipesaleme tsa Dafita pesaleme ke ya legolo mme ho yona pesaleme eo ya legolo o tle o mmathele temaneng ya bone temana eo ya bone yona e re le tsebe hobane Jehova ke Modimo ke ena ya re entseng mme re ba hae re setšhaba sa hae re mohlapi o aloswang ke ena tshebeletso e bitswa re ba hao morena hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai ho theoha hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956. Atenyane WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200 9956 6200 9956 ke hona mo tla mphumana hona mo ke di butsi ka ofela gorotse kenanga kwano hantatai ke di butsi ka ofela gorotse kenanga kwano hantatai tsatsi le leng ha o ntse o tsamaya ya ba ke tle go qokele empa ke o qotlela polelo e nyane e kana fe tsatsi le leng ha o ntse o tsamaya kapa o qala o gutla lefunlane le lenyane le bogoko o gutla lefunlane le nyane le bogoko bane ha o robetse ha o tsebena ho ntsong o etsala ka wena ke eng o shule lefunlane le nyenyane ha o gutla lefunlane tseba hore o ka hare ho lebelo mme le lebelo lena le o ntsong o le matha e leng lebelo lena le bophelo na ka nqela ho lebelo ho na le motho ya mathe fela a sa batle ho fumana kgau ho na le motho ya sa batle o matha a sa fumana tlokola empa ka ho lebelo le o ntsong o le matha tseba hore o ka nna wa tlwa ke dikirempe o ka nna hudi ya mesifa ho ka nna wa etsala eng ye ka nna ya o etsala ntse o mathamong

0: Justice Mofuleng. Ha o ntate modimo wa ka. Iphe go thatso. Lelala o shebe hodimo. Ana. Ke dumetse. Nthole morena ntlhatswe o ntlhatswisise ke be motle le nna. Nemmaro re isanga mokatse a lena ha thothe. Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena ntate.
0: Ke bua tshepo.
1: Ke beile Jehova tela ka kamehla. Nkeke ka sisinyega gobane o lehlakorong la ka le letuna. Ke nkgono matshepo kwala batla.
0: Amen, nkgo waka.

0: ntate Samuel
1: Jehova jirisiga ga le polo go ya ga ngatswa mang ira le ba bulutsana ha ba zwela go jana maka ba ya khutsa ba ya wa
0: re ba ha umurana ntate Samuel Tshehla
1: amen amen amen amen

0: ba hao morena
1: ba hao mo ga
0: ntate mo e masali ke ntate thato ke ba
1: bona ngo mona ke
0: eh
1: ha ba ena ba ntwa le mo mo yo ka o di go kwa e tshwara ntwa ya go ntse ha e be ke tsima mo tsho mo sa pa sa ba hao mo
0: ga ba hao morena ntate thato malefane
1: ka go bitsana nna
0: Amen e tlenne so mo gala modimo a matsiriso la khanya la khotswa ba ba nnele ba ntwe ya ya
1: Tena ho bua nda tang.
0: Thank you tlenne so. Ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fela. Re ba ha ho morena. Re ba ha ho morena. Reba ha o morene.
2: Ha o morene.
0: Reba ha o morene.
2: Ha o morene. Ha o tsatsa tsapo. Ba di se ba morene. Ha ya le tsela a tsapo ke ke.
0: Thank you tsena ke.
2: Ntuwa le.
0: Thank you ne so. Ho monate bile ya thabisa ho monate ke thabo fela. E re ba ha o morena. E re re ba hao morena ke tla iphumela ke ikentse bang ba bonnete ha ona letho le o ke tla iphumela ke ikentse lona ke o re fela nna le wena ke etele tshebeletsoene monate tshebeletso yona e le ya re ba hao morena yo matla a yona ke itseng a kwala hantle temaneng ka papesa le menga bukenga ya bone ya dipesa le metsa da fita pesa le mele ya le kgolo yo yona e renya fela letsebe go bane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng me re ba hai re se tshaba sa hai re mo hlapi o aloswanga ke yena re ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: manis
3: ya rena ga ho sa tseleng mahodimo le lefatshe a re sele sona ho tsabo le bophelo re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mme mmopi khumari
3: ha tsama ntate
0: morena murimo a matsiriso la khanya la khotswa ba ba lele ba ntwe ya ha
3: ke tla le ho hanta tlo ho wena ho bejwa
0: amen mme wa o monate ha ka kanga ha bana ba motho ba kopane ba le mmoho ba rapela mme setšhaba sa ka ke tla se tseba fela ka go ratana e seng lerato lena la bontshune ke a tsamaya empa lerato la boena re ba ha o morena morena tebello
4: ke a tametse go wena morena o kgothatse gobane o ntata rona e bogolo ba gago bo ananelwe
0: re ba ha o morena morena tebello
4: a ke bise le le pele ka tsenda tsa pele mhlanga mo le ke kube tsa tsamisa fela ga re ntse re tsamisa mo ha amen
0: amen e morena wa
4: yes ena
0: wa dipelo
4: hallelujah
0: ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo swetse ba fela hore Eba habo papa ke party eba mayena uyaloya uri maphisi FM tsebeletso ke monate tsebeletso e bititsenya fela re ba ha o morena uri maphisi FM ya la go tlala ga sola hanta

0: ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: go a fatla
1: e tlaile mo gana ke mo foa ha thato ke tlhete ya ha o yofi ya ka ikime ke di mele ho ntla lo se tlo wa ka o tshwara ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena go a fatla mo ha le sukuwa ntate mololo go we
1: amene ga tlala.

ha ke ngwana mong ka toloki. Empa mantswe ona a mphihla ha monate jwalo ka ngwana ya hodiseditsweng ka hare ho ntlo. Yo mosadi wa teng a neng a otla fatshe ka mangole. Ke tla iphumana ke ikentse jwang? Oba ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona. Tshebeletso ena ya re ba hao morena e fella hona mona. A re boela go kopane le wena letsatsing la hosane ha morena Modimo a ratile. Horima PCFM ya le go tlala gaso la hantatae. O theoha hantle a vale Lesotho Hotel and Casino.

tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumanang a bukenya ya tshenolo gaolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a badilwe bukenya tsa bophelo bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sebupinya sa mollo

0: mangkhang sekoche. Ai, o yentse ka moga bona go ke ba go yentse mola etsa wa ha o kae kae. O yentse kana go mang? Ku bone. Ke o bone mola etsa o. A go shebena go yentse ka ona, o tlo khutlo tlo njwetse gona. O no le ketse go njwetse go hela ke yentse mola etsa mono. O shebena le wena o yentse kana go mang? Hare rapela riri amen omunat ntate khabo
1: ntate kha mae ntate khabo
0: o ntate khama maputeng
1: tangi ntate
0: phepi ntate khama
1: tangi
0: ntate waka phepi ntate khama ka mono ka maputeng a tsena he mangkhang tanki ntate gama e seng gabo o monate
2: la watabitsa
0: o monate
2: tsabo se
0: anis
2: o lala tshikitsana la a mme
0: me
2: o lala le tshikitsana la tsho ba ho mo
0: a o tsili na bana ke le bone je ba na o tsili yo ke bone
2: ha se ka
0: mo ke ke bone pe yo ke nne ke shebe ke tla o buetsa ke le fuma re ke tle ke bona a ene ke le ke le ene ka ga le na le la me na ona le mona le me mama pishwa le mo a ene le hlaha le nalela echo ihle ka ga mangata e ka ga mangata yalo tsebe ya bakena hatellana kana kung ha o ketwa o bala lena ha o wa keta a thinyane le ano e ka nna bana ke ne pe wona empa o fihlilelane pele na ke tsebe na wa bo itsala mbana biso ha ke tsebe empa e hle ka ga mangata e ke ke bo he mona ke tla shapua o mona e
3: bile ho thabi
0: o mona e
3: tabo fela ngwaneso
0: mogana
3: ke kopa ho fala ka tlaleo
0: eh
3: ba tlo ala stadium ga di gela kopana ha ba khupa ha ga ga di mphume mateng ba ne ba le teng ke morena ngwane ke mme makhandebele ke mme mampo ke mme makathabile polao ya o sirurisang ke benji benji ke ntate tatadimane le mafale la botimmofi ba faleng ka ditlaleo ke mme mathabo dipoto fela ke ka bala ba letungwa leso le nthati thakalelo le mme mamanyatsi mofolo le mme makabelo kadi la o fitse buseng mateng na ke re ka tshwatlha ngwaneso ba ba monate ga ketelela ka fane yane he wa tseba wa tseo
0: e le le batle
3: ebile re kwala kgwedi ya bomme
0: ene le le batle
3: mosadi wa moaforika
0: ya mosadi wang
3: wa moaforika
0: a ya mosadi wa moaforika borwa
3: ya moaforika borwa ngwaneso
0: tanki nna ke ba le batle ba le batle mme matsikitsane yana ke a bona ke yana o tsili ke a leboa gorebe o letse mangkgang etlhe ke a manga mangkgang a re bua ka mangkgang re bua ka ke a bona a o tsili mme mma mapešwane mapešwane le sisti e monkema ge ke bone o e be se hlaha e se re ngwane motle dipakeng tsa ngwane motle mo pakeng tsa ngwane motle e ka sitana le mmetsa tsintshobe go hlaha matseketsane yana la a o tsile ke ne ke le a gese ya nyempa ke yena ke yo o nthatile bona ke mohlolo Jesu o fitutse bophelo baka ke a o tsile ka Facebook nemama peshwana mapeshwana ga ke tla etsa tsohle ka Christian Phamatla a thinyane 60 ya ditsinya toronenya ore bona ke ntshafatsa dintho tsohle ke yona majiketjana a maga ke a leboa ke a leboa nnake na ke tsebena wa boetsa etsiwa a ke tsebena wa boetsa etsiwa empa he izinto zabalungu atla iphumana re ikentse ba ere ga hatele pele ke la mashume a mararo ka motsole mongkhwedi yona ke ya borobedi tsebiso e teng ka pelo matlo aka go ka la lesemele metso e meraro wa bona na bona ke di 31 e tla go nthwana ha e chincha yana ya chincha nthwane a chincha nthwane wanena bua le tla ka nqena wanena ha e tla ka nqena 3 ene tla ka nqena e tla be le kgwedi yana e tla nyane e tla be le kgwedi yana e tla empa ha ene ba etsa ntle ne lo ke tsebe ke empa ha ka la le shumele metse me ra ka la le shume le metse me ra ro di 13 tsa September di kolo di abu di bulela ona mona St James ke tsona di tsebiso tse teng ka pelo mahlwa ka me uniform o ke ya sekolo e feletseng uniform o ke ya sekolo e feletseng bana ba sekolo ba lebeletse sekolong kaofela bana ba sekolo ba lebeletse sekolong kaofela ha ba go utlwe ba neng ba kgwale mona moye mona e ba hotho wa hlodiana motse ya ga ha o se ke wa hlodiana he ha ba hotho bosibu wa hlodiana ha ba hotho wa hlodiana a e motse ya ge ha o se ke wa hlodiana a go kopane nga ka mona ka St James ngwane monle mongwa kgwale ya itsebang go ke ngwana kgwa me magana ka le tle le nthuse ka sitena le wena bo se ngwana kgwale o ntse o buletswe ho bona moifo o wa bana ba kgwale bona mo St James Primary School ka di 13 ke kgwedi ene tla lele ba bitsana ka melodi ke bomang ke moifo wa bana ba kgwale ba bitsana ka melodi ke bomang ke moifo wa bana ba kgwale sephia bentse le go go utlwa go na le phetse jwang sephio le morero ya bentse le go utlwa go na ga ya bentse go khutlang ge phetseng hantle ha ile mona ge tswa mafelong a veke ge bitsana ka melodi empa pele nka ka ya ka ka pakai e tlatla e se le tsebiso e bupilweng hantle e tlatla e se le tsebiso e bupilweng hantle empa le hlabile ka hare ho le batho wa la mavendors lefu le se le hlabile tsenene ya lefu ka hare ho le batho wa la mavendors mme ke ne ke tlalehelwa ke tleng a ikarabella mo ha ke a tlalelwa ke mang ka pa mang ke tlaletswe ke a tleng a ikarabella mono empa tsebiso yona e tleng e senye pheta etse hantle e tlatla ha morao empa ha ke o hlalosetsa me wa mogana dimpho o se a re sile le fatseng la bana ba utlwa mme wa mogana dimpho magetha o se a re sile le fatseng la ba utlwa a moya wa mme le ba dumedi bohle ba faletseng le fatseng lena re o kopela ho go tlo go phumela ka kgotso re ya o kopela ho ba motho e mong le mong wa itshebeletsa lefatshe mo ha re tlo o laela mogana modimo ha re tlo o laela hore na o etse jwang a empa re ya o kopela moya ona wa hae go o tlo go phumule ka kgotso mo haung wa mogana modimo Tsengata re tla di utlwa. Ke kutlwa batho ba bang ba re hammila o ntse o puta. Empa. Hai, tumelo ya ka ena le ho nne ya hore hammela o ntse o puta. Jwale batho ba bang ba re a le mmila wa puta. Hele.

0: Kopa babitse.
1: Babitse.
0: Mora mkwane ke mogana waka. Abuti mope. Eta kadimane. Masare. Na khandebele. Benji benji. Na ampo. Aso gisa. Akhali ntume. Na mathabo diphoto. Ke go te.
1: Ke.
0: Ke. Ke go ba e di bana ga re bona maobane thaba khupa le mama nya se mofulo le ntati tlhakanela le makabelo kadi la se di se matete le le mama mo ga mabitsa ma go le tshitse le mama mo go ma go ra mafasa ke go ra khale ka fela di sa mmareng
1: o no
0: ra mama ka dilong sa magolwa.
1: O no na le bona maobane.
0: Le ke na le bona maoba.
1: O bo mmemma mo pe khoma.
0: Ah. Ke se ke ba ke ne tsala ba itlano, ke na le bona.
1: Eh o tla ke go bona ba ne ba le siwe, ha sala go kwa go ba itlwa go kwa le bona ba se ba kenella ka ofela, o lukile.
0: Eh ke ka ga makhunwane.
1: E mathela makhunwane.
0: Eh go nna prao, ke ba le laka. Ba se ba rato prao. Lasa go thabile polao. La ke ga tsi. Re ja ba ga ka matebe. Ke go mo na tonga ne.
1: E bile o ya thabisa nna.
0: O mo na.
1: E tabo fela.

0: Tsona di tsone.
1: Ba bitsena.
0: Mogala ka ke mogala la tsisi. A se le fie. Ke tla ba. Na tsi. Ke tla tsapa mo la sala ke ma isa ra. Tse.
1: Tse.
0: Me tsi ke no fa sala ga a timote. Benji benji. Na ri so khona ma fasha.
1: Fola nna ke e bile o ya thabisa
0: mona
1: ke tabo fela ei a u tsili fola nna ke yale a u kwa ke tsheya jena pelo ya ka ntseng qoqela wa tsana e qoqang wo bonunyana ha ba tla o fofa nna ke sna di siba ye wo bonunyana ha ba tla o fofa e sena disiba jale pelo ya ka ya nkotela o tsile nna ke mpa he fola nneso o ke tla le hulanya fela o ga na le a ke tla le hulanya fela le ke bela nhlokisa khotso iphe khotso wena nna ke ya ka hatela pele metso senye le shimele metso e meraro ba nna itse ke sa tshobwa la ga le shimele metso e mmedi o no lo ho kae o na le bomang o etsa eng mafelong a veke yona e o no lo hokae o na le bomang o etsa eng mafelong a veke yona ena yeo o tswang ho yona ke difeng tse ileng tsa o thabisa ke difeng tse ileng tsa o kgopa ke difeng tse o ka di arolelanang le rona nna bonnete ha ke se ke o jwetsa ka nna a labohlano ha e sale ke le tlasa thaba le pantsola labohlano ha e sale ke le tlasa thaba le pantsola ha fihla metswalle ya ka ka mono a ka nnete ga fihla ga qoqana kwenyana e se kae fela ba ipetela metswalle yeno ya ka yeno e le bana ba motho ba nketetse bana ba motho ba nketetse bana ba motho ga qoqana kwe se kae ba feta tshe empa ile taba tsa mabaka hantle rentse re tla qoqa le bona ba itse ba ntse ba tla ntsha ke nye le go dula fatshe ge ke re qoqa tsatsingela moqivelo a ke go tsa nthone di etsana tsatsingela moqivelo a ka ka tsuwa ka lukisa jarete o seng ka bona gore na ke lukilise kana ba nne jarete ho tloa mono jwale ka ntole ba ka mona ka ba one gore ntsane ne tsa bo leshome manene ga fitlha re lokisa dintho tsa gone ka mono dintho di re tsepa ke boetse ke kgutla ke fitlha ke itulela kgalong mono le ntata mafifi ke bua jalo ka moshating ya bitswang a tshediso nkwe ke ntata mafifi ke ntate tshediso nkwe go feta mono ka nnete ka nto o theowa gape ka leba mane ba one mane ai wa bona ba one ke re ke itse ke iwetse kara ke heso mono ke kwading mono jalo wa bona ke lantsana ke lantsi ga ntse ke reshe ka motseng ke kgutla ke reshe a jale tsa qalelela go tšha 5 o'clock wa mathwafatshe alala alala alala tsatsinla sonta ka qeta bosiu bono ke le ka mono ka ba one ka fitlhela penga go rentsane tsa bobohlano senkwana le tsatsinla sonta ka fitlha ka phomophomola hanyane go rentsane tsa boleshome ka dikela ka mona ka kgubetswana ka mo go kgutla mono ya ba ke itsamatsamaela butle butle slowly but sure ke tloa kgubetswana mono ke nka woko ke re ke hlaphola borokobo banna ka ba ka fitlha toropong ka maoto banna ke tloa kgubetswana
2: Fire Orlando, Fire Orlando.
1: etsa ntho tsa ka tse ke batlang ho dietsa ka go tlhopa masego ka ntho ke yana sepalangweng ka le ba ka qwadi ke tsa letsatsi la ka la maoba ke tsa ka tsa mafelo a veke wena o nuluka ona le bo mangwetsa ala la omona Anna jabuti on twana ya itini. Abuti on twana nga ewezi.
2: I'm feeling easier.
1: See?
2: Bring something to
1: Omanat. Omanat.
3: Hey,
1: mgana wak.
3: Hey. Anna pilaga saligeta.
1: It's really.
3: Anna. A tla ba re ndo tedi motho ha bi kgele tsona
1: eh
3: ha ba ba le ntate a ne ke na ne go batho bana a ka le tsisa hore e be la go ne tsa gola ba ba la bra e le ke tsile di tlamo ao ga ba ba mpanye Aksiyo gubu shuku wabu kalu jekbanna. Woka mkone ki tochi dega tengu zwezi.
1: Uchwa gwalu.
3: Hehehe.
1: Kila waka u, kila waka u hupula waki bwana. Ebu ntati baba anka munu atiba kuwezi.
3: Hey.
1: Kika waka u hupula kaka muka naka ki atiba muna hee. Kisa haiti na hee. Hehehe. Hehehe. Kepina. Anna jabuti on twane nga ewezi. Omona.
4: Ebile watha bisanatse.
1: Omona.
4: Ke thabo fela.
1: Mwanezo.
4: Na ke mo kata nyana ya ka pono nya ka ka mona.
1: Mang.
4: Wena.
1: Ke teng fono nyao.
4: Ah
1: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
4: ah
1: ah ah ah ah
4: ah ah ah ah ah
1: ah ah ah ah
4: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Aba motho o seng ga ga go tshelela wa nne tsa hela o ya ka mo tshabeng ka ke maetong ga go tsene shapela tender ga nyana mona pele o tsama. Ai ka di tsa tender ga eno ka di tsa itse ka ka di tsa. Ka tsamantse ga tsama ka ga le shume o seng. Ka mo ka tsa go di tsama na o no ho lo ka tlo go di ya mo sa di ya mafika fela jo le batho bana ba mo khatlona ba makolo yo na ba itse ya o bona. Nerile ho daka tikia di ba tsandile pele ba khotla komiti ya mafuna di ka mono. Ya ba ka tshwala ne kholo ha ho ga ile bo supa. Ya le dintho di ya tlalella ya le ho fana ka di gaugana.
1: Ho go bua bua lo ka ya marathio.
4: Ke bua lo ka ya marathio.
1: Ba re o zwito a bua ka bo ntate bo na se mo ke ntse ke ba ke ntse ke ba batla bua
4: mo. Batho ba ne ba o penya kunyana, batho ba ne bo e tsaini wa ba bona.
1: Eh ya.
4: A ke tlo mo na ke nna le bo ma ba ka mono ho le monate nna ke.
1: Eh ya hle.
4: Dintho tsa etsa hala ka nete motho mo nga ihatela kolo e ja mono ntate. Motho mo nga ihatela ditlhare tsa dikolo e le maluti ka mono. Ko go shebe ho di ho le monate wa na teng ke tjene le le hlamatseng ka mono fetondeng.
1: Wo motho o tlile mo ile motho a mme a tloa ka kolo ika mo.
4: A fere bum bum bum bum. E sa se ja di baluni sa se tse sa se tse sa se tse ngwana nne ka nnete. A o le mo la tse ngwana mme.
1: Well done Mathieu.
4: Ka nnete well done ba tshwe o hlenna ke. A o mo na tse ngwana le so tla tsena o tsedikana kwa teng.
1: Ba anna cha bu di on twane ngai wait omonat
5: iyo a thabile
1: omonat
5: uthabo sa
1: ye mama ka thabi
5: a thabile kulao
1: hey
5: a ka la botsana ha tsare ntse ke le mona motse amolo man
1: hey
5: amon ka bere ja khola ha ka mon ka ma ma ga ona jo go ntse bo ba ga a tsena go re di ya mana kwa tsa kwa la ba eh ka ke para mo go ya mo tsai go le dingwa
1: ya jwa
5: ai go le dingwa ma le
1: eh
5: hai da tsenga
1: butla pele ke go ya ba itio
5: ke go ya ba itse fa ka
1: fa a butla mamela mo so twae so mamela me a ke thabile go palame kolo ya batho ya mokhubi ya neng anwele jwala
5: anwele kolo ya ke bona go jena mo ga 15
1: butla pele we butla tsaga e bi tsaga bua loge mang
5: 15 ke le na 15 ma
1: go le gidi
5: ntate anwele a ditsele ausi a bunwele ntla ha mona alo tshe le dumodu manta ka re tshe mmino manta ke ba itse fela la se ne ju go la se ne ka gona ba ne ya bo khuetsana ba go jile bo khuetsana empa a se ne ka bana sa theu wa no thau le ntate mo u se thwa to consult ke khone ya ba se ne ha theu we o fika ya kwala ba tala ba itse yang kwala ba Ya. Ya ke ga NCS skolong kwa la batho. E ke ha ke don NCS skolong kwa la ka ha tsana hore a e kwane ke go tswa ba tsana. Ya ba khutlela mo ga o ka phane ga re tsanga o tsogile tsana. Ka nne ke ke nda tona mono go nna sema khutlela mo ga o. Ku a ka tsela ba itse tsela nda tsa di ena le ke ke go di.
1: Ha le go pa o ge theolwe ka patshala ka balela ba isele tsaba.
5: Ash, that much I'm good. You could get now and go. Gabriel Motor, I did the hand and meet Ella Rihawanella. Lousia Munani, Alla Tua, Tiki Tua. Ever who don't happen that they never talk a yellow color that I meet.
1: Who is
5: it?
1: Hobona, no one out on Rilica Palunanza, Pamisa, Lady Borco, Rolica, Macolo, Cotil, and Celebona, Ricky Mutuna, and Zanacapa. Lenelebona fellow about Trana by Niliba. Tsinla maobane itlile ne ke yona ka mona ka khubetswana ka mona yale ha ke tsama ka e ka e mona ho tswaile ile ka go ke na e santsane le teng kgwebo yo bana skampa ka bitsa ma bi kgwebo tsa batho empa e tswaile ile jwalo so topo sene se se tswaile ile jwalo ai re ke tloelle ina ne ka nna ba ntse le teng empa ke re good reach e ka Goodrich ba tla letla ukwa gona ke Goodrich na ke bua kae empa ke bua ka mona tseleng ene e fihlanyetsa se fapano engwe ke na ka mohala ditwe ka mona engwe e nyolosa ile ba Setsoto stadium engwe ile ba le ribe engwe ke na ka toropo mona mo e fihlanyetsa se fapano mo ke ne ka tloetse ka gore ke Goodrich mehleng ya teng ya fetoa bo se otho ke bo mamang mega o nnyena fela ge fitlha moo ke fitlha ke palama mono go na le bo abuti mono go na le bo abuti mono ke a ipotsa ebile ke ntse ke tla botsa go ya pele gona e be na k ke mosebetsi na ntweno e tsuwa mmono ka pa ene e tsuwa nyene ke hlolang ke botsa ka yona gona o tswa ka lapeng e ka ba ke heno ka pa e ka ba ke ha ha o ka pa ke o kae mo dula ngwana teng wa tsamaya o ya stopong mo o tsebang go bapalami ba palamela ona teng ha o fitla mono o fitla o so go ntse sebetsa ka ho mpotsa o gena ke ya kae ke ne ke re taba ena e batlang ho fetolwa mosebetsi ka pa taba ena e batlang ho fetolwa ntho ke sa etsebeng o gena ke eng o tswa ka ha ha ke batla o tlo nkutlwe mo mamedi ya motle o tswa ka ha ha o ya setopong o fitla o yema mono ha o fitla o yema mono o fitla o botsa o gena mosebetsi wa go botsa fela o gena o ya kae ha o no tla nngwe ke mabakeng aka wena ha o no o tla nngwe ke eng mabakeng aka jale bo abuti ba ba ba ba eme mono ke fitla ke kena ka go koloi ya ke kena ka go koloi o qoka le moqhubi o batla ranta bjale moqhubi ga ke na yona hele ha ke so kua buti ha ka tswela moqhubi taolong ha kalo a motswela taolong ha kalo ka gore ena ke ba tswa o seng a hirelwa enyeng we bitsa ka puo ena ena e bua mo to ka kantle ka mo ngibe ka tswela enyeng yenu no ya 4 plus 1 yenu ngibe ka tswela nna ntse ke tlotla ke nyolo saka ke thosa ka ke ntse ke ya o dimoletla wa ukwa gona gore ngibe ka tswela enyeng yenu a 4 plus 1 yenu ka tswela nna ntse ke to nyolo saka ke ntse ke thosa ka mona ke ntse ke hira kwa ke batho mo hele mosebetsi wa motho emo o tswa ka ha ha o ka potswa ka heno o fitla o yema stopong o so go ntse o sebetsa o yema stopong mo ka o mpotsa o gona ke ya kae o tlangwe ke mabakeng aka ke nse o tlama mabakeng aka ha ba ba sebetsa empa he ke ditaba di tshwana le tse ding Yala re ntseletsa maka koloi mona ke ya tsa ke ntseletsa mafelo a viki ke sentse ke qetela mokokona yala re ntseletsa maka koloi nga mona how motho eno a utsotella hakana kana molato na ke eng wena o tswile o kene ka ga 4 plus 1 kwe wena ya ri sa mo re hloka ngwana teng ke wena yo ke tshepetseng a ho wena kenna ya ga fitlang a u vetsa o gena ke ya kai ha wena o mputsitse o gena ke ya kai o le monga koloi yeo ke tsa mang le yena jwa le ke tsebe utlwana o gena ga ya bakeng sile sense tshwanang yeo yena o kenywa ke eng tabeng ya ho mputsa o gena ke ya kai yeo yena o kenywa ke eng yena ya tsebang gore ena ke be a tswa o seng a tswela enyeng yeno a 4 plus 1 o e bitsa ka lebitso hle banna ntho eno a ke be ka tswela enyeng yeno a 4 plus 1 e wena ke tšhelete ntho ene ka pokothong ka mona ebile wa e soko ke tšhelete ntho ene o enwa kaofela ke tloa mo o enwa kaofela ke tloa mo wa utlwa gona o go enwa kaofela ga re o fepa le bana ga re ke ile o fepa le bana o re ke ile o enwa kaofela ga ke tloa mo ke tsa mafelo a viki we re hlompheng bo abuti ba ema mono ba o le ge mosebetsi wa lona ke ho re botsa ho re na re ya kae ha o no tlangwe ke emma bakeng a gona re kopale re hlomphe re tle re tsebe ho le hlompha Taba ena inkisa kae ka le kgalwane nka mone mo nkile a ka ema ka pela koloi a e hanela ha e tsamaya a go batla ganta a ye me ka pele fiti eno a go batla

0: tlhano.
1: Ke a ke sa ke re tswantswang le yena mabolala sonke. Ka he tlokwa tlo mo.
2: A pusha skoroko. Pusha skoroko. Pusha skoroko. Pusha skoroko.
3: Aina masomeletse
2: ja. Pusha skoroko.
3: Pusha skoroko.
4: Selemela sports updates.
0: A se se se gabotse jwa lo selelekela sena. Seng kopanya le wena di hlontsa di tebatsa di papadi. Mo tenga. Re di shebanga fela hore na. Di bapetse jwanga mafelo a viki yona e. Tsatsi la motivelo. Pirates. Sekhukhuni. Tsatsi la motivelo Pirates sekhukhuni. How? Beketse thago tse latellanang. Ye. Yala motho yo mong ka le botenne la ba phatlalatsi le di CMM ka mona ba thwala ba bolo o be ile nthongwe ya motho yo mong ya shapa motho yo mong le ile nthongwe ya motho yo mong ya shapa motho yo mong ka thata mono ka deketse thago tse latellanang ye deketse thago tse latellanang Pirates ka patse pedi tse latellanang how e lo re ke motho ntwe ke motamwe Pirates mukive tsetago tseka tsetago mukive maobani Sundowns muthe munga ke hela etla khutla etla fika ya gamantweni a ke etla khutla etla fika ya gam maobani Sundowns pese re tla bo ka di go wa di khutla di nyantsitse mohopeng ona wo wo nkhakang ka le bitso ja go tseba a ne mpa ke chisa pe ipi vela ke feta ne ke chisa pe ipi vela ke feta ka mono nice le gidi tsika go na hale so a gidi se mafelo go na mafelo a veke yona era yo go sa tswa furalla ho yona gore na di bapetse jwang ha go lo bana ke se bana ba lo letsena tsetsaitsi ke swana bua lo letsena tsetsaitsi ku kwa ngha slonse fela ke utlwa ho ngha slonse fela ha o tsama ma se go muna ho ngha slonse fela seng slonse mo batho Hey! Ke ga di shebe go gona di bapetse jwa nga mafelo a veke yona ena. Tsatsi la motivelo se tlo pasa di odi. Go tla kokome mma di fatjane. Bana ba ga ya ga mafela tia tia neng e gabile o ba lena le pona ponana. Se tege ke se le sense ka nga o se tlwaela o di masona wa hlwa o hlwaole ba ka o di moso. Wa hlwaole ba ka o di moso. Ba ga se se tla bana tia tia neng e di tsudi ma se hlajana. Ba nkana le se tlhopa sa dinagi. He! Motho yo mongwe ile a tshomo. E be go ka e bana ke tla mo batla. Se tlhopa sa di odi sa mmula. O otlaka. E ka sitena le wona o toula se tlhopa sa di odi sa dinagi ka dintla tse tharo ho tse pedi. Di odi tsa ba tse tharo dinagi tsa ba tse pedi. Ke ne ke na le dinare tse ding ka mona ka bawane ka mona. Bjale ha ke mo botsa go bona papa di feletse jwang. Awo! O sa bua? E ka ke mmona mme wa ka ithabetse ka mona o siwa ka thabile. Aga o sa bua? Ke ne sentse ke tseba go bona di bapetse jwang. LCS yang kana go le bantu. Ke mo tenga matshoma tebele. Ke la motho yo mongwe la bua mona tsatsinyela la bohlano bua tsa la bohlano a di tsala di bua tsa manta a a di ke di tsana hangata bantu ya gama e ka sitana le hono ho robokella se tlhopa sa LCS ka dinthatse pedi ho nthaeleng.

machoga yang kana le Limpopo Queen ke motenga bafana ba Malaysia Limpopo Queen ile nya toula setwa pa sa machoga ka ntla ile nngwe honoto papa di ene nyu toletswe mahlo ke batho ba bangata letsatsi nona leno ine le pakeng tsa setwa pa sa mzamane e ka sitana le Villa oba di a fihla di le pedi ka go Premier League ka mona Selemon sona se ke motenga setlo pa sa mzamane ho hlaka mane ka mogotlong silen sa khama setlo pa sa Villa ka ntla ele nngwe ho noto ke di papa di tsaletsatsi la mo tevelo tseo tsatsing la sonta ele maobane majanja ya mohalesuku ya nkana le dija batho motho yo mongwe la ga ke be a ba lebala o na ga ke be ka lebala ya ba setlhopha sa majanja le setlhopha sa dija batho nko ya hlehlielana ga e tswele mina ya ba noto ho noto setlhopha sa members sankana le LDF nkwa ya hlehlielana ya ba haetswe le mmina ya ba noto ho noto manonyane tlakalela batho ao shemo ao bathong yankana bjalo le setlhopha sa difofane e ba noi o tla hopola go fapa sa difofane ke sena se sa tswalata Kaizer Chiefs development mona haufinyane mo ke mo teng a setlhopha sa manonyane sa gana o utlwa gore difofane la nna lata Kaizer Chiefs development ya se rahaka ya se robokela ya se papuka ya se masola ka dintlha tse nne go noto manonyane 4 difofane not papadi ya bobedi ona le baleng le leleng ke mo teng a setlhopha sa matlama se ileng sa nkana le LMPS tsotsi ka moga le polisa slisa tsotsi ke mo teng setlhopha sa matlama se ileng sa gagatha go otla e ka sitela le gona go robokelela go fafiela setlhopha sa LMPS ka o se rekela 4+1 ha o ka e bona e pakuwe ka mono ha o ka bona 4+1 ka mono ka mono wa bana ka e ka mono o bo so tse ba go ke rekueng ke sehlopha sa matlama second slot se mo batho nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956

0: re ke mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modikiatla re to qoqa gona le wena a ke khutla mona fela ke mathe ka lebelo le potlakileng fela ke etse tsena re to qoqa gona le wena ba ba nna be mathata ke ha se ya qalike ka molaka morija kutle motho mong a re na ebe na ditsietse e sele a se diqala ka morija ka ga ke tsebe na ona bua kang
1: Selemela weather forecast.
0: A ke tshwere fela go na boemo tsa boemo ba lehodimo mo Hlamang Lesotho Meteorological Services tota mo di bona ba di lepile ba ka bakenya sa letsiare lena. Lehodimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka, go be magareng a wisa ho futhumala, moya o ka lebellwa ho foka, o le bobebe le magareng go hlaha le boya bophirima, mme o ka e ba matla ka dinako tse ding. Wana le monyetla wa dinuko tse mashume a mabedi le kgolong wa dipersente wa pula mona le mane e ka gemang le diaduma a re se fela di temperature ga bona tsona di tla ema jwanga di tla ema pakeng tsa tse le shume le tse mashume a mabedi a metso e mene pakeng tsa 10 degrees celsius le pakeng tsa 24 degrees celsius Oxbow ke yone ka dula ka tlasetlase ka 10 degrees celsius a thinyana maseru ha boqwading highlanders ha bo matlama e tla tsora malabi alo ka 24 degrees celsius ke sona se tereke se le seng seo motšhiso o phagameng motho yo mongwe keta o tshwabjalo monage jetsang tšatsuane jetsa moziki ya se ka bua golo motšhiso o phagame maseru e ka gona santsa utlwa ke tla iphumana ke ikentse bjang a o na letho leo ke tlabe ke iphumana ke ikentse lona ke atla
2: a bebula

ona ke botawa ba radi a ga tsa tsena re ntsa ntsho ka ntwe a tse ba ke mbla wa a wa sanga ke la mazimba mo wa tse ba ke mbla wa a wa sampa pontjo mo e tla o tabo ye munna ho tsena di buima mbe munna modusi tlo ho phamisa jo mo samo a le ba mo sebetsi o tla ba bona wena motho a tenga to ngetsa ka mokhonga ka itse nga nwe metsi ka te ye munna nga ka ka itse ke nwe metsi munna ke se ke halwa ke metsi mmele mmo Je ne sais pas.

Hello, Mama Tutsi. Mohammed wa PC ke o dumedisa ba he buba kwa no hai. Ba tholetsa maraka wa di hai o neng o tshwaretswe mapatlelong a Alios Francis Maseru ka le reng o ba thusa ho hodisa dikgwebo tsa bona mo fumatsana re tshepile mo thibedi wa Plus ya Luxury Preserve MIC uri maraka ona o ba fa mongetla wa o kopana le baji ba ba rekisetse ditholwana tse omisitsweng hara ditlhaiswa tsa bona. A re karabelo ya baji mabapi le ditlhaiswa tsa bona e ya kgothatsa le ha motjheso o mongata a re wa ma tlhaiso ya bona. Mokgethi Tshabedi wa company ya Tshabedi Sand Painting yena o itse maraka ona o tsheditse kgwebo ya hae ho tloha ha e qala empa o tobane le bothata ba tlhokahalo ya tjhelete bakeng sa o ka reka disebediswa ho atisa tlhahiso. Ho sa le jalo, Thabiso motsamai wa Motaki Arts and Crafts yena o itse merero ya mofuta ona e thusa bahwebi ba mesebetsi ya matsoho ho bapatsa mesebetsi ya bona le ho utlwa maikutlo a baji mabapi le tsona. Maraka ona o ne o tshwaretswe bahwebi ba meroho le ditholwana e ka sitana le bahlahisi ba mesebetsi ya matsoho. Ho sa le jalo, nakong ya dipuisano tsa ho utlwa maikutlo a mafapha a fapaneng ka ho kengwa tshebetsong ha dikgakanyo tsa ditjhelete, hara dikgothaletso ebile hore mmuso o tshehetse tlhahiso ya kwano hae ho netefatsa hore ditlhahiswa tsa Basotho di fumana mmaraka ka kantle le ka hare ho naha. Setsebisa ditshebeletso tsa bophelo Dr. Maqhaka Motsodi o ipiletsa go batho ba nang le takatso ya go ja mobu go etela ditsi tsa bophelo bakeng sa o ya kopa thuso. O re go lakatsa mobu ke letshwao la tlhokagalo ya dimatlafatsi tse agang calcium le zinc le tse ding le gore ditlamorago tsa gona tse kotsi di kengeletsa go kwala motho ka mpeng go amakati le go etsa gore motho ya jalo a be le dikokwanatlhoko le matswai a a sa tlhokweng le go ba kotsi mmeleng. Go feta moo o itse go ja mobu go kotsi gagologolo go bagatšhane ba tlhokang phepo e nepagetseng bakeng sa bona le masea. Ha fana ka bopaki Dimpho Thulo o itse o ile a lokela go ya sebetswa ka thipa sepetleleng sa Mofumahadi Mamohato ka lebaka la go ja mobu. O ipiletsa ke gona go setšhaba gagolo basadi go emisa tlwaelo ena empa ba kope thuso go ditsebi. Ke tabentse ding mogatlo wa ntshetsopele ya moruo dinaheng tse borogo Afrika SADAG o re go lebeletswe motjheso o sa tlwaelegang le komello letlhabuleng la selemo sena go phatlalela le tikologo ena. Go ya ka tlala o e ntshitsweng Namibia go lebeletswe pula e fokolang go tloa ka Mphalane go isa Tshitwe selemong sena kwa nohae. Aforika Borwa, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Zambia, Angola le Mozambique. Pula e lebeletswe go na dinaheng tse ka lebo ya go Tanzania, Seychelles le ka botshabela go Democratic Republic of Congo. Motjheso ona le komello di lebeletswe go tswela pele go fihlela mathwasong a selemo se tlang. SADAG e re tlaleo ena e tla ka morago gore go phatlalatswe gore letlhabuleng lena go lebeletswe boemo ba komello bo tla bakeletswa ke boemo ba El Nino. SADAG e boetse ipiletsa go ditho tsa yona go latela ditlaleo tsa boemo ba legodimo go fihlela letlhabula lefela. Hara diphetela Democratic Republic of Congo e thakgola letsholo la kentelo ya Ebola dropong ya Kisangani. Nakong ena eo lefulena le ntseng le ata le batho ba tlhokagala ka bongata. Basebeletsi ba bophelo le ba maemo a tshwanyetso ebile bona ba ka pele go fumana entena. Baahi ba Kisangani le bona ba bonagetse ditsing tsa kentelo. Ba boholong DRC ba re ba na le tshepo ya gore entena ya Evebo e sebetsang bakeng sa o thibela le o lwantsha mefuta e meng ya dikokwana na tloko tse bakwang ke Ebola e tla tshireletsa baahi kgatlhelo le sewa sena. Ebola e tlhomme ka botshabela go DRC ka motsheanong, mme o fitlhela ga jale go se o netefaditswe ditshwaetso tse fetang 5,600 e ka sitana le mafu a fetang 2,700. Boemo ba legodimo go seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata go seng gona ka moya o fokang o le bobebe go isa boe ba magareng go tlhaya leboya bophirima, mme o ka foka ka maatla ka dinako tse ding ka maloting. Go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go futhumala empa go phole go isa go bata ka maloting ga le ntse le phahama. Go boetse go na le monyetla wa pula mo na le mane e ka kgemang le diaduma ka diperesente tse 30. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesimane di tla latela metsotsong ya 15 ka morago.

0: Mamedi re hatela pele metsotso e mene re fraletse hora ya borobedi. Ho feta mona he mo mamedi. Hona le dinthatse ngata tse bueng ke moetapele wa BAP eleng Professor Nkosa Mahau. He mo mamedi. Puong ya hae ya jwalo ka moetapele wa Basotho Action Party a le mane sebakeng sa Magogwana number 20 ka moya ho leng ka teng. Mme a ka ditaba tse ding hemo mamedi tseo a tlileng a di hlaloseditseng e ntse le tse amanang le tsona le tsane tseo hemo mamedi a buang ka taba ya ho thewa ha mesebetsi, twantsho ya bobodu le bomenemene le ditaba tse ding tseo hemo mamedi a di hlaloseditseng. Ha re ke re utlwe puo ena ya hae ka botlalo gona ga ka ditaba tse ding tseo a di hlalosang na ke difeng, Professor Nkosa Mahau.
1: Monna wa lebuku a neng a se a hlwelletse ka hodimo ho thaba bosiu ya neng a bitswa ka hore ke Commandant Lou Vepner o ile a bolawa ke bahlabani ba Basotho, mme ka ketso eo ya ba Lesotho le pholohile ke ka lebaka lena le ka yeno re na le Lesotho le ikemetse. Ke tshwanetse hore selemo le selemo ka kgwedi ya Phato ke hopole hore na ke hobaneng naha ena ya Lesotho e ntse e le teng, ke hobaneng e rekuwe ka madi a banna ba ileng ba ekalla ka lesatsi lona le. Ke a ba leboha le bona. Ke rata hore ke lebohele sekolo se theilweng ke Basotho Action Party se bitswang ka hore ke Matala School of Excellence.

ba kwetlisitseng. E le hore re ananetse mesebetsi ba ne ba Basotho. Lebaka puso e teng, puso e madimabe, ke puso eo ho yona ho llang ngwana, ho llang le mae. Ha re ke re sheba mekgahlelo e latelang e llang, batjha, haeba ho na le nako eo batjha bana haena ba kileng ba nka seabo se tuma dikgethong tsa naha ena ebile ka dikgetho tsa 2022.

gezi la isile. 72% ele mohuo le maemo a bophelo o tlokotsi ke batjha ba bua jwalo. 58% ya batjha ele e moregong ba ho tloa Lesotho ho a batla bophelo dinaheng tse ding hobane Lesotho ha le a ba tshakela letho. Palo ena e nyolohile ka ntho e ka etsang 90% dipakeng tsa 2017 le 2025. Batjha ba naha ena ba lahlehetswe ke tshepo bokamosong ba naha ya Lesotho. Baithuti, jalo ka ha motjha a ile a bolela mona, pusong e fetileng qeto e ile ya etswa hore batjha ba qetile dithuto tsa bona tsa bachelor. Jale ba sena mokgwa wa ho fumana mesebetsi ho patala sekoloto sa National Manpower Development Secretariat. Ba ka tswela pele ka dithuto tsa bona tsa postgraduate e le hore ba tlohe diterateng ba mpe ba senye nako ya bona ka dihlopheng. Ha ba fihla barui ba sa natse dikontraka tseo batjha bano ba di tekenneng le National Manpower Development Secretariat, ba fihla ba raela ntheno kwana. Ba kwenehetsa batjha bana ba Basotho dihlapiso tse ba seng ba ntse ba di tshwere ka matsoho. Ere re sa utlwile ka yeno ba beetse ba pitsitse kgoba. Batjha ba qala ho ya dikolo tse phahameng selemong sona sena se hodimo. Ba se ba beetswe ke dikolo le mabitso a bona a romelletse National Manpower Development Secretariat. Ba fumana ba kweneheditswe ka seo mmuso o reng batswadi ba bona ba ntse ba kolota. Ka mantswe a mang pusong ena ya barui, bana ha ba otlwe ka baka la bokgopo la batswadi ba bona, ba otlwa ka lebaka la bofutsana ba batswadi ba bona. E kgopo puso ntshena mebaka e kgahlanong le molao wa motheo wa naha ena. Ha hona motho ya tshwanetseng ho jariswa le koko la nku e sa jwang ke ena. Bana ba Basotho ba na le tokelo ya hore mamati a thuto a bulehe, mme ba ithute ba fumane ditsebo ba tle ba tsebe hore ba tlo itshebeletsa ba phele esita le ho sebeletsa naha ya Lesotho. Mokgahlelo o mong o llang

0: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Hamidire ha metsotso le mashume a mabedi a metso Yesu pile nje na fela pele ge fihla o reng ya borobong ge tle ge tsole pele ka ditaba tsa rona me tsolo pele ya rona he mo Amerika go nke maikutlo a hao nke ke kwa maikutlo a hao rena ke a feng 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 ke tsona di nomoro tso ka kenang ka tsona go tlhaisa maikutlo feta mona mo Amerika. Nomoro ye nngwe ye o ka wa e sebedisang ka mona ka melaetseng ke ena ya 62009956. Athe tsena tse o letsang ka tsona tsona ke 2121 9956 kapa plus 2665 9956. Ga ke utlwe maikutlo a gago he Moamedi mokgatlhelong ona ha ho ho lo di tabeng tsena tsa Professor Nkosa Mahau e le moetapele wa BAP o buile ka dintlha tse batlang di le mmalwa tsea ganta ba ya tlhokagalo ya mesebetsi go kwala ho hong ha mesebetsi le taba ya ho bona hore di taemane ka go naha Lesotho di tswela setšhaba sa Basotho molemo mme diprocesswa ka gare ho naga ka kwano di betlelwa ka gare ho naga. O buile hape ka taba ya bobodu le bomenemene tseoareng go bonagala jale e seka mmuso o iphapanyeditse tsona ditaba tsena tsa bobodu le bomenemene le ga di ntse di sibollwa ke Public Accounts Committee e leng komiti yane e alositseng le go shebana le tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba. A bua ka taba tsena tsa tlhokagalo ya mosebetsi a ba thetsa taba ena he momamedi yeo go thweng mapolesa ao e bangane a se a le mothating ao ya phumolong a se ka ba ya phumolong momamedi a tswele pele a ekeletswe dikontraka a se a tswele pele ka mosebetsi lebaka le legolo e le la gore a tlotla a mentora mapolesa a mang ao e bang e tla ba a matšha tlotla a hirwa. 2121 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona momamedi re ke re utlwe maikutlo a gago godima ya tsona ditaba tsena gore na wena o reng go tsona. Tabeng tsena tsa sepolesa ba se ile ba sietse ba sileng go batlang ka morago go bona ga ba tsebe mosebetsi ke potso ya bobedi ke utlwa taba ena e tshwana gantle le maparamente ka paramente ya lesome ga e qeta go qhalwa ba gutla ba re ba tlo qetela direformo monna wa Mosotho wa mathela gotla ya bataba eno ya tlokotsi ya lahlelo e lahlelwa matsoing ke ausi masentle ke maikutlo a hai ana mamedi ha re ke utlwe maikutlo a hao he 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka wa thetsang ho tsona mamedi le mokgatlhelong wane wa bobedi mo o rileng rang ka ditaba tsena tsa batšha ba lekgotla la puso ya setšhaba DC le tsona he mamedi o tla kena ho tsona. Bele le ka letlhakoreng le leng le letlhakore le na la sepolesa le botla gopola gore hemo amedi rile ga le fumana le ko gopoditseng lona gore na mapolesa le ona le mabaka a ona na ke afe mabapi le tsona ditaba tsena 2121 9956 kapa plus 2665 9956 mamedi ke re ke o bulele fela he ke nne ke o fetse yona polelo ena ya professor Nkosa Mahao ho elela qetellong ha ntse a teka ditaba tsa hae wena o ka kena nomorong ena ya 21219956 kapa plus
3: 266599956 Komichana e abetse mosebetsi ona. Ho tswa selema se fitileng e thakgose. Mi piletso petition. Yeo re teng re kopa hore ba sutu ba itikinele. Yeo ile mkgweletso ho mmuso. Ba mo shopei matikane. Hore ka pele pele a gwale dieta. Ao bua le patwa hae president Sakama Phosa ho lokisetsa ho ke ba sotho ba phile lo sebetsa Afrika Borwa ba phuthulohile ka bitjetlo mme ba bile ba tshekeleditse ke melao ya naha eno. Petitione ya BAP e re ho fedisa tshebediso ya dipasporto ma diboho ka Lesotho le Afrika Borwa. Baahi ba tshela ma dibohong ka national identity documents fela. E ho fedise ho ke Basotho naheng ya Afrika Borwa ya ebileng e le naha ya habo bona. Masika baba tua the work permits ha baba tabe sebetsi mo basuthu masika baba tua the resident permits ha wale na hinga Afrika Borwa ba ithuti ba basuthu masika baba tua the study permits na hinga Afrika Borwa etse le tla hopola hore ba Afrika Borwa a tshele mpushaka yeno ba bangata ba bona ba ila ba fumana thuto tsa bona dikolong tsa rona mona Lesotho ba sa batle di-study permit. Ho tloha ka kgwedi ya Mphalane selemong se fetileng re se re tshwenye dipitso metseng ya Basotho se feta mashome a mabedi. Mme hohle moo re fihlang teng Basotho ba re BAP jwale e tshwere taba mme ba tekenela dipetishene tsena ka dipalo tse hlolang. He a le mema le lona matshekga ba rwala le diodi e ke na petitione eo ke tla e rwala ka teraka gobane e se e le ngata jwale ke e ise go mohlophei matekane ke re bonana Basotho ba re o etse jwang. Taba e nngwe eo ke ratang gore ke teke mona ke taolo morong wa rona. Comrades, ke tshwanetse ho amehela hore Basotho ba lahlehetse ke tshepo ho ntho eo thweng ke democracy. Ke ka lebaka lena dikgethong tsena tse fetileng tsa 2022 ebile feela 37% ya Basotho ba ile ba ikgathatsa be ya mabokoseng a dikgetho. Mme lebaka ke lena, Basotho ba re kare ba tjhentjha dipuso ha ba hepu ba fumana hore ho fetile ke botlolo fela moriana e ntse e le ona wane. mese sosa ke sita se sosa ke ho bane morua wa dina ha tsa Afrika ho ke nyala tswa le ba gona mona le sotho o khadile ka sephiro sa hore o sebeletse ho ruisa dina ha Zeilen tsa re busa e sita le di company tsa tsona. Dina ha tsa rona di fetutsi di nonyana tse sepela madiyane a nonyana tse ding. Ke fela ba hlaisi ba matlotlo raw materials a fitisetswa dina heng tse tsetseng pele. Mou, matotao wakona antlafatsan ting, ne avela rekisetse hokona, ise le tepa tse petahising, ka thako tse iminahantse makhetokhetso. Naha, e sa etse tlhahiso, ha ise fela ya di raw materials, e keke a tseba hore e etse industrialize me keke a tsela pele ka yeno dinaha tsa Afrika di a ikeletsa hore nako e fihlile hore di nke taolo hodima matlotlo natural resources tsa tsona me BAP le yona e ikamahanya le ditaba tseno. Ke ka le baka lena ke teng rona ha re ke na puso ke ke baka dumela hore ho be le di hlodile tsa bohlokwa tse tlatswa ka ha rona haena di sa sebetsa hore di sie boya trake beneficiation di tseba hore di tehe be sebetsi ka ha rona haena ya Lesotho. Ala tsona re ka bua ka di rashwa tse kang taimani ditlama tsa bohlokwa tse kang kgunwane kgwara mefutafuta ya lekgala matekwane le dihlahiswa tse kang boya baseiboko le fabelane. Ke rata fela ke supe maano a rona hodima tse fokolang. That's all. BAP etla fanyolla molao o fanyeilwe ke puso ena ya bagoi wa beke le kgarafu Basotho ba itšhikele taemane ya bona esita le dinatšwa tse ding ba iphedise ka tsona e se ka ba le tlotlo le monwang ke dikhampani tsa melata fela. Ya bobedi ka 2021 paramente ya Lesotho e ile ya fetisa molao o bitsang ka hore ke VAT Amendment Act o neng o re bo ka ditaemane ba etse kgetho hore na ditaemane ya khafiswa a ditshwa ka ha rona ha Lesotho kapa di fekiswa mona Lesotho e le hore di tehe mesebetsi ha ba fihla ba boi ba ila ba pokothela mo molao. BAP ha ena ho fela ho fanyolla molao ono fela ebile e tlo shomatisa hore ho se hlole ho ena le taemane e tla tshela ka ntle yone ha Lesotho e sa senyetswa mona Lesotho hore e siele Basotho mesebetsi. Hara tse ding tseo naha ena ya Lesotho e di fuweng e sa le ho tloha mehleng ya baholoholo ba rona ke hore naha ena ke naha ya matekwane lona batho ba matshekga mona lebile le utlwa hantle na ke bua kang. Basotho ba bangata ba hodisitse bana ba bona le ho ba isa dikolong ka tjhelete ya matekwa. Morao tjena re se re hlalefile re a tseba ho ba matekwane. Ke sehlahiswa sa bohlokwa twantshong ya mafu a kang kankere mofetshe. Ke sejo sa bohlokwa metswakong ya dijo ebile a na le karolo e kgolo tlhahisong ya di-cosmetics esita le ho etsa thepa tse ding. Ka le mohlolokona paramente ya Lesotho e entse molao o kgopo o fang tlhahiso ya matekwane ho dikgokane feela ha o se na halofo ya milione o ke ba fumana license ya ho hlahisa matekwane. Empa ho feta mono le peo ya matekwane ke e latwang dinaheng tse ka ntle tse kang bo America jwalo ka ha e ka Lesotho mona ha re na peo ya matekwane. Dinaha tse itlhomphang e dumelletse tlhahiso le tshebediso ya matekwane. Hara tsona nka bolela Canada, Chile, Germany, Mexico, Luxembourg, Malta, Georgia, Czechia e sita le Afrika Borwa. Ka le rona mona Lesotho ho thwe bo mma bona le bo ntata bona ha o fumana o na le matekwane ka hara jarete kapa tshimo ya hao maponesa a o fase. Kwee. BAP ha e fumana puso e tlo dumella Basotho ho tlhaisetsa matekwane. Ba tseba hore ba fepele ditsi tse tla fetolela matekwane ano di sebedise bophelong, dijong esita le mafapheng a mangata ka hare ho naha ena ya Lesotho e le peo e etswang mobung wa Lesotho e se e tswa ratwa America. Lebaka Lesotho le hlaha e le number 6 le number 2 lefatsheng ka tlhahiso ya boya ba farelane le seiboko. Empa tlhahiso ena ha e etse phapang e kgolo ho bahlahisi e le beng ba diphoofolo esita le ho moruo wa naha ya Lesotho ka kakaretso. Lebaka ke hobane Lesotho le romela sehlahiswa sena sa bohlokwa ka ntle ho naha se sa ntlafatswa ka hare ho naha ena ya Lesotho. Mesebetsi e mengata e ka thehwa ka ho hlatswa boya mona Lesotho, ka ho tlotla mafura a bitswang ka hore ke linolin a sebediswang dikosmetiking esita le merianeng. Ho osa boya wool esita le mesebetsi e mengata e ka tswalwang ke boya bo ohilweng ka hare ho naha ena ya Lesotho ho etsa diaparo tsena tseo nna le wena re di apereng ka keno. BAP e tla etsa molao o thibelang hore boya ba farelane le seiboko bo se ke ba tswela ka ntle ho naha bo sa feta mekgahlelong ka hore bo seketswe ka hare ho naha ena ya Lesotho bo thehe mesebetsi molemong ba Basotho. Mme e tla mema dikhampani
2: Mamedi he metsotso ha e supile tsena ke itse ke o fa monyetla he o tlile ka mo wa dibileng ka teng ha holo tsena tsi amanang le tsi a gambo ya matekwane tsi wa geng di lokela gore di bona hale di processwa ka ge hona ha ya le sotho ka mona ore ba sotho ba loketse gore se tlhahiswa tsena se matekwane ka ba marijuana o ska wa sebedisa hlahang ka ntle hona ha le peo ibe ona ana le sotho a tla thuse go le go le o lateng le tle le tlhotlwe ibe lona le ka etsa meriana le ka sebedishwang ditabeng tse ding ka moya o leng ka teng le boya ka mokgotshwanang le bona bo proseswe ka gare naga ya le sotho ka mona ga boya mmarakeng boya e le gore ntho e nngwe le nngwe ya moamedi se entse boeng mono go bo rekisetsa dinaga tse ding 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang go tlhagisa maikutlo a gago godima tsona tsena ke le tshwara ka kwading ke mametse professor Nkosa Luta Mahao maikutlo puong ena ya gae ya ga le mmakgorwana ke gafa ke gore o thokola maikutlo a mosotho ka semoshweshwe sa fika le mohala gagolo godima tshotlo le tshwaro e lometsang ya basotho nageng ya boahelane maikutlo ana ke andate le tshwara PC dumela
4: one
2: kgotsa nadi
4: ke ntate moalosiase ke bogoko
2: ntate moalosi
4: wa tseba ditaba tsa ntate dišakile molwana waka fela jale mona ma buang ka boya le dinku ga ke go a tseba taba ebile a tshwara poo ke bona basotho ntate e le ngwe o kabe se ntse re wina molemo o jae ka baba ya ae kala eloko tswelela maso ntle ae kaba jalo ka e nenke pusong ya ABC ebe ne sa tlhokale ka napala e tswa ke party tse e leng gore ke tse eng gore ntse le ka golo ntate mago ka nako eno ga ba le bamoswa ke beng ba boya e leng batho ba re ba lateweng ditulo ntate dikele le ntate moswe ebe ka paka le montse banna oba ntse le bona ba ka pele letsatsing le
2: ee fela ga re tloele tseno tsa nako e fetileng gona jale tse taba e ya gae wa buang ka yona utlwa e ka re e tla pasa kapa go te ka pa ntle le go pasa o utlwa e ka re ke yona ka pa ha se yona
4: ha e sa le ntse le yona ha e tlhoke gona ntse ke mara ha e sa le ntse le yona
2: on that
4: ka la gona ntse le ntse batho ba ba ga ba lang ha e sa le ntse le yona na ntle ya ka ba go le batho ba ba di yo ha se ke di ya ga ba ke da ha se di ya ha o le go ya go tsena ka ba ba bo go busa ntle ya ka ba ntse ntle ka ha e sa ka bona
2: on that
4: o le dire mora
2: ke maikutlo a gae ntate ana 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ga ditaba tse ding jwale tse wa di tlhalositseng ga golo go ena ya matekwane ke mo wageng matekwane mona go bonagala jwale go sebedisiwa peo e tlhang ka ntle gape di-license tsa phano ya matekwane di ba tuku ga golo gore go tle go seka go bonagala basotho e le bona ba sebetsang e tle ebe batsetedi ba kenyang letso kapa ba bonagalang ba kene ka gare go kgwebo ena ya matekwane fela dinaga tse batlang di le mmalwa di sentse di kene ka gare go kgwebo ena ya matekwane o entse motlhala o agale naga ya aforika borwa e wa itseng le yona e sentse e kene mo sebetseng ona ona wa tlhagiso mme ga se taba ya go tlhagisa fela fitlhelela jele leroo leno le se le tlotlwe la teng le etsetswe ka gare o naga ya Lesotho ka mona jale momamedi o ka tlhagisa maikutlo gona taba tseo a di buang o di utlwa jwang o di nka ka maikutlo afe o di utlwa ka di romelela molaetsa ofe go wena ga o di mametse ke nako ya gago he momamedi sentse re tlotla re phethela 212-1-9956 fela nna de mo alosi ka kore kore ka mona ena se wa setlhalosang fela ke gore o re taba ko gore na taba ena ga e sa le ntle e le ntle mmena e ntle ga e bua ke mang gobane jale e sa le ntse e le ntle empa jale ile a thulana le mathata a tseleng 212-1-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona ga ntse ke o nka momamedi e re nne ke tswele mona fela ke rekise ke dikele ka nqena fela
5: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tse di tsang kgone go di botshabela le maseru di memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe go tloga ka hora ya leshome hoseng go isa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Bitikie! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie! Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Bitikie! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport. Hi, hey, hey, hey, bas, sadie!

0: TCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Udimahlo ra ke a le shume. Ke tla re qoqa lo bua jolo le ntate Phelo Majola ke transformational coach ya rona. Ke yena re a re tshwarelang seipone re mona teng o ntse etsa tsena o ko lokilukise a re bolella re joetse fela gore na re ka lokisa jwang ka go lontse fapaneng tsa bophelo ba rona hobane gore re tla re hole re fihlele sepheo sa rona. O na le dintho tse ngata tse go lokelang hore he ge di tlohele tse ding re di kenye tshebetsong. Jolo ska suta mo mamedi ko fa monyetla fela wa gore o late buka ya hao mo e teng notebook ya hao pen ya hao mo e leng teng o tlotla o ngola o ithuta ke bone tsa gore morning relo ke leboela bophelo ore he ha ke a utlwa good morning ya hao e ka ba ke pause bo mamedi good morning tsile handla ke
1: hey you yeah I'm talking to you heard you need to make an entrance with the boss lucky for you I can make it happen no questions with the aluminium entrance door For $3,799.99. Selected designs only. Get the deal, and you're in. Boss Deals. Only at Build It. Capiche?
0: People's Choice Radio 92.8 we saw 104.3 megahertz ke motsotso ka mara hora ya bo ya le shume mo mamedi manta o mollo mong re bua lo ho qoqa le MCM ya rona ke ntate Phelo Majola ho tla fela hore na re lokisa jwang jolo ka re itse selemo sena sa 2026 ke 2026 tata Majola good morning
2: morning lelo
0: o tsile jwang
2: Canada ba ba le tsela hantle ka jeng
0: ah tsa ri kela hantle ga le bua ka mahao
2: eh ya
0: Abile jwa mafelo wa beke?
2: Mafelo wa beke abile matle, ya very busy.
0: Yeah.
2: Yeah, very busy weekend.
0: Taloka.
2: Ndere tsile gele ka majantseng ka kwana mela, yo mohale shupu kwana weekend ena, o sebetswa ka thata.
0: Ah, mpa ha o sebeditswe hantle, taba ke ke eno. Hlokwa ke bona bona.
2: Taba ke yona ene, mme o sebeditswe hantle.
0: Ntate ke a leboha. Re boela re kopana hape bekeng ena ntate Majola ka sepheo se le seng fela sa hore re lokise re la ra tshwara re ha re tlo kena selemong sa 2026 fela tsena be re hey se re tla bona pele na ho ba jwang ho etsala eng hobane ga a tseba ona le batho ba kenang selemong sa bona jwalo ba re se re tla bona pele empa rona ga etsa jwalo re itse ra lokisa le mong sena empa ga ithuta ga elellwa hore le ha ntse re na le sepheo sa ho lokisa fela re lokela ho tseba hore na re lokisa jwang re lokisa eng ke fihlela jwang taba eno tsatsi le re lokisa jwang re lokisa eng
2: ka le bagile ho sao seng ke month ha bala 31 August 2026 ho di fedile ke le batla ho tsena la kgwedi ena ya mosadi wa Maafrika ntso ke teka ntle kgwedi ya mosadi wa Maafrika ke teka basadi kgwedi ena the she's
0: kgwedi ya August ntse ntse ga monate ntate
2: Ah, kalebo. Kalebo. Hey. O sokwa. Ke go dimile mo sa itse kana go yona yena o bontse ganya ya ha le fatshe.
0: Amen.
2: Yes. Ke nna kalebo go ile tso se mo na mamelise se go di meditse ka ntle ka ha go na ha re so to PCFM le ta sina la kajeno. O bile tabe kholo wa re. Ha ka ba ka ga re tsara selema ka tla bona pele re ba ngata ba ne ba ye ba qala selema fela ha selema yo ka dibeng ka bona ntse yo tlhana o se bitswa ba
0: yeah
2: a tsaba ho tsa bona pele actually o bua taba e jwa you are correct o tla bona pele ena na ko mo tla bona ntho sa batle mo bona pele mo no okay teng motho teng o tla bona jang ka bogang teng o tla bona pele fela ntho e tse ding tsa dintho tsa tla di bona ha re di ho di bona yes re la ra fana ka tlholotso le gift leng e challenge go mamedi ho sena ka itshela ka sipone a buya mantswe a bo profeta go yena a ipuele tlhono ho fatso a ipuele breakthrough a ke tsena jwa ba ga mmamedi re lo ba entse jwalo ke nna ka hana ka le mo re ka ga ba phamisa matso re ba bona na ke bo mamba entse jwalo
0: eh
2: ba so opens how many did that
0: yeah
2: ra tla phamisa matso ka mo go ba phamisa ka di le ba ga le tla ho itsa jwalo ke ho ba ne jwalo ho ba le ntho re buang ha re ba tlo bona pele ha re ntse re tla jalo go bana re ba tlo bona pele re re ntho re ba tlang ho e bona ke profitele ke shape pele re ka bona ntho ka tsaba tlo ho e bona ke ja gena u pele ka a powerful statement ke lo ya hore a tlo ba tla bona pele ke ja gena e ke u bile tabe kgolo ya bohloka me go tla di one tsa sa September ke go di o ka yona di tse kgolo mebuso ba na bo hangata selemo sa bona se qalang ka April ba etsang tshobitsang di meeting review ba kike bo hareng ba selemo go bona mme ba reviewa neralo gona ba ntse ba sebetsa jwa rona re qadile ka January re tlabe re re bere kgotsa tse kgodi tse pedi tse tharo re fitlha ketelong ya selemo it's wise ka jono re re mindset review your goals in a free morning
0: okay
2: because the goal di soka di etse review o soka meralo ile ngwae beya wa e qala selemo se qala every day how to manage the story your mind wakes up every day with a question because how you go tsanya na o sengolong ha o tswa ke hore na what should I focus on today okay so that I peter mamedia yuthu mamedi ho sengolong ha o tswa go gala ka ba ntse nga ba tsere di leng ka jeno every morning ha o tswa ke lo ya ho ina le potso ina e di botsa bona ile ka jeno morero go fela moralo go fela ke tshepe pa ni tsama e kutlo ma in ka jeno ni ke wena o ka fantsela lo ya ho direction ona ka jeno re sheba ne le eng empa le ha e bo sa fane ka karabo e jwalo o sa fane ka direction e jwalo le fa se re tla fa kela lo ya ho direction e jwalo wa ntlha le pele ke fa se tsela pele ga di yo ntse o se pele re tsa eng go tla ba di dispatching tse ngata tse sentse di fana ka mo ka mo online tsa bona ke tshabana le eng ke no difficulty mme ka le tsena phone ke ke tsa tsa Facebook ke ga ba go di bona ni hloka di tsa Facebook mme di kuranta tsa di Facebook ke bo thata bo tla bo no sa bo expect that three tasks tse o le fatshe le tla fana ka tsone le task ka be re ina agent ba o tsedi tsona di agent ba ba di bo hlokwa but not into le fast ka ba ma emo sa ka ndi ya bona e tla e fa kelelo ya hao mme go hlokwa go sena o tswa wena o itse tsotsa bona ka jeno kelelo ya ka ke focus a go eng ka jeno yes me tabena ye re ho mo medika jeno e be jolo ha kelelo ya ka ba bisi me ha re tswa ka tobe re tswa o se kona di ntlo tse go lekela ntle di etse go lekela fana ka direction
0: yeah
2: me ha o sa fana ka direction o tlo ana in cycles you are going to react to the ntlo tse le fatseng ho feta ho creator reality o e hloka re go se go se mame di fela ha o tswa fela review your plans o na wena ka jeno ba tlo fela di ntlo di feng o ya go kae ho ka direction e feng ka jeno nya ke ka lukisa taba yeno se tlo ba batho ba nang le sepio ke phela ka sepio taba o phela ka sepio ga na e bua fela ke e bua ba no seng re fana ka sepio go kelelo ya rona bona re focus a go ile di batho ba tlile le fatseng ba ke lo ya tlile every morning ka bona go le nako re di ba le di megalo yo ka rena ba e galang me ba e reviewa nako le nako me re ka jeno le yona ko itlwaetse gore every morning ha o tsoa a ko fe ona wena ka jeno o ya go kae ke taba ena re ka bua ka yona ka re le previous night pele go ha o go phomola o ba le meralo ya gore ka o sa tsa ke batla go focus a wa le to do bitsa the your to do

0: 하니까.
1: Your pulse, our beat. 92.8 we saw 104.3 megahertz. Mamedi nalwena re a ho renya le shumele metso e medi. Tangi ka le bua thabi ka dihlotsa ditaba tsa ho raya le shume le motso o le mo. Nkgetlo kena jolo ho 4 play at 11 o'clock. Ona tefela mo mamedi. Hanga maramo tla tla ka kena potsong ya rona ya letsatsi mo re utlwe re na mo mamedi ya nontsa tsamaya ka ha ro eng. Ya batlang keletso ho rona.

Mamedi harkale pele ka ho lekola jwalo di hlotsa machaba ke metsotso e meraro re faraletse hora ena ya le shumele metsumedi Afrika borwa me ga dipolitiki ka ho fapana ntse e phatlalatsa bongkgetheng ba yona bakeng sa dikgetho tsa puso ya dibaka ho tse ding ha re sheba kamane ka Nepal matsholo a pholoso a tswela pele ka jeno ka morago emiswa ha nakwana mafelo a beke ho boetse ho hlaeletse hore ho na le batho ba qadelletsweng ka tlase ho ditonoro tsa morero wa phehlo ya motlakase ka metsi

ke mahutle yeo antseng a le setseng sa tlhabolo ba tshwaru wa maseru ka kuso ya polao ya morephe Santi o tla opola mamedi wa PCFM. Morephe Santi e ne e le mongodi kakaretso wa mokgatlo wa baoki Lesotho, mme botšhotšhisi godima ganyetso kopong ena bo itse bophelo ba dipaki tsa mofapatlho bo ka ba tlokotsing ka ga di bone ka mahlo ga moqosiwa a thunngwa kapa a thunya mofutlhogong makgetlo a mmalwa, mme ke botšhotšhisi bona bo bontshang go atšhe kanete bana ba boneng diketsagalo tsena ba ka qetelela le bona e ba matlhatsi pa kapa bophelo ba bona bo ba tlokotsing, mme ba botse ba tswela pele gore gara tsona go na le lekgarebe ya moqosiwa mmogo le basebetsi ba gae ba neng ba le teng motlha letsatsi leo ka lebaka leo menyetla ya gore a ka kena-kenana le bopaki tlhile bophame agolo kapa menyetla eno e phame agolo, mme moqosiwa ena kopong ya gae o ne a itse o kopa gore a lokololwe a fue monyetla wa go phedisa lelapa la gae mosadi le bana ba bararo, o re mosadi ga a sebetse lelapa lotlhe le phediswa ke ena, mme ka gona he o ne a kopa beile ka ona ka mabaka ano, mme moqosiwa o boetse a bolela legotla gore go dula setseng sa tlhabola nako e telele go tlile o mo bakela tatlhegelo ya mosebetsi wa gae wa bokonteraka, mme ka gona he momamedi ka morago re legotla le mamele ditaba tsena le ile la latlhela jwa lekopo ena ya beile kapa ya go lokololwa ya magutle matšoing la shebana matšoi ya go kae gaufinyane ya ba jwale le latlhela kopo eno momamedi legotla ke leoge le ntse qeto eo. Momamedi ntse o mametse PCFM e re gaole tšhena re tle re boele re potele ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona futa mona re tla mathela ka mane ka mo re utlwileng ge gore go na le meferefere ka nnete a se le meferefere ga kalo kalo momamedi wa tseba empa fela he basebetsi ba ikgethetse gore ba ngale mosebetsi ka baka la ditletlebo tsa bona tseo ba ditekileng kwano ga re buisana le bona. Dula fatshe o tlo utlwa gona basebetsi bana ba feme ena ba llakang.

Ke le ba funky mo video PC ke o dumedisa le tona la kgwebo le mesebetsi e meholo motlatsi maqelepo le re meralo e hlakileng ya botsetedi e bapala karolo ya botlhokwa kgodisong ya moruo wa naha le bua mmokeng wa ditšhelete wa koporasi ya ntlafatso ya moruo LNDC le tona maqelepo le itse gore moruo o tlo o gole lesotho le lokela go shebana le sebopeo sa botsetedi ka go netefatsa gore tšhelete kapa ke tšhelete e kae e tsetelwang lefapheng lefe le gore na botsetedi bo jalo bo ka tswela naga molemo jwang letona le boetse la re moruo wa lefatshe ka kakaretso ga jwale o ingwetswe ka lebaka la go fetoa ga ditlhoko tsa dinaga ka go fapana e leng seo a reng se boetse se ama bokgoni le maatla a tse kgonang go fana ka mekoloto go tsentseng dithuthuga maqalepo o phethetse ka gore e ba naga e eketsa botsetedi tlhagisong matlhaleng ntlafatsong ya ditsebo seo se ka sa ho di sa moruo ho saletjolo mo ka media LNDC Thabo Kgasipe o itse le sotho le lokela ho fetola mekgwa ya botsetedi ka ho tsepama ho e kenya letsogo ka kotloho go di song ya moruo wa lesotho. Sekolo sa mathomo sa Pulane Berea se ntlafatsa mehato ya phepo e nepahetseng hara barutwana sekolo sena se sa tswa thakgola morero wa temo ya dijalo go tlatsetsa go lenaneo la mmuso la phepo e ka sitana le go kgothaletsa diqeto tse nepahetseng ka dijo go barutwana go ya ka mookamedi wa sekolo Mofumahadi Modiei Sentente morero ona ke karabelo ya bookamedi ba sekolo le matitšhere ba kgaelo ya dimatlafatse dijong tsa lenaneo naneo la phepo la mmuso o itse ka setlhogong morero ona o tla thusa go tlhagisa

0: Hello.
1: Eh ha ntshwagale jwa lwanyenyana fe. It's Rough Ends. People's Choice Radio 92.8 104.3 hanging with the funk. All right, so we're going to be talking here. Le Morena Mantsu. Yeah, for those of you who do not know who Morena Mantsu is, he is right here live. Morena Mantsu ke a wa mela PC FM le tsatsing la ka general le molano wa ka ele manta.
0: A du le bo ya mo fes. Ela dipudi. Le bo tsamolo.
1: Dadi. Umuthei wa sehlopha se bitswang diqhokutsa sehlaba sa qime. Ho tlile jwang hore o qale sehlopha se mo lwana ka?
0: Ho di no me mama ka bona ho le. Le ntedinga na ka bana ba ba. So kana ho di tseso ka ba jo kopanya. Ba tsabana mo. Ba go tsaisa ka bona. Ke ba tsaisa ke di tsinga ka bona le le ke mo na ke ba tsaisa. Ka di tsira di nna ka talente tsa mo di tsisa mo lwana. Mm.
1: Okay.
0: Kula ha ba go mo di fumane nna ka ha ba fitse. Ba ile ba go tsa pula. O re mo la ba tsene ba go ba ne ba foko. Go re ba bona ka tsebe tsire di. Mhm. Ya mo la no.
1: All right. Ke eleletso hore ke batho ba ba santseng ba le banyenyane a holo dilemo. Tse dintsa di qholotso tse ona tse o kageng o kopana le tsona ka bakalata ba yeo ya hore ke batho ba banyenyane dilemong. O ka re ke dife?
0: Because ke ke go kopana le bana go di go. Ebe ba ba kana. Ke ya ho.
1: Mm.
0: Ke ona go kopana le o tla fumana ke ke mo tsana. Ke ke re tsana. Ke ka la ke tsona. Ba sala ba.
1: Mm. Ke batla ho dumela hore boholo ba bona jwalo ka ke ba bone nna e ne se ratola ka lapele ke le bona ke ile ka le bona re le ka stopong ka lepoqong ka mane letsatsi le leng le fitlha le itjhe fela pela dikoloi mono le se le performe meketeng kapa dishong tse kae.
0: Okay. All right.
1: But no ka nete molano ka gona ge le buile a holo ge le People's Choice Radio ge thabetse a holo ge be le ile la fihla la etsa mokete wa rona o be jwalo. Ntuse diaparo tse ba diaparang tse o tsa vintage le di nka kae wa ne ke bana.
0: I don't know.
1: No mrana mantsoge le buile a holo molwana wa ka ke dumela gore ke ya ba ke le gatlo la o qetela ge sebetsa le lona ke dumela gore ke ya ba ke le gatlo la o qetela ge bile ge bua le lona kwa no radio ge le buile a holo molwana wa ka ke dumela gore neng le neng ape e tla gagale.

0: tlhoka ga tla le fumana
1: a enda tsena ka di tsoga di le tshipisi le se mo nna go mo
0: dadi
1: la le wa mola
0: thank you my brother ke mo kana mantsho ke motei wa sehlopha se bitswang diqhoku tsa sehlaba sa qeng a tantsi ba e sharp a tantsi ba e sharp soka soka

Yaba motho wa ka ore ha o se out o na tlolwana ka mogoki o gata ka teng. Ya ne, ha ke tsa vintage tsele, ke tsa vintage tsele. Wana nna le ntho e lengwe ne sa lentse ke na nana tshina ona mafelo bekeng ana. Ke shebile motho mong a le busy a fere ona vintage mma. Ha qeta o fere ke mo jetse. A tsaba a ntse o fere a tshe. Kiti na fela ke taba o o tlo qekisa mo go motho a tlo nyo fa chelete a o ka se hlo. Play us out today. Sicela uxolo nothando. Innovate, spread some love.

Ke a leboa mabomsa mo mamedi tumela. Mahlodi tshidiswa mokoko wa hlolela teboho makututsa wa hamotseki maseru ho hwahla dilemo tse ma shume a mahlano setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa ka moka o mofumana le molato wa ho hlekefetsa ka motabo ho imisa le ho tshwaetsa moradi wa hae ka kokwanahloko ya HIV le AIDS. Hore na ngongore o haraba ahi ya hore ho hirilwe ka seweswesu ga o nyatsela e tlwang hampiti ho ya borogong ba tsa snake. Mokgatlo wa matšhaba wa tshwarelo o kopile mmuso wa Kenya ho nka mehato ya ka pelepele ho fedisa ho kwetelo ha baahi le hore ba molato ba nkelwe dikgato. Komiti e tsebahalang ka hore ke 4+4 ya Libya e tekenela tumellano e mabapi le ho ntjhafatsa boto ya komisi ya dikgetho le ho sebetsana le dikgang tse mabapi le melao ya dikgetho tsa bopresidente le tsa paramente. Are phethela matsholo a pholoso a ntse a tswela pele ho batla batho ba phonyohileng kotsi ya sekepe naheng ya Cyprus moo ho seng o fumane ditopo tse robedi ha batho ba bang ba fetang 12 ba ntse ba nyametse. Dimamele ka botlalo metsotso ha le 15 ka mora hora ya bosupa.

0: e ngwa dipinatseleng tsa mofefe o mongata mamadi nako ga go feta mo na bitswa fela dikabang sophenduka le mašita ba gae bokamong kaba bo katapile ba bangata mamadi wa PCFM ba e leng gore ba teng kwano mašome a mabedi le motsholo mong fela ge fela letswa ga bone ke the mention afternoon drive ebitswa dikabang hei ke tsa batho bangata mabombomo eo pina ena e buang le bona ile bana pina ke bua le wena kotolo
1: balate
0: ebile le wena kore utlwa gore mona e bua ka nna mang
1: fela ha utlwa le hlile ga malapa ha utlwa le malokommo le tsa ka malapa le malokommo le tsa ka
0: malapa
1: le malokommo le tsa ka malapa
0: Oh, mathata fela. Hey, mabombom. Ntatele di mwana nko futla ba teng. Mane metsoe mashoma ga ga ya bo ya bone. Mamedi, ge ba le yena ke mmanto mo lomong. Mmanto mo lomong metsoe mashoma ga ga ya bone. Ge tloga lena te ba tsena le tsegibuang ga tsona. Me e nwa te ba tsegibuang ka tsona le wena. Ke hore, ge la ga tsa hore ke rutlwe maikutlo a rona. Mmanta o mo lomong, ke ntse ke tshwere jwang. Ha ho la re bua ditaba tsa mana le yena. Ke tla batla mana le tse hore tloang ga tsona ha holo di mmanta tsena mamedi hona le montse re tshwere te re fitlela ho rena ka pa mo hlomo la ga tsa hore re lokile ke se ka ke mo ke batlang mamedi ke la ga tsa contribution ya ha holo fela ke tlo mema hore le tlo go bela molaetsa 6200956 go tla fela hona hore ntle mo ne re ile ga bua hape hape ka wena hey a go tsokela mamedi bona ho ya ka wena na batho ba ba ba hlaletse ka mahetla na bona ha ba tswana go kotela ha ba ka kwata na na ibe mohlomong ba ba reacta na o nka e le ntho e mpe kapa
1: ba hlaeletseng ka mahetla
0: ba hlaeletseng ka mahetla
1: ea gobaneng e dula e le a big deal nako e ka ofela gana o itse mme yaga ba mo entseng jale o e tsalang ka
0: enaemogao ke otse kere bala bare ke tsotsi ka nta ba botsa gona o ntse ba bua eng mme ditaba eno ile a tla ya baka mathata a mangata golo go
1: fela le teng ga o sa ise ditshepiso tseo ditshepisitseng setšhaba e ba bothata
0: le ntho ba bomza le ke tshwore le batho ka bona ba lebeletse gona dilo le sharpo
1: ska
0: kwata sanka offense nto tse ngata fela
1: fela ga e serešha ba ka letlhakoreng le leng ga o se gore le wena mo mamedi botse who's going to lose
0: wena So you got baptized this weekend.
1: Baptized.
0: Can we please?
1: No, you didn't. No.
0: Let's go. Hi.
1: No, you didn't.
2: Afternoon, afternoon, afternoon. Afternoon scheme. Afternoon, afternoon. Hey, scheme. Ah, Kiboni. Vintage affair. Two. Analemo be boots. A go hlompile hot man lack a go hlompile go hlompile a no le motle man yer tsama felo a be ke scheme ke gahlwe ke motho ya na tle ka mo ka lesotho ke sa go hlakwa kwa motho o thuki tibo mo sia dibik o tloile ile ka lebitso la dibik ke mo sia ke e bo mo sia dibik na le teng ka mo hla go go go e ka ga ntsa go ta ba sotho ka ntho tsena tsa investment che e sintsane tse batlang dipunya kwenya batho o teng marang ga mona ona le teng e bile ke ukulo wa boela ka mo
0: ke le botlement ke le babraka ma media re utlo fela ntle na re tlo le ka fela ba pale e menya mele tsa ke utlo 6200956
3: ma go ntse go go lapa lapa le
1: ene lo ntse ke nela lo ropho
3: ya lo lo go thwe no ga ha motho ke motho a tsara botwa yo bo
1: ke se re buang ka sona mamelo PCFM wena o tsala pele o robele malaetsa wa house 6200956 mo tlhomo lana go ile ke ka bona ka lona ka
3: ka meha ka pura pura wa lo
0: khosi okay ha re ke bona ga pura pura wa ga bela putso ya ha rona o re ha re ke ke
3: Ei, budine, mabum, ke rapoka pere wa lokosi. Ma go ntse go go lapa, lapa le ena o la etsa ntho mofutelo le lo go thwene no ga motho ke motho. A tlhela motho ba ke motho, a fela lo motho. A sogo ke ba tsene ba etsa tse tsoeng ke batho. Lapa ke no no la di etsa le ena, budine ke rapoka pere wa lokosi.
0: Tanki, tanki, tanki, tanki, rapera, all cause. Mamma, you must show my little limits of Sledge and Felamazo, Rafa Litzoram, ya bonnet. So, Lapel, no, Melamla, Zahatu, and I be when I'll ring my maid. Na, Ibe, but what is my Italy? Walu ke lo ba itshwara jwa ha ba kwatile ba le fike na wa njala a ke le mabombo ma ke kwatile
1: ha mo bona ke di mutsi ke sa ba tlo ka pax sa ku go rena
0: a ke go bona ha o re nkwatso ke lwe a ke go bona so go tlo bua ma me di ndela mo no ke tsema tsa rona ke mo ha di le ngwana nko fu bua ba lena ka tlo tsenga tse o ritbua ka tsala manta o mo lo mo fela e ka o di mo di ma me di ke la ka tsa tlo rona ntse go tshwere jwa mo shapo na re lutu mo seka u tlisa bang ha o lo manta tsa no bane ge teng mo na ge teng ka ona ma me di ke ho re ke bitsang ba di tsibitsa rona thabuna ke o sa go melatsa mla etsa re re me seka ka pa ha ntate nko ga le ba thabuna o tla dumela ntate nko mpa helwe na e

re mafelo wa beke di etsa etsetsengata me bra PCFM jo le go tlotla ga di sheba go na tsona di tsamaile ka mogofeng hey batho ba bang ba bang ba jiwe mafelo ngwana beke ya ba bang ba jiwe le mathata fela ke ipotsa rena ho ile wa etsa la jwang MPS

0: ke a bona gore ntate na sa ntse ke mo batla ka ntsena ke mo fumane ka ipotsa gona re tla bona re ntseng ke ipotsa gona re tla bona re ntseng empa ha ke tshepe gona kwa ntse ya ke tla mo fumana le denaza ene ke batla ke tleke qale ka yena a tla re fe gona taba ditsa gona di tsama ka mogofe ye all right lebo ke a bona ke kuzo vela yezinye izinto lapha boots PO box. All right. Now that PCFM. Yeah, le and this step is a little come on. Lantin. I call it sharp, Bafki. Lantin, a couple. Eh, Lantin. I call it Lantin at Samaya. Eh, Abrahua. Yeah. Mabala PC FM re tota re sheba gona di papadi tsa gona tsa mafelo a beke e ka batse gona e di tsamaya ile ka mogofeng hey ka bona ke thole ntate nna sa futeletsa jwale e ri ke etse tsena mogwa mo mrata rapida ka pele ka botla go fela ke mathele ka mana ka setlhobeng sane sa dija batho football club ke kopane le motho a bitswang Buden ke a tseba go la tshware ket rapida mogotsi wa go tlo ntshware re bona gona taba tsa gona re di fetisa ka mogaufing gopola go setlhoba sane sa dija batho football club se tlotla se re emela lesotho dipapading tsane tsa CAF championship e le gore re tlatla ge bona gona tsona di tsamaya ka mogaufing hei re hutsi jwale potso ko gona nna ka moka nako ya gore re bone setlhoba se kang sa matlama se tswela pele se ya mane mogatlholong e ka pele bantu le yona e kile ya ka pele na gona ditlhopha tse e le gore ga e le mona dintse di qualifya le tsona di tla ne di fetele megatlholong e ka pele sa ntse a le teng mogaleng kwane Buden
1: shapuzet monate twa
0: o monate
1: ay 100% motsotso ke nnete ke a tseba he monokotswai ga o ka ba butsa gore batlaitakao tsa tshwedi tsatsing la magobane empa ga ke tateng a dire tshoo se mosiamo tsa batho yo ore o nna ko ozoa ke tshwara tsebe se sebe o fetisisa empa ya se le madibision metenentsaeleeledisoo e tla ba dintlho di tsamaile ka tsela le leo bona ge nenke ge e rerile ka yona ka
0: kana
1: ntate ke a tseba ya nako e le le seo ga ke dumedisa basotho le lesotho ba bametseng antata ya koropontse gobele ke ka lebitsone le golola mahala ke halo mahala halo
0: halo mahala halo
1: nnete taba dijalo kakapa ne re dira dithakgola ka moqebelo mane mo tshweke letlapeng morija ka o bula ntho tse di bitsa batho letlapeng pride mme ebile mosebetsi o mogolo haholo ntate o no tlhokala gorene o matlafaditse ga 3 point tsatsing la maobane bane re tlabe tswere legolo le nang le motse mono la botho mme ke taba e kgolo sentse ke re tanke ya nngwe tanke ya bedi tanke ya gago jale ga batshware ba tie ba bona ba thusetsa setlhopha sa dija batho se gola go feta mola motse o dile ngwana teng empa he maobane nnete sebedikokene re etsetse ka mogale sukamano ka omajantsa go boka computer ya dike hantle tsa batabelo le go retla le ntlha tse golo tse tharo motlhomong le ntlhanyana e le gole mpa ya taba di a ba jalo ba lepapadi fedi ka leheole mme taba eno re ya gotse le batho baanoogaa ditabana tse di tshwana le tse dingwe mpa here monate obane re tsamantse re na le mathidiso wa ntsaba bogolo jala kere re tla lesia ka mona mosia re re CAF Champions League mo re etela setlhopha sa CFFA sa Madagascar mpa taba dilo wa morešane jale o sane motlhomong ka bona go tsela setlhopha setlhabe sepalama se ya gauteng kona mabone mo batlapa mo latsing ebegela bogago batlapo ya masupalo o le bakwa a nnete sedilokoo ke tsepita basotlho gore tse setlhoo se tseteng la tshwe batlhankana ka go fela bantse ba itshupa ja gola ke jale tlhabane e tlatsing la maobane a rapia phuta a retima phalamadimoti yampa he tshepo ko go tla re tatsieng a re fitlha dintho tsotlhe dile di nepaetse kakapa yo kgolo
0: ee
1: kakapa di kakapa
0: o shapo ka phaswantsha
1: ke samadula
0: samadula
1: ke samadula ntata jo ke ke tlhaba go rong kwa o batjana o ka pono jo ga ga di muti ka anda de tlhimo
0: ke ginana e ka na ba bola e watla ka mogogo tswaitseng re na ka kwano ka maseru motimpo a so tshusane tsenola re be re ka byang
1: ah ne ke samadula ke mokotoma
0: tsebe le motsetseng ha o ya e kile taba tsena ke di hopola ho ya kefo ntjena hobane ka le motsetseng ho kile wa ba o tla ngopotsa lebitso la hae le hore na ne le tsamaya jwang ka bone ba tsamaya jwang ka le motsetseng matlama e be bapala Polokwane le Super Sport ho no tlo e koloi e nngwe ya vene e palamitse disupport ya ka e ya Polokwane tse hopola
1: Hey.
0: O no le tsaya ke ga re aka pono ba shebile o ntse o le ka ga bese.
1: Ah, nna ne ke le fa line kwa la tate ke para bese ka pele pele. Ba pa di nne le ke tama ka le ke di se fae.
0: Ko ne ke jo ke hai batho ba se ruba na le plaka man. Kiri.
1: Ke ntse ke o pula mfane mo wa ka. Ana ntla ina ntla se le tole. Wala ha wa tla mo le go bona ile ena go tlalala. Ka pila ba le ka nkano tsa ma.
0: Tumo.

0: o la tlaleya go ba bang ba rona re bokete a ke leng patliseng thepa e tsene tsena nthuseng le bona gona thepa e tsene tsena e ka motlhankana ga a palame koloi ya baeti jwale mokotla wa gae o neng o tshetse dithepa tsa ele ka mono le bo diphasgwantšha basotho ba batla go tse bagona o ile wa o thola mokotlana phasgwantšha di nepaetse motlhankana e tla ba kagolo ya dibapadi tse tsamayang ya dipapading tsena tsa matšhaba ka poche
1: nne ke tlile go kholo go go le jwa ntla tsoba le ona tsa tlile le ba ile ka passport issue hantla le ka go ga e tsa ba tsene le ke go tsho go itse go le ka nna ya ba mo khumo le tsoba le go ka mara la tsena se ke tla go tsa tlile o sa le empa he tu tu le mo kwenya ha nne tse se di bua se hlae o se buye ta go hlokwa hle tsene le mo se tshi ba ka phoso u ya inkela hampa bona go go tlisa tshepa yeno la ke le pa khonja fela ba mo khumo mpahla e ga nna ba kitse ya la mawala le re motho tshile thata o ya. La nko go di ntwa go hlokwa ntate. O bona ntate motho a ka soya mo Mauritius. Ka taba tse jwa go tsaya nko go tsinti di ntelwa. Ke ba tloka di posto. Yala o e putsa bana. A ile posto na sa e go kitse. O ba lo wena mo ba ka e tlisa mpa ya ka bo go tsonya. Ha se ufu mane ke pa ile ke ba ndira mo batho ba tlisa. Empa ya pa sa ja sa ka le ka o. A e go pa ndi.
0: O tlhakile basedene motlhomong basotho ba tla utlwa gore motlhankana ke motlatsi se bapala ga beng ba ka e thola ga ba ka e tlisa kwano ga ntata ya konopong tse kgubedu a ko tsho gore na ka mono ka mokotleng go na le eng le eng e le gore mosotho e le gore o mametse ga ke bua le wena tšhina a tla e atametse kwano ga ntata ya konopong tse kgubedu
1: ai ka kapa ere ke tlhoko o batlela gantla ke re jalo taba se di jalo se re bua ka wa botlhokwa bana ba botlhokwa e ne le passport nna mpa entse ke nagana ke mphatlha fela la boraro ke nagana e tlaga ga ke tsena mo nako ke o petsekete disa tla tsela gobana ke re ditse tla le letsatsi le batlhankana ba tseleng ba tsamaya ka lona jale ke tlabise ko fa gona ka gampenyane ka moni a emele fela entse ke dumela ka nna ba emele tšhuti
0: a o tlhakile basden
1: a ka kapa di ka kapa magala otlhe ma a leng teng a thedišee dintho e ntse re tla rona le mpa fela re re bojet mosia motsobadi ka go jwa le ge a tswa ge a tsamaya ba sale ba ntse ba katikatile mono ke tle ga re gotla re fumana o sa senyega pele re tleretse ba go gotlela ka edin lete sentse ke rannete basotho a ba rebe ditlhapelo bana tsa batabelo ya gone le go ministia kapadintsela tsa caf champions league ko o fitlhelela pelenyana ba nana eteka ba mane kg mme nna ke le motho a ke sheba ka itlhola moya ke bone monyetlha o jwa le o teng
0: a o iqetile basden ga ke tle re bue ka la botlhano ngwana mme
1: la boraro ka kapa se
0: la oh kere la boraro ba lentse kere la bohlano ka la boraro ngwana mme
1: e o tla no tapete papa di e mpa ya
0: e tati le klepi luise le kwana
1: a ri go ala sala ntate ka o le bua mahala o hle a ne nga ile mahala se kuba ba ba le bona o hle ke tsitse ala tsile mahala ya ntshutsa e o la ka mo go ka fatse a ri tsela nna le go tsamo
0: rolo
1: Lala
0: good time roll. Lala
1: good time roll. Onon tsi tsakae.
0: Hagile malabula.
1: Ba re dimilioni. Dimilioni tsaki.
0: Ba ra PCFM kena basden o hlaka stobensane sa Mahala Football Club. Ha o le tsena Eric Mathe ka potla go fela ke batla ke tswa ke motho a bitswang lekwala ra lekwala. Yena ke pia go e ntshantsha. E tswang ka lebokoseng ke pia go ga ke tsebe go le gona o sa tswile kapo ke gona a tla tswanang o ntse a le ka lebokoseng kapo ke gona a tla tswanang gobane jwale mafelongwana a beke go ne go kgethwa komiti e ntšha ya taekwondo ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng jwale go tlotla re sheba gona tsona dikgetho tsa teng di tsamaile ka mokgwa ofeng hei taba dingata tsa Premier League Lesotho gaholo Premier League ya rona ya Lesotho kwana a tlile taba dingata mraa ga lekwala ke o fumana ngwana mme e a gutlha ga e gutlela go nna ke re ke a go tshwara mona ke a ipotsa gona go la e tsala wang ditaba dingata tse amang Premier League ya rona ke tlotla go balela gorena mane AGM-ong ya bona e ba tswang go yona mafelong ana beke yane e fetileng e ka ba ba ile ba fitlhela diqeto difeng le gore na e ka ba maemo a ditaba a eme jwang gana jwang se nka bolelelang sona Lesotho kwano ke gore e tlile go na ditlhopha tse sa kgotsofalelang gore e be ntate Hlompho Maitin o qeteletse a tlositswe ke setlhopha sane sa diodi e ba jwale ba beya

ntate litsie jwale ke mane mo iba itseng diori e sebedise molao article 8.4 ya ba tsietsa hore ba e sebedise ibile ba etse jwalo empa jwale ba bang ba tsamaisa dihlopha ba re na e molemong wa football ka poche mo ke tlang teng ketse ke mo potso ba mputseng yona ba re cat ha ebe ngwena o ke ene ka tshosane kelisi ka mone ka Premier League Management Committee jwale ha ebe mohlomong wena o sa eketsa botho ba hao le tshosane kelisi kapa ho ka etsala wena le tshosane kelisi le se ke la shebela ditaba mmoho na se e se re tshosane kelisi e hleuhule ka hare ho Premier League Management Committee regardless hore na o etsetsa leaky molemo ofeng e le ka bokgutshwane ba re na e molemong wa diwo e molemong wa bolo kapa e molemong wa diwo di fela kapa e molemong wa bantu fela ke tshwabale hobane le bantu e hutse ntate moruti jwale bantu e lokela go e kenye sethwa se seng diwodi ke eno e ya hule e lokela go e kenye sethwa se seng sena sege go bana ba teng ka go Premier League Management Committee ha le ka qabana le ditlhopha tsa lona kapa la se shebele ditaba mmoho le ditlhopha tsa lona ditlhopha tseo tsa lona di na le monyetla wa o le hula dikenye e di moratang gore na motho yano a jwalo o tlo tla qala mosebetsi ho kae ho ya ka molao wa Premier League Management Committee ha o tsotelle e le go sena se re ha ebeng ho na le ditho mohlomong tsa tshosane kelisi ka mong tse pedi kapa e se le seng ka qabana le baetelepele ba tshosane kelisi mane ba nguhulanghang ba kenye e mong hosane matlama e ba le kakang pakeng tsa bona le e mong wa bona a keneng ka moloka Premier League ba mo hula ba kenye e mong ene motho e ba mo kenyang e lo nka setulo sa motho ya nang le teng ka mono ke molao wa bona wa Premier League o tshobang empa ditlhopha tsa rona tsa Premier League ga di ya kgotsofalela taba eno potso ko rona lona le Lesotho Football Association le reng boemong bo botse nna ke le kare go bona kare nakong e fetileng kare Premier League tsamaya le o lokisa molao ona tsamaya o lokisa molao ona gobane jwale ke ona o tlo tla o le kenyetsa metsi ka moedi le tlo dula ntse le bona le fatela morago gobane jwale ditaba tse ka ntsena ga di ntse di etsala diodi e nepile e sebedisitse molao bantu e nepile e sebedisitse molao ga ya fosa ka letho empa jwale ke re na na ke molemong wa football na nka rabe moo na ke molemong wa football sane LCS e fitlhe qabana le ntate Phetho ka mono e le secretary general mohlomong ya Premier League be ba ngola lengolo hang hang ka mmanta wa diwatche ba re ga mohula hang hang ebile re sebile re kenya maitchecka gona mono gona maitchecka o tseba le o ngola malengolo ga ke tsebe gona o tseba di-duties tsa secretary general ga ke tsebe empa re kenya ena mo nna e molemong wa football tabe na re lokela go e shebe gobane jwale ere ha e beng ditlhopha tse di e jena fela diodi e practicetse this article gaufinyane tse e la re ha article eno e ba e practicetseng e qeta go ba implemented ka ga Premier League Management Committee e ba bantu le yona e atla e sebedisa the very same article ya 8.4 ba ntsha ntate moruti ba re ba tla kenye e mong ba sa inahana jwale le gore stability sa Premier League Management Committee ya rona ga etlhile se batla se le senyane re lokisa jwang ke a tseba maitchecka o le a bua le ramolao mona PCFM a bua ka ditaba tseno ga tsena tse re buang ka tsone potso ko gona na Premier League ya rona e tlo tla e thuseya kapo tšhe ha ile mo hontso o hlaya ditaba tse etsetse na e tlo tla e thuse ya kapa e re go bolela go na le ditaba tse e leng ntate tlhompho maitin o ne a santse a di entse
on the pipeline on santsa di be on the pipeline jwale taba tsena tsentseng di etsala wa bona di thefutsi tseding tsa meelwane e lore bana ba Premier League bana ba ebe ile ba itse re tlo fitlhela hona le hona le hona le hona jwale ba ba thefutsi gore nna ke re gutela morao tsa mo lokisa molao theo wa lona ko o qake o lutse o betsine. Hobane nna ke re dibo di fositse dio ya ya fosa ho hang ne pile sebedise molao wa bona o hlanka go molaotheo wa bona wa Premier League Management Committee ba practice tse ntho e teng yeno ya article 8.4 e ba dumellang gore ba ka hula ba ba bakenya ya ba dumella go ba ka hula ba ba bakenya ka go Premier League Management Committee gore na batho bana o tsebe jole president ha ya kgethwa ke diodi e kgethuwe ke dihlopha tse 16 tsa Premier League Lesotho wa e bona secretary general ha ya kgethwa ke mohlomong ke LCS e kgethilwe ke dihlopha tse 16 tsa Premier League Management Committee empa jwale ha o so etswa replace with royal and replace kapo ho tloswa ho bewa e mong ha e sa le yana go ba mong ka ba mo beya ka mono ga kgethwa ba mong ka ba mo beya mo yana na lutsite a sa ke ga ikho e hle ya ikho na ga le ke jika ga ile se tumana ikho bola go na ikho hle ya ikho hle o sa le ho le mo re yanti ye empa ya mabelo a PCFM go tlatla ga di tshaba ona tsona di tsamaya ka mogofi ne ke batla ke tle go jwetse go ka jeno go reng yana bra ya bohlano mona ke tlotla ke mema bimba ditlopa ke tlotla ke mema bimba ditlopa mesusinyane e le shumi le mzimihlano pele ho raya na botshelela ke tlotla ke le mema lona bimba ditlopa le kena ka 2121956 le plus 2665956 utlo kena gona wena o bone o kopane le dikholotso dife na o gone ngo disa na ha wa gona ngo disa hono kwalo registration ine kwalo ka jeno re nya na bohlano sale ke bua ka yona o tlo a kgodinya ne fitileng ka la 15 ha a transfer window ine bulwa sale ke bua ka yona jwale ne kwalo re nya na bohlano tata ke bua le ntate mogosi mahapi hosane ke utlwa gona ke di ITC tse kae tse bileng approved ke ba sebeditse jwang bona e le Lesotho Football Association inflow ya application ka ga system ya FIFA Connect e ka ba ho etsa etse jwa ke tlotla ko jwetsa gore na a tse ding tsa di-challenge tse e leng gore di beng ba ditlhopha ba kopana le tsona haholo ka ga FIFA Connect e ka ba ke difeng e le go nakong e tlang o tlo o tsebe gona ga o sa etsa eng go tla etsala eng ka ke tlatla ke e bula e teng a mona tlatla ko o bulela yona e le go o tlo o tsebe gona o lokela go tlo etse jwa nakong e tlang thuto ga a le fanwe didifa tse fapaneng tsa ditriki di entse mosebetsi wa bona ba fana ka thuto eno ba bona gore ba lefa yona gore nakong yo o tlha le registera dibapadi tsa lona le etse ntho e ne paetseng e mongwe la ema la emela hore be 3 o'clock Miss Falla e be lona etsang di application o loadia di application tse ka bang tsa dibapadi tse 23 go kwalwa ka 5 so nagana gore na system e imetse go le kae ga ba tloa o sane ba tebe mogosi maapi mogosi maapi tele maapi ga la le buletse system mang gala le buletse system ya balentse le saetse ditaba tsa lona ka nako mabela PCFM re ke mathega botla go fela ditaba ke tsa half past 6 re tlotla ga di balwa ke Miss Falla disanyana.

0: mabara PCFM re ke le bo motho a bitswa Miss Falla disanyane ka taba tseno tsa di badileng ha monnate tsa 6:30 ha o le tjena e re ke etse tjena ke tlotla ke watla ntho tsa ka ka nqela ke tlotla go fa gona tsentseng di etsa la ka potse tsa etseng pele transfer window e kwalwa e ka ba ibile di taba difeng e dingata tsentseng di etsa la ibile le tsa etseng dingata ha o sheba mabara PCFM empa pele nyana ho mono ere ke o fe gona tsona tsana tsa Vodacom Premier League ka batsona di bapetse jwa mafelong ana beke Vodacom Premier League 2026-2027 season ka mokibolo wala 29 August 2026 di wodi ile ama mola sekgwaba sane sa dinaro ka ntlha tse pedi ka ntlha tse tharo go tse pedi ga le sekgwaba sane sa LCS se ile sa tlholwa ke sekgwaba sane sa bantu ka dintlha tse pedi o e le nngwe matshoga ya mamolwa ke LFC ka ntlha e le nngwe go nnoto Mzamani, a football club. Ila mamula stoba san sa Villa, a FC. Kanta ilung honot. Ye? Lega buaka yonaka wa inakari. Mrako koropo, utikini. We took his seat. Ye, lega buaka making a flinga, gata opaka, a timurako koropo kare. E mrako koropo, hoja wa eta wa lukis. Hoja wa eta wa lukis. Hey. Hoja wa etsa wa lukisa ntle le mono e tle di tla otega jwale ke yena o itukisitse morako koropo go bona gore o lukisa maemo ano a ditaba jwale re tle re bona gona taba tsa rena di tsamaya ka mogofi ke batla ke bona gona ke be ka mofumana ntle le mono setlhoba sane sa majanja se ile sa tlolwa sa bapala ka o lekana le setlhoba sane sa dija batho ka ntlha ka nnoto go noto bone ke re ke ntlha ka nnoto go noto di ile tsa bapala maleka a nnoto noto ntle le mono ga o sheba setlhoba sane sa manonyane football club se ile sa mamola setlhoba sane sa difofane ka ntlha tse nne go noto a manonyane ntle ntle manonyane members ile ba pala maleka le LDF ka ntlha e lengwe nka tla ka noto noto bane ke ntse ke re ntle e le gore ke batla dikogane bane e ke batla dikogane all right ha o sheba setlhoba sane sa matlama se ile sa mamola setlhoba sane sa LMPS ka ntlha tse nne go e lengwe jale ke mane mo ke ileng ka tsho kage LMPS go jala lukisang ka mono ka o lona ka mono go jala lukisang ha hona hore le ka otlwa ka dintlha tse kana ke bekeng e fetileng letlotswe ke bekeng ena gape letlotswe a itlhile mathata a mangata ka mono ka LMPS lukisang e sa ntsane le nako e se re motlhaope la bona e se e le gore e se le gamorago la dia go lukisa jwale se le kene ka gare se le phirimaletswe e se le mathata fela gobana ga o sheba LMPS ke yane tlasetlasemane mosileng ke yane tlasetlasemane LMPS mora kokoropo mokgotsi waka kwetsa wa walla phala bana walla maipompo bana walla maipompo ke re na ha ka o lla phala tjena mrako go ropo o etsang jwana a o sa tsebe moletsa molodi o letse phala
1: Hey, I'm just going to go to the hospital.

0: Έλα, μπράκο, κροπ. Mafelo wana be ke no ba palo tsa basa sa Villa Football Club e mamotse ka ntla ileng ho noto maikutlo ke a fe mo ra go koropo ka mora hore ba o kutse tlopo ka dintla tse rubedi ho noto
1: a nda de ya ba yo e bua re di se ka nne ke ka de ke se ka ema o di ma ya le bua ya sera grupo tse go di ma nda tai ya ba ke metsa ba ba di ba di se ka de hore ya ba yo ya di chatsa le motweng ke ra ka ba ba ka senta de ka ba ba de ka tse ile go ista ga di ba pa de ka bang ke shumele le tsene ri fela e tla o le tsa ba ha ba sa ka ba ba di ba ba para na en tibinetsi nga o ya ka nda a e ka ne ke ile le mo police ya ba no se tla pa zero sa di ya ba tsho ta ba khuru ta de ra sa ga yetsa ra sa ga bi ke ba ba ga tshwa mora ke ja di tse pedi ya ga ga fitla go mo nya mo jumane pororong ya ba go tsero ga di shaba ka o ka hona ya ba ke le ma sangana Ole ntse go go go tsa go mo bona ke tla tsatsa tsiya pelo pele ba ke tswe ke se papatsa di ja batho ke ka rena ga ke ke ka ke di uri pamola ke re ga ke le ka ba tse tsa go papa di tsela se tsang a nda twaga ha ke tswa fela ga ke tse ke le ya mo nake papa ya nda ke ne papa ya ba tla holo tlo pa zero sa vira ke bo di ke tlo pa zeling se tlo pile ga holo Tell the residents to create that destiny. The truth is that he keeps care of people, care of better. If I just have been as a woman of matter, the jury said, be the one of that day. Times are the summer, is every day I have a force.
0: Bagi zama force, kukule sawa evita. Bagi zama force, hai sali zama zama
1: zama. Zama force.
0: Eh, utu ya mzama na hai sali mzama ni sili zama force. Ke paka ha o sheba mzamani itikine di bapadi tse ka bantse rubedi tse hlanga go LDF Football Club e bile tse neng di bapala se di bapadi fela di bapadi tse rubedi o isa tse robong tse neng di bapala LDF Football Club on regular basis
1: menta data wa ye go tshela go go ba tsa mazama tate re eme mona re le bo abo ka beri bo ba tse sole tate mo re ba ba se betsa le bona ka mo ka football ka mo tate go taba ye tate ka nnete ka ga go ile ga latela methati e be re lokela go re latele ga re tla seketeletse go fumana bashankana ba roka mo ntate taba ena ke taba e kgolo go gona le sokwa sa mosamane mme ka nnete o lauri le botsamaisi bo ma football ntate bo shopo ke tsuri sokwa sa mosamane ke sehlopha se segolo se e nang le tsamaiso ya dikgetlang ke sehlopha ntate se batla e se ikeletse gore e tlile taba ena se a e batla bane ga e ba rekele ka re rekele ka go tsumedia leke ya ba ga tswa ntate o tlo tsha se pro fela ka bo ya ntate ga itse gare mane a tshe go kwa go rutela go kutela gore ke nne mo a bona tsela go tsanga yona wena wa leso ke tsere go tla ka boithopo go fapa re le boithopo ba re ba pele nne ntate ba ya ntate e shegele e tla re le ke na e kwa wa ntate tla re kwa wa ntate a ntate ke tla le go jwetsa go tsama tsama yona e habile likieng
0: Ketile mrako gropo empa he jwa le taba bo tlhoka pele re ketile.
1: Ke ra ka tate wa tsaye.
0: Ha re ketela ka yena mrako gropo. Le ba palla mogotlonneng. Ke ya ne mogotlong jwa le batho ba mogotlong basketball le bona ka second leg e ba jwa le dipapadi sentse di ya go feleng mane le ya neng batho ba mogotlong ba tsebo go bona zama force hantle e bapalela mo le mogotlong
1: fela zama force ke bona ka ke tla o ikela le gurutu anda de ka nete go bua taba go hlokwa anda de ke tla ka tswa go rao papadi tera ile ke tla di kala di tloa senta twa ke le ka ke la ka tshomola ke re taba tse di ntate o la hlokomela go la mara le taba empa taba tse re se di fituwe mo zamane se ikarabella ka go se tshaba ke ka ke la ka ma o di ba go ropotse go bua dipena ke mo zamane e se e le ya se tshaba ikarabella o se tshaba mme ka le ntate o go tabela le bala e mo so o lo go tla gona o potlaka mme go je tsona se re go ka gona go potlake ka ne ke ntate re la ba khetswa e no ba parlamente re la le batho a bogolong ntate re hweletsa ke ya mamona ke hweletsa o chaba sa e so sa mo khotlong ha re kopanye matswa re bona hore ha ba re ka ba le mogwa wa ho ala mohlwa re le ka se re thotse go na mohlwa o lona ditheo tsa ona ke bokae wa tsoa ka papadi tse pedi tshelete o ntate tso tla e khutla eo ya mohlwa o
0: fela e mra kokoropo selemon self ke le la ba palla mogotlong ho ile wa senye ya kae
1: a ntate ke a hola ntho kgolo e ba etsa ba re ka ba ba ba palla mo le bala le ntate di la ba ha re sa le ntlafatsa ela ba taba yo rawo tatele bala le ela ba ha ke sa le ntapaka ke mushwa wo o keteletse kana kala o ri bwena o a tseba go ka di tshebe ka mora tate ha e kala e ba ba go yena la nyama ri a tsela ba tswang tate wa bo bona ka o tshetse di tsho mo ka bona o putswa go pirile nne ta ke le se di tshutile kwa gwe e ka le ka ruta la go yo se genu seta e bile ntate re tla ketse mo ru ka ntwane e bo tsheletsa mo tshiso go be mo shaudu rile go ntso le teng mo ntate o tsa ketelle tsu ka bohlo empa ke ya bona go tise tsa tate ke le go bana le roge le dikile e ka nna ba papa le tsano ha pa a tsara pulena e ka ya ma ka go ha le mo ithau pitsa ya ha mora le o fa ntsho tse tsa ma ke tsena go hulela popo kera go tselwe gore mo shaudu tate ke le ke be ke tse pedi ka botse tago o ga yolo wa mo ro ka go ile ba ba tlo go tisa ra go ke ba tselo mo swa wa le mo mo ipo ma di tsamola tse
0: a we katile morako go ropa ngwana mme ke a tseba se ke tla bua ga la boraro go utlwa gona mafelo wa beke le nkankana le efe hai hai ya zama fose hai ye
1: naru naru wari ha ke tsene ba re tsai pata gae o ba re jwala e shi ona no nan tsora le ke re tsho tsoro ke no zupile zama sama ruori ba ka ba ba ntse ja ba se huma ba re jwale ba ka ntsontsola
0: o ntse o lata boputswa le wena le monse
1: ba kopile setswalle se kgejeileke sa tswa fulana mogara morao moga kokogopo ka nnete o ele re kopa tabe a le anyeo ka nnete o ele onko botshwagele ke bope setswalle boputswa bona re bo tshireletseng ka ofela
0: lokile ngwana mme re tla bua ka la bogago mabola PCFM ke ena morako koropo wa utlwana o dibea ka mogofi he mozamane e ntle mozamane e ntle e tike nne mozamane mamelo wa PCFM ka mogofi ditaba di tsamayng ka teng kgetlhe re bona gona di otlaotla ka mogofi ke itse ke tlotla ke nka ba babedinyana ba ba gagonyana ke utlwa gona wena ga o kwalwa ka mana ka registrationeng e ka ba o sebeditse jwang le gore motlho mong ba bangwe ba tla tsho gona mafelo wa beke o na le papading efeng o bone setlhopha sa e se sebeditse jwang o kgotsofetse ga kgotsofala o bone ka mokwetlisi a ka lokisa o kae empa taba e kgolo e ke batlang le yona re tle re e tshotlhe ke ene ya transfer e kgatlhegare ya di-registration tse neng di kwalwa ka jeno ena premier league ka kena ka yona ka botebo hosane o bona ka lebaka la nako fena ke ntse ke bona gore ke ba nkuka gore ke be ke ikete empa ke re go ne o kwalo lona beng ba ditlhopha le kopane le mathata a feng nna le kgonne o ngolosang dipapadi tsa lona ka thelelo Vodacom Premier League A Division B Division C Division Super League First League kao fela di feleletse PCFM hunter tie konopontse e kgobedi ge ke mathefela ke re Vodacom Premier League lock standing unofficial lock standing how sheba matama ke yona e ka odimo dimo ka moga di papadi tse pedi ina le 6 points bo mo mo pedi ke tsaba sana sa di batho ka moga di papadi tse pedi ka ofela tse di di tlhopa di bapetseng ina le 4 points manongane ke number 3 ina le 4 points bantu ke number 4 Leona ina le 4 points number 5 Kiriwodi ina le 4 points number 6 ki LUFC Leona ina le 4 points Majanja ke number 7 ina le 4 points number 8 ke Stobasansa Dinari ina le 3 points How sheba stop a sana sa LCS? Kina ma 9 in a 3 points Leona. How sheba LCS okay, Ricky China. Dinariki number 8 in a Dinari ki number 8 in a 3 points. How sheba LCS ki number 9 in a 3 points. How sheba number 10 ki Mzamani in a 3 points. Number 11 ki LDF Leona in a 2 points. Kamuradi trotse pe di kaofela. LDF. Huh? Oh, some of us here will be a little more. Yeah? How shall we have PCFM number 12? Kiss Copper Sun, some members, so nothing at a point. Number 13, Kim Eddie Fofani, in a 1 point. Macho, I number 14, in a 0 point. Vida, I number 15, in a 0 point. LMPS ke ka class class in a 0 points. How sheba ka class class come on come on ke LMPS ke minus 5 goals. Logo ya kwa LMPS. Ya kwa LMPS. Ah ya kwa LMPS. Vila ke minus 2 machoka ke minus 2 difufani ke minus 4. Difufani e mamutsi ke stopa sana samana nyane ka 4-0 mafelong ana big. Lo wa bona re tle o buima ho. Una ngwe diso ka jeno ke rena wena e ditlhoba tsao le gone ngwe disa hantle na na le gone ngwe disa hantle ka pontsona le bo di task on hold ka po ka ofela di approve ka po mhlo mo ntsona le tsene ge di repending ye me bora PCFM ke yona ke batlang hutlwa go lona ba neng ba ngwe disa di bapadi tsene ndi kwalwa registration ine kwalwa ka jeno na le gone ngwe disa di bapadi tsa lona jwale ke batla go o tloetse tshe o tlo mmamela hantle. How can a man in FIFA connect? Luna bimba di cop. Emongu to tla re khete he na e di papadi tsaka ha ke tsebe go na ho etsa la jwang a e. Ntate ntshike di difatsa lona tsa di trick tse fapaneng e ba le file thuto go na le lokela go le etse jwang ha le tla bona go di papadi tsa lona di teng ka go lenane la lona le tlotla di bapala selemong sena sa di papadi. Ba bamba lona le tlotla le ema liemo futeletsi iba the last hour iba jwale ka the last hour ko ona ori o batla go register ga di bapatsa ha emong ke eno ha kenya photo emong ha kenya registration form emong ha kenya proof of registration ha kenya identification ya se bapadi diposo tsene se jwalo di tlotla di etsa go di bapadi tsa lona ba ne ba di be task on hold di lukiseng e le go mafelo a beki. O ska bona di bapadi tsa hao di shota ka go master list ya hao e lokela go yetse present hao lo bapala di bapadi tsa hao tsa league. Eh? Tlo khwesa ke yana a ketino gona re santsane ga haha. No. Le ha jwang ka ntate ka bokhuleile ke nna khuleile ha mpona mpise khuleile ntate le khwesa hobane ke motho a bitswa motshwari ke a kora. Ha ke nwishi ke a kora hobane ke mohla ka mona ka ebile ha ke kore a score ke tla ka kick for life a kere ko tla sengwese ka mono ke motho a kick for life Juventus ke tla gona te a o mobi kuleile ha o mpona mpitse kuleile ka mantali a o mobi ka bulela yenu ha o finyana o tla bateng ka go tlhoba sa gona sana sa dikwena a mono dikwena ena le bokamoso mono dikwena ena le bokamoso kuleile mobe jole ke ona potene kumbo tsa yona mayura PCFM ke na wena se tsaba sao o le motsa maisi o ngodisitse di papadi tsa ho di teng di kene ka ofela ho shota bafe o fositse kae ha wa fosa kae o ne pila ha o fitla kae mmelo di papadi tsa ho di letsa kena ka ofela o fumane bothata bo feng ha o ntse o ngodisa di papadi tsa hao na system o tlotla hore ine e wile ha wa kgona ho etsa ngwe etsa. Ke a tsoa beke nyane fitile mabelo a PCFM ba bang ba dikopa ba nentse batho ba khete di papadi tsa bona di na le nako e telele ha di so tshwa boikamane ka Lesotho Football Association jwale taba ena e etsa hore ha re ya dipapadi tsa rona e ba jwale ha re tsebe rona re tlotla ka bapadi tsa dipapadi feng hobane jwale ha di so ka ditshwauwa jwale ke a tsoa ndade bontate ntshike ka mono. Ba ile ba ga khete re tlotla re di sebetsa ngwana mme e le gore ha ba bapala beking ena e tlang ye mo le mo di bapadi tsa hae di be di le teng ka go sesiu sa hae a tsebo bapadi papadi tsa hae jolo re tlotsa ga di tshaba ka ofela gona taba tsa teng di tsama ka mogofi PCFM 100 tae kuno pontse khubedi le nana ke la di papadi mo ene hore ha o sheba hona ni papadi tse ene hore menyenyetse ntse e hlaela ke hore o na le se papadi tse ding ka mane ka nga tla re ke re hlekege o na di papadi tse ene hore di tlhopa tsa bona di emela the last day of registration e be le ona ba reng monna re batla o lounela setlhopha se itseng kore ha ba se batho balo wa bona o na le tokelo gore o ka re tjhe ga ke batle ga fela o ntse o na le contract le setlhopha se jalo ga ba o jwetsa ee o na le tokelo o etsa balo o tlameya ba o bitse o dule fatshe le bona le buisane ba o etse engage e seng ba o jwetse go ntate ntate le kanyana o se o tsamaya o lo bapala Susan Kellys tseba gore go sane o se o lo bapala Susan Kellys o na le tokelo ya gore nko o khanela ke ga ke etse jalo ga e beng o na le contract ka le setlhopha seo se jalo ntlho mongwe setse ka dilemo tse tharo kapo tse pedi kapo selemo kapo six months e ba jale se ba o jetsa bore ntate lekanyana hosane o se o tsaya bago lo jima mogalesuku kwano le Susan Kellys o tse o le sebapadi sa bone tseba go na le tokelo ga ke etse jalo ke a gana ba tlame batle ba tlo dula fatshe le dumelane e seng ba o jetse nna ditlhopha tse e leng jale di jetsa dipapadi tsa bona ba re ee mona tseba go sane o se o tla ikarabelela teaming e itseng no totally wrong ga baka la ba etsa bano tseba go ntse ba fosa to ntjetse nna ke le Catra Peter ka o bontsha gore ya kamane ka status committee o kopane le ba seletsang ka ditaba tsena tsa dipapadi ba tle ba o thuse boemong bona bojeng le lona ditlhopha go sane o se o utlwa Catty antsa ana le contract le wena ke yana o santse a jima le team ya ntate le kgoisa ka mane ga Pitso Ground jwang ana le contract le LCS jwang tabe re tlotla ka e shaba gape hosane ke yana monnane a bitswang Sello Jafta e le gore bane ba status committee ba ile ba mo etsa declare a free agent ka lebaka la gore go ne o bonagala go contract gae ga ya ba uploaded ka gago FIFA Connect dibapadi tsotlhe tse e tlang ka ntle go Lesotho ke setlamo gore contract tsa bona di be teng ka gago FIFA Connect e bangwe se jalo sena se re sebapadi seno se jalo se ntse se bapala ka thoko go molao potso ko gona application ya ya FIFA Connect ibile approved jwang empa contract e le CEO ka go FIFA Connect taba tseno ka ofela tla ke re ditloke ho sane le ntate secretary general nna ka le bitso ke motlatsi Catra Peter ke yellow bone ya PC ya FM 92.8 ho ya mana ona 4.3 megahertz ri kikela ha iso toti ka jeno ka manta tjena o ka mpitsa motshwari ke koleile ke apara number 11 ya Matlama Football Club we lead and they all follow

2024 ho fihlella eo a ima moahlodi mokoko o itseketso ene ya makututsa e a nyonyeha ka ona o lokela ho hlana go etelele tshankadeng a re makututsa o ne a lokela ho sireletsa moradi wa hae empa o ikgethetse ho fetwa mohlorisi wa hae a go o mo amohile tokelo ya ho ba le bokamoso ka a ile a lokela ho tswa sekolo ka lehare ka lebaka la bogatshane a re se se be le ho feta ke hore o motshwaeditse HIV e leng setla a mamenyetla ya hae ya ho kena dikamanong tsa marato ka moso are ka hona banna bana le kelello ya mofuta wa makutitsa ba lokela ho tloswa ga setšhaba ba e tshankaneng na go etelele Basebetsi ba feme ya Precious Garment ka stationing Masego ba re ha hona thuso ho sebeletsa feme ena ka tjhelete eo ba e fumana e se e sa rabele ditlhoko tsa bona tsa bophelo. Basebetsi bana ba boletse sena puisano le PC FM ka jeno. Basebetsi ba re moputso wa bona o theohile haholo ka lebaka la ho fapanyetsana ka matsatsi moo ka nako e nngwe ba lefshwang ho tloha ka 400 ho isa 700 a maluti. Basebetsi ba re sena se baka tshitiso e kgolo ka malapeng. Mongodi ka kare zwa mogatlo wa basebetsi wa F2 tshepanga makakole ore taba ya hore basebetsi ba ntse ba iswa short time jolo ka hotlwele hile e putlamisa mogwa wa naha ne ha fela mmuso o sa lokise ditaba tsa agoa botata bona botla itswella pele makakole ore ho kwalo ha di feme ho amme moruo wa naha mpe ka ha matla a theko a theuile ka segahla ho bane basebetsi bao ine le bona ba reki ba baholo ba thepa ya bahwebi ba banyenyane tlaleho ke hore ha morao basebetsi ba feme ena ba ile ba qhalwa ke sepolesa ka ra hore ba bona hale ka bongata mapatlelong a feme Mokamedi wa dingaka tsa moetlo ka hara naha malefetsane diao ore naha e tshametswe ke diphepetso tse kgolo paballong ya ditlhare le dimela tsa tlhaho a bua nakong ya sehopotso sa bo 2024 sa letsatsi la ditlhare tsa setso kwano Africa diao o bontshitse seabo se bohlokwa seo ditlhare tsa setso di bapalang kalafong ya mafu a kang la tswekere mofetshe le mafu a pelo a re phetoho ya boemo ba lehodimo e peile ditlama le dimela tsa tlhaho tlokotsing ka hona o kopa mmuso ho tsetela dipatlisisong le tshireletsong ya ditlama Matsena diawu boetsa ipiletsa ho ditsetsa thuto e phahameng ho kengeletsa thuto ya meriana ya setso mananeong a tsona a bongaka a etsa mohlala ka China tabeng ena ho ya ka mogatlo wa bophelo wa lefatshe WHO diperesente tse 80 tsa ma Afrika di tshepa meriana ya setso Komiti e tsebahalanga ka hore ke 4+4 ya Libya e tengeletse tumellano e mabapi le ho ntshafatsa boto ya komisi ya dikgetho le ho sebetsana le dikganga tse mabapi le melao ya dikgetho tsa bo president le tsa paramente. Komiti ena e na le baemedi ba bane ho tswa ka botjhabela le ba bane ho tswa ka bophirima ho Libya e thakgotswe ke moifo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o tshehetsang Libya e le mokgwa o mong wa ho fedisa qaka e teng dipakeng tsa ntlo ya bakgetho le lekgotla la naha ya ho se dumellane ka ho fetola melao ya dikgetho le ho thonya botho e ntjha ya komisi. Tlasa tumellano ena, Dou Alhamali o kgethilwe ho ba modulasetulo wa boto ya komisi mme ba bang ba bahlano ba thongwa e le ditho. Mabapi le dikgetho tsa bo presidente le tsa paramente, komiti hara tse ding e dumellane ho arola sephetho sa dikgetho tsa bo presidente ho tsa paramente. Dikgetho di tshwarwe tlasa bolaodi bo le bongwe ba phethahatso le ditsi tse amehang tsa naha ho kenyelletswa mabotho a tshireletso. Tlasa tumellano ena, dikgetho tsa bo president le tsa paramente di lokela ho tshwarwa nakong ya dikgwedi tse 24 mme baahi le masole ba na le tokelo ya ho iketa Ha re phethela mogatlo wa matjhaba wa tshwarelo Amnesty International naheng ya Kenya o kopile mmuso ho nka mehato ya ka pelepele ho fedisa ho kwetelwa kapa ho nyamela ha baahi le hore ba molato ba nkelo dikgato e le ho tshwa letsatsi la matjhaba la mahlatsipa a ho kwetelwa. Mookamedi wa mogatlo Kenya George Murara o itse ditshepiso tsa mopresident William Ruto di lokela ho tshehetswa ka diketso le hoja a amohetse ho fokotseha hwa diketso tsa ho kwetela le ho nyamela. Murara o itse selemong sena fela ho se ho tlalehilwe batho ba 19 ba nyametseng mmoho le dipolao tsa mapolesa tse 69. Mogatlo ona wa ditokelo o batla hore ho etswe dipatlisiso tse ikemetseng mabapi le dinyewe tsohle tsa batho ba nyametseng malapa a mahlatsipa a lefshwe matshediso mme le bohle ba amehang ba qoswe ho sa natswe maemo a bona. O boetse wa kgothalletsa mmuso ho matlafatsa sepolesa le ho sireletsa bolokolohi pele ho dikgetho tsa selemo se tlang. Ditaba di fella mona le kamamela tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

0: o felo le jolo mo media se se ga botsi yolo selele class tlalo sa hantle hore kena le me Masthabi o tla ha Metropolitan Lesotho tsa ma jolo le me ma lehlwa bo me a re ha ke bona pere le re le amohele re le dumedise phirimane nyana
1: ge ya le bua hleng tate ga le bua gatse di aka ge dumedise ba sotho ho hle mo ba leng hwana teng na go nyena yeo e ka nna ba ba se ba le ka tlo ba ba nyika nna ba gatsile e re ka nne di gotso yeo e ate e se le rona ba mampudi rona Metropolitan tsatsinle ge tlo bua ka tshidiseya fela ka tsela e batlang e sa tloelela me boeletsi ba ka fela ke gore re mamele go bani ge tlo botsa potso e le nngwe ntle le ha be me malehlwa o tla ka haue ha ke tsebe fela ke tseba re dumelelane gore tlo botsa potso go batla fela go bona gona ge ntse re mamelwa le gore ka nnete batho ba kenang sekolo ba ntseng ba rutia bona ba tlameha go fumana ditswepo tsa bone mme malehlwa ke ao amogela
2: ke a leboga mme Masthabi ke dumedise basotho gotlhe boma mo ba mametseng PCFM ba le gona teng re se re bontshitse gore tsatsing la ka jeno go tlo bua ka tshedise funeral plan jale ge tlo qala pele ge ke botsa gore na gana tshedise ya ke eng tshedise ya ke setlhagiso sa rona sa ke tla re ke mpatešeleng ya rona kwano Metropolitan e thusang malapa gagolo ga se a hlaetswe ke lefu re ba thusa ka matshediso matshediso a rona a tla qala go tloa ka 5000 go isa go 70000 ge na le melemo e meng e mengata gagolo gona setlhaisong sena sa tshediseya tshediseya ena ya rona e megatlhelo e mmedi ge na le tshediseya essential plan ge na le tshediseya comprehensive mme setho se ka ikgethela fela gore na se ka nka mogatlhelo ofeng goba e ne e comprehensive jalo ka ga lebitso le tho gore ke comprehensive e batla e se maatlafaditswe gagolo le di-benefits tsa teng kapa melemo yo ka e kenyang go yona mo ke e batlang e maatlafetse gagolo jale gore o be setho sa tshedise o ka qala fela ka 17 malodi wa ukwana ke monyao lo mokakang mosotho a ka qala fela ka 17 malodi gore a ka ba le funeral plan ena ya rona ya tshediseya che ge di-price kapa gore na seabo o lefa ga kae go se o tla fapana fela go latela gore na motlho mongwe o batla go kena le batho ba ba kae dilemo di kae le tse dintse ngata tse gore ka di shebang so jalo ka me Masthabi a sa bontshitse gore e tlile tsatsing ya re tlo tla re bua ka tshedise ya ka mokgwa o sa tlwaelegang ge e le ba kapa ge le ra tlhokomela gore basotho ba na le dipotso tse ngata o tla fumana ba botsa ka mekgwa e fapaneng mme tsatsing e na la ka jeno re le ra kgetha gore ge ke re tlo tla raraba dipotso tse amanang le selaiso sena sa rona sa tshediseya tsena tseo re bone gore basotho ga ngata e tlile ba botsa ka tsone potso ya pele eo e tlileng ge e fumanang ka bongata o tla fumana batho ba botsa gore na nka kena tshediseya ga ke le dilemo di kae kapa nka kenya batho ba ba kae se tlhagisweng sena sa tshediseya ga fela o se o le dilemong tsa go ka nka o se o na le boikarabelelo dilemo tse 18 go ya godimo o se o ka nka setho amen o se o ka ba setho planning ena ya rona ya tshediseya wa ba kenya ba leloko la gago ge tlile re dumeletse gore ga ukwisisa gore basotho ge ka ba le malapa a mangata mme planning ena ya rona ya tshedisego o ka kenya o fitlheletse batho ba 21 e ka ba molekane e ka ba batswadi ka magatlholo e mmedi o tla fumana gore ga ke re ka nako nngwe o na le batswadi ba e leng ba gago ba letswele go na le batswadi ba gago ka lenyalo kapa batswadi ba gago ka lenyalo o ka ba le baamane go na le bana kao fela o ka ba tshireletsa ga fela palo e ka fitlhelela 21 o ka kenya batho bano planning e le nngwe e na le yona tšherentse re tla tlhalosa gagolwanyane molemong wa nako ke akareditse fela go bontsha fela gore na batho ba o ka ba kenyang setlhagisweng sena sa tshedisea ke ba ba kae le gore na ke batho ba mofuta ofeng ke tlo fetela potsong e nngwe gape-gape eo kgetlhileng ge dulang re botswa ka bongata kapa ga ngata basotho ba botsa gore na ditshireletso tsena tsa mafu ga ngata o tla fumana gore ge ntse re lefa fela kana go ng halifulisa hlae ha ona molomo o unang o le mosotho jo le o tla fumana batho ba botsa gore na ha ke nka sehlaiswa se ebe ha ke claim ho hang ho tlotla ho etsa halang re tisetsa ba sotho gore ka tshirisa funeral plan ho fapane ha re nke fela ga o kwisisa gore ha ba o sa claim dilemo di a feta o ntse o sa claim ho na le tho le retla le gotlisetsa ho wena ha o se o na di dilemo tse pedi ntse o le fa seabo ho sena claim e keneng policy nyena ya hao ya tshirise ge o fa 20% ya diabo tsa hao le tjhelete e gotlelang ho wena dilemo tse ding di tse ding tse pedi ho bolelang hore every 2 years ha ba ho sena claim e keneng policy kapa planning ena ya hao e o e butseng le ba Metropolitan o tla dula o imona monwana ka tjhelete e leng hore tla dula e gotlela ho wena ho bolelang hore ge etseditse basotho molemo wa hore e molemo a ka nka plan a sena tshabo ya hore na ke tla bentse ke lefa fela ha ebe go sena letho le hlahang gobane ga ke re lefutšhe ha le rerwe ke lefu le ka hlaga ka nako nngwe go nka dilemo gore e be batho ba ba tshireleditseng ba ka feta o ka iphumana o kene o kentse baphedisiwa ba gago dilemo tse 10 di a feta o sena letho le etsaetseng empa ga o kwisisa re le ba Metropolitan ore aa ga o tlhoka lefela o dule o ntsha seabo le gona go be le letho le go ka le gotlisetsang go wena ke ka go he o tla dula every 2 years kapa lemo tse ding le tse ding tse pedi go gotlisetsa 20% ya diabo tsa gago go wena ke a gola basotho ba uka gore na re le ba Metropolitan na ge gantle ga ka ka gore ga re nke fela ebe re gotlisetsa go lone e nngwe gape e dulang e botswa gangata batho ba bangwe o tla ukwa ba ba le tshabo ya gore na ga ke se ke ga ntse ke ka iphumana jwale ke se ke sita o tswela pele ka diabo go etsa galabang kapa motlhomong ke boemong bo e leng gore ke sita go lefa diabo motlhomong ka mabaka a fapane na go etsa gala jwang go a utlwagala ka nnete maemo a bophelo a fapana mesebetsi ya fela ka nako nngwe motho o na ntse a sebetsa ka tsela itseng go tshwana le boemo bo fapaneng so ga go se go le jalo kapa boemo bo go seng o le jalo e be o iphumana o sita go lefa diabo tsa gago ge le ba Metropolitan ga o utlwela gore bonyane re ka fana ka dikgwedi tse tharo re ntse re re ga o lefe letho go gang ka mora kgwedi tseo tse tharo ga o gutla o se o lefa seabo policy ya gago e tla nne e tswele pele bothata e tla ba boemong bo e leng gore jale o se feta lemotse ameng kgwedi tse tharo ke mane mo ka phumanang jale policy ya gago jale e se e kwalwa gobane jale a ukwa china ko eno e se letelele gagolo ge se go file mogao wa kgwedi tse tharo ga o se o fetile kgwedi tse tharo le teng o tla fumana gore policy se kwala ameng policy ya gago e se ka kwalwa jale empa go na le boemong bo e leng gore motho a ka sita go lefa seabo ka lebaka la gobane jale o sabile le bokoa kapa o sabile le kgolofalo e bileng teng tsa bophelo ga ditsebe o ne ntse o phela gantle o se ba le bothata bo itseng accident happen kapa kotsi di a etsagala o se ba permanently disable boemong bo gobang jalo ge na le gona policing ena ya rona ntho e re bitsang ka gore premium waiver kapa disability waiver mo rereng ga o se o le boemong bo e leng go sita go lefa diabo gobane jele o se o na le kgolofalo e bileng teng go wena ga o kwisisa gore a policy ya go e tla tswela pele jalo ka gaka ga o itsala letho diabo di sa lefshe go gang e be gape ke se ke tlo kwala ditaba tsa ka ke bile ke kena potsong ge na le ditaba tseo ge tla re a hangata ga di a nepagala kapa ke mafosisa tse buang o tla ukwa batho ba tlwaeleile gore ditlhagiso tsa Metropolitan kapa yona tshedisa etse itse batho ba sebetsang fela basotho ga le tisetsa gore ga o jalo tshedisa e buletswe mosotho e mong le mong ge sa kgethe tshebetso ya gago o ka ba wa itshebetsa kapa o motho a hiruweng o hiruwe ka ba mmusong kapa makaleng a ikemetseng ge sa kgethe ga fela o le mosotho a dilemong tsa boikarabelelo a butse policy o kgona go lefa seabo sa gago ga re kgethe gore na o sebetsa kae go na le ditlhoko tseo ditokomane tseo go tla di tlhoka empa re buletse mosotho e mong le e mong go sa natse gore na mo a sebetsang ke go kae ke a leboga ke gola ho kwala ditaba tsa ka ke tlo batla fela ho go rena ba so thulo ka me masthabi a sa bontsi ho rena e hlile ba re mamelana ke tlo botsa putso e a manana taba tsona tsense ke di buile ke tlo fana ka sekipa homo mamedi ya tla ga ba putso ena ka peleng ya no bana ke a bona ho rena kwa serisi ke kopa hore mosotho a ka basotho ba ke ba re jetse hore nahana re itse tshidiseya o ka kenya batho ba kae planning ena mme ka ba batho ba mofuta ofeng bana bo ka ba tshireletsang planning ena ya hao ya tshidiseya ka pelenyana fela ke kopa hore re bulele basotho ba arabe potso ena ke tla fana ka sekipa ho motho ya tla araba potso e jwalo.
0: Okay, mamedi dumela. Mamedi dumela. Pisi dumela.
3: Ndo bo tanya.
0: Okay. O ke a utlwa jwa le yeme.
3: Nda to ka ke nwa ba thola tlhwa.
2: Yeme ho jwalo. E ka ba batho ba mofuta ofeng ba o bo ka ba kenyang.
3: E ka ba ba tlhwe ka mama le bona.
2: Okay, me ga leboga. Kopa ho nka mabitso a hao le di nomoro tsa hao re tla o letsetsa.
3: Ke matshidiso Yuda le bitso.
0: Me matshidiso
3: Yuda.
2: Me matshidiso di nomoro tsa hao tsa mohala.
3: 58 09 38.
2: We say 38.
3: AM.
2: 51. 51. Okay. We say 51. 51. Okay, me matsiriso ga le bo re tla o letsetsa.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Okay, ya panya panya, ntse panya panya lo la tsa ke tse bona ka ba le mwe.
2: Ka bo madima be ho latelana go gesegi kwalla dipotso re tla boetse hape re kgenne re fane ga bona basotho ba thabela gore ba nne ba arabe dipotso tsena re tla boela hape nako e re tlileng ge botse dipotso mme re tla nne re fa gobe le dimpho tse go fanang ka tsona ke gola nka kwala fela ka gore fese re tlo sebetsa le lona ga ngata kwano mme e nngwe ke taba ya botlhokwa ke tlo bua ka nako gore fela ga e ba mohlomong o kgatlhwe ke go ba karolo ya metropolitan o ka bua le basebeletsi ba rona ba tsa ditšhelete kapa wa ya di ofising tsa rona ditrikeng tsena tse leshome kapa o ka letsa nomoro ya rona ya mahala 822 300. Ge bile re sentse re etsa kgoeletso ya gore basotho ga ba like kapa ba followe maqephe a rona go marangrang ba tle seke ba fetwa ke diketsagalo tsa kwano tsa metropolitan. Ke a leboga basotho.
0: Ke mastabi ka go bela ke ka
1: pala. Ach, o di otlile me malehlwa. Wa tseba o di thithile hantle e sele ho fela re re ba sotho. Jolo ka ha sa boletse ka go di tiriketsana ha tsa ka go di tiriketse le shume ka go naha ya le sotho. Ke teng. Ke ya tameleng ke be re nke monyetla wa nomoro eo ya mahala. Ke botse mo re hlokang hore ke utlwisise teng. Ke bulele mamati ke ya tla ke ya kokota. Ke buleleng go ba monlemo haholo go dula fatshe re sa tata tle re tsebe hore go fetoka ya go lona ga gabe sohle seka o kgathatsang kapa seo o batlang go hlakisetswa ka sona. Ke lebile haholo ka nako ya lona mme malefa ke lebile haholo ke a leboga.
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho o kapa company e rekile lenaneo.
5: PCFM, your pulse, our beat.
6: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. The festive season is just around the corner. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
7: Mixing business with pleasure.

0: Mabidi mothating mona re shebana le taba ya bohlokwa e amang jalo barutwana thuto le tokelo ya ho fumana thuto kwano le Lesotho mogato o tsireletsang molao wa motheo o tsebahalang e le section 2 me ha o feletse o bitswa advocates of the supremacy of the constitution ka babuili ba ona ba molao o ngoletse jalo le tona la thuto le kwetliso mabapi le ho thibela kapa ho thibelwa ha ba ithuti ho ngola ditlhatlhobo ho bane batswadi kapa bahlokomedi ba bona ba sa lefa ditefiso tsa sekolo e leng school fees mane bo mo ba high school kapa ditlhatlhobo tsena tsa tse etelang pele kapa se mo dumelang hore a tla ngola jelo ditlhatlhobo tse ding tse itseng e leng examination fees jwale lengolong lena section 2 e pheha kgang ka hore ho thibela baithuti ho ngola ditlhatlhobo ka lebaka la ho se lefe di-fees kapa ditefiso ho kgahlanong le molao wa motheo mme jwale ba qotsa molao wa motheo le molao wa thuto tse fanang jelo ka hore thuto e lokela jelo ho fumaneha lokela ho fumaneha le ho fihlella jwalo ho bohle mme jwale section 2 e kopa lekala la thuto hore le fane jelo ka taelo ho dikolo tse phahameng e le hore baithuti ba amehileng ba dumelwe jelo ho ngwana ditlhatlhobo ha batswadi kapa bahlokomedi ba ntse ba batla jelo mekgwa ya ho lefa jelo tjhelete eo ba ntseng ba e kolota. Ke sona seo section 2 e se hlalosang mona hore ha moithuti kapa ngwana morutwana a kolota a fuwe monyetla hore a tle a tswele pele ka dithuto tsa hae a tle a ngole jelo ditlhatlhobo nakong eo jwale motswadi a ntseng a le ka jolo ho swahlamanya kapa hona hore a tle a bokeletse tjhelete ya school fees ha re tlotla re teba ka yona ntlha ena ka hore re buisela jolo le ntate Kananelo Bolwetse ya hlahang jalo mokgatlong ona wa section 2 re tlotla re teba ka yona taba ena ke taba ya bohlokwa e amang jalo bokamoso ba bana e amang jalo tokelo ya bona ya ho fumana thuto ntle le tshitiso ya letho mme ba bontsha gaya e le gore e bang jwale letona kapa lekala le sa nke dikgato ba tlatlhe ba mathele jolo mane lekgotleng le phahameng go ya batlanamo tabeng ena gobane ba re sena se ntseng se etswa ya mo jalo baithuti kapa ba rutwana tlhe ke bontshe jelo bane re bua jalo ka baboimo bane ba high school mane ka o tloa mo jwale ba tlhileng ba ntseng ba tebelwa dikolong ka lebaka fela la go kolota school fees mme ba sa dumelelwe jalo go ngwala di-exam kapa ba sa dumelelwe jalo go ngwala ditlhatlhobo ba bontsha taba eno e etsagala ka thoko go molao re tle re gokagane jalo le ena metse tsona jale e supile re fagaletse jalo go ka ena ya borobedi mo metse PC FM re tle re fetise taba ke ena ha re jale re tlile re ntse re gokagana jalo le ntate Bolwetse kwano ke lekela gore ke tle ke fetise taba ke ena e le gore jale ka maka go mono re tle re mathe go sena tshitiso ya letho.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. The festive season is just around the corner. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now. Or WhatsApp
0: 6251-3387
1: for your rate card.
0: Don't
1: stress your time. It doesn't cost. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: Mixing business with pleasure.
0: Mamedi metsotso ke e robedi re fogaletse go ena ya bo robedi. Re gatele pele mamedi re kene gona ditabeng tsena tsa tsiamanang jalo le tokelo ya ho fumana jolo thuto kwa nona henya le sotho mo mogatlo o sireletsang jolo mola wa motheo o tsebalang ka hore ke section 2 ka ba buile ba ona ba mola o ngoletseng letona la thuto le kwetliso mabapile ho thibelwa wa ba ithuti ho ngola jolo ditlhatlhobo ho bane batswadi ka pa bahlokomedi ba bona ba sa lefa jolo ditifiso tsa sekolo ka pa school fees ka pa sa ditlhatlhobo ke re tiba ka ntla ena ka hore re buisana le ntate kananelo bolwetse o hlahajwe le ho section 2 sa ntse le teng kwa no mona mahali ntate bolwetse ha re dumedisa re o amaelo PCFM ntate bosimbona
3: ke re wanda ntate ka nete ko dumedisa le nna ke dumedisa le ba mabili ba PCFM ke a tsapa le tsara le monate le ho qala ke hantle
0: ga le bo hantate molemong wa ba mamedi ba rona ke eng se entseng hore le le section 2 le ngole jalo le tona la thuto le ngolo le ke bone ho betsa pe hona ho hlalela jalo le bo equal jalo jalo fela ka sehlohlolong ka mane bo ikagabello ka ba ka ga bo ile batlang hla jalo ho le tona la thuto mane seo se susumeditswe ke ntate bolets
3: ga re bo ntate tabena na se susumeditswe ke hore ebe matsatsing ona ka tang ho fetana ya khona la kwa selo se se holo sa pohomela sa basotho ba nembala ka hore bana ba ithuta ba passing the examination se tsabona level in high school ba tlameha hore ba ditsintsa thuto ne phaming ba deserve ho fumana sponsorship from NMDS ba ba ba hlotse ho se fumana ka lebaka la ho bana ho thwe batswadi ba bona ba ntse ba korota NMDS. Mme taba e ke taba ileng ya tshwenya basotho ba bangata haholo ya ba re ngola lengolo leo re lengolang NMDS e le ho hlokomela hore ke hampe hore be o ka tima ngwana ditlhapiso hobane hore batswadi ba hae ba korota NMDS. Sekoloto seo ba se entseng in most cases bana ba jwalo ba ne ba sohlaya le ho hlaha hobane ake re ra tsebe hore batho ba nyane mdse ba lo batla mekoloto go ba tsebe go ya sekolong o tla fumana e le baithuti ba ntseng ba dilemo tse nyanyana bo 18, 19, 17 ore ga ke ma teenager at that time ha ba so nyale ha ba so nyalwe ha ba so bile bana ha ba so bile malapa ao e leng a bona jwale motho ha sa qetile sekolo ka moga dilemo tse ngata a qetile sekolo o tla fumana le hona a nyalang a ba le ngwana jwale ngwana eno a hlahang ka moga dilemo tse ngata ka lokalo mokoloto ona o ile wa etswa yena yo fitlhang a thwe o tlasete ho ya sekolong ka lebaka la mokoloto o e ntsweng le pele a hlaha a ne sa ikgethelo ba hore na a ka kena ho ona kapa kore ha hona nako ya kile a ba fela le karolo ya dipuisano ha taba mofutlobelo e ne e etswa jale re ile ra ngola NMDS ba bontsha taba ena ke tlola molao ke taba e unjust hore ebe o ka fihla wa imetsa ngwana ka sekoloto sa setsebeng kapa wa mosetisa ho ya sekolong fela le mona bohlale ka lebaka la mokoloto wa batswadi ba hae ya sa tsebeng na batswadi ba hae ha ba o patale ke eng ha ba o patale kapa ba o lefe ke eng ha ba o lefe mme ne mdise ka nnete la dumela hore re tle re be le kopano le yona ho tla bua ka ditaba tsena ka sefatshe empa ha letsatsi la kopano jwale se le tlameha hore le tlotla le fihla ke a kgolwa nka fela letsatsi le letsatsi pele ho letsatsi lene re tlameha ho kopana le bona ba boela ba etsa mahala ape hore director ya NMDS ntate Thabo Mtui o tla ba le sekolo ga ke ke ka kgona go ba le kopano e jwalo ne tlame be kopano e lebile ka di-21 tsa August mme ya baka ga e sa tla kgona gore e etsagale mohlomo ba tla fana ka letsatsi le letšha go fitlhela letsatsi le nana gagwe ka ba fumana letsatsi le letšha la go kopano le tla e ba ka lona jale ka obane sentse re ile ra tlhaka ba bolelela gore taba enana ke taba e ka thoko molao re ka ya le lekgotleng kholo tseka hore ke tlola mola ho go ka tima ngwana dihlapiso ka lebaka la mokoloto o go ngwentse ke batswadi ba hae pele a hlaha empa ha ba ba dumela dipuisano re ka qala pele ka hore re dipuisano ho ba le ho kwisa bo hlokwa ba hore mo ba ditaba di teng ditle di shebisana dipuisano jwale itse mona mo ba seng ba cancel meeting ya ba re tlameha hore go kopana di agenda tsa rona e le hore re ho bona a tshwere bona ka ka NMDS ha ya ke ntse tsa ho bua le rona ka ditaba tsena go fela re ile go tleng jwae mme ha se go tsi fatse re se di sana taba tse ha ba re ha tshe ba ile tsi ba mola hore re tle re se ampa ka hare ha e ba re ka ya le go tleng re lla ka taba ena fela re sa bui ka ba ithuti ba ba level ya high school be ile ho re le bona ka tsela e tshwanang ha ba tswa di ba bona ba kolota school fees ba go tlisetsa go ha hona ngwana kolota school fees is kolota di batswadi batswadi bona ba kopela ngwana school ke bona ba sebetsang ke bona ba itlama go batla patela school fees ngwana ena ha sebetse ha hona maka ba ka tshele tete ha hona mahla ka ba itlama go batla patela school fees is kolota di batswadi ba ngwana ha batswadi ba kolota school fees ngwana wa tibela school one two ka class e mphatsa ma AI ha motswadi a sa patala examination fee ngwana o hanelwa go angwele dihlahlobo tsa mafelo a selemo ke mphetwana ntle mokoloto wa motswadi fela o affecta tokelo ya ngwana ya ho ithuta mme ba di a gente direletsa ho ae haiba le challenger ya nene MDS le tlamela le challenge including ena na ya boemo ba high school le skala sa mpaka le hare jwali manpower yona ba re ba go hlokomedisa manpower yona le se di dela engolla manpower yona ka bo yona ya ba ya le letsetsa ya re fumane lengolo ya ba ya set up meeting ya ba o cancela meeting ono le ka la thuto rona ha le so le fe monyetla wa hore lo lona ke le ngolle le le fe monyetla wa le ikarabelle mme e ka ba handle he hore qala ka hore ngolle le ka la thuto re le fe monyetla wa le ikarabelle ha le ka la ikarabelle handle mme la dumela ga ditaba tsena tsere di bua it means ha re ya court if se re ya risa NMDS fe empa ha ba le ka la thuto le lona le tla hanana le taba ena yo re bua e le hore tle se re ba khwaella ka ofela e le NMDS ile le kala la thuto ile examination council ile minister of finance e se re banka ka ofela re ba isa gotla ile ho lore ho le gotla taba ya hore ka hara education system ya Lesotho ho bona hala me koropo ya batswadi e se bile so fike fetsa bana ke taba e fosaitseng re se bile ho leveling tsohle le primary ho bane ho na le batswadi ba ntse ba bolela a o thuto ena na ya mathomo ho thwe ha ile fellu empa bana bana lo ofisa mo hai ba tibelletse di tsa seng ata fela ke neng tlebeletsa bo computer le neng ho tlo botho ke data ya sekolo ke hore ke tshelete e tla bitswa ka mabitso a mangata a fapane batswa ke ntse ba iphumana ba tla nea lefa mme ha re batswa di ba ska ba lefa ke batla ho ba mamedi ba tlo ofisa point di bantlo ha re batswa di ba ska ba lefa re batswa di ba tswela pele ho lefa mo ba sa lefa sekolo se sebetsa ne le batswa a di hore lefa bana bona ba ne ba ba ya dihlopheng e le hore thuto ya bona e se ya senya ka ditaba tsa batho ba baholo go tloa primary go fihla high school le go fihla mona NMDS ha ba motswadi wa kolota NMDS bua le motswadi motswadi ya patale ngwana ena motlwelle a kene sekolo mo fe pesari go loka motswadi wa life mana go ga a tsama high school ga re tsitsa thuto tsa ipeng ke di tega gona ga le naha ya Lesotho go be sala rena le bana ba ditseng fela ba bohlale ba ithutang ba mpamba sita ho ya sekolong go bane dikolo di ba hanela le NMDS ba hanela ka dintshotso ba sa di tsebeng tse sa etswang ke bona tse le mekwalo ka batswadi ba bona so ka bokhutshwanya ne tate le ka bolele ya go le ga nna ba di bile ka bolele ke lona le baka le go le le ke tletse le tsa go re mo le le kana la thuto ke le hore taba ina na ya kiki fiso e di zombana e tletse le hore e fele
0: ke ke ya hola ntate boletse o tlohlogefe tsona di dimana tsena tsa molao tseo le hlileng jwa le tshitlileng ka tsona
3: e ndat hey mona le molao mona no bitswang Children's Protection Act

0: the best interest of the child how much tebe ra sekolong go bana go batsa di bae ba kolota
1: mm
0: jadi yona ye ino acting ina le mo buang ka di right to education e re bana bana le tokelo ya go thuta bana bana le tokelo ya go fumantswa thuto e bile seng thuto fela ya lefofu thuto e ba o tlang gore e tlotla e ba batho ba holang ka ditsela tsotlhe physically mentally and otherwise so go utlwa go gatikelwa tokelo eno ya bona e boetse gape e hanana le discrimination ka mabaka a mangata a kenyeletsang social economic conditions bo gore bana ba babedi ba dutse ka setlhopheng motlhomong ka gora ya borobong goseng ka la bobedi ga o fitlha o kena o le teacher o fitlha o tebela e mong o sia e mong o tebetse eo gabo ba sa kgonang go patala o sia eo gabo ba kgonang go patala e le gore o ba entseng o entse discriminate ka maemo a bona a moruo a ka lapeng ke engwe gape e re shebileng go na le section e nngwe gape ona ka ga indate kore ke gauta molao ono wa bana ke gauta ke go ntse ke tshwatse batho ba modimo go tswa ke kene sekolo le nna ka nako eo molao ona bo 2011 ga o etswa nnan sen a le ke tlile sekolong empa go jaanoetse ka nako tsenana tseo botho re kene sekolo ka tsone ke gore ke bere kene sekolo ga monate le gore jalo o na le mo o buang gape ka ke bile ka discrimination a tereng dati o na le mo o buang ka inhumane treatment gore bana ba seka ba etswa subject to degrading or inhumane treatment ga e ba o kile a ka tebelwa sekolong kapa momamedi a kile a ka tebelwa ka tlelaseng ka baka la school fees o tla tseba gorena ke taba e tlongkololang jwang gore teacher-e fitlha e kene mono ene ka pela lona kapa motho a sebetsang mo ofising ya sekolong a fitlha ba le mabitso e be ore lona tswane le o batla tšhelete ga e kwana ebile ba na le o sadisa bo ka mantswe a seng monate morago ga o ka batla go phagama o seile bo mokotlanyana wa bitsa hei wena gutla gutla lo nka mokotla o tsamaya ebe wa tsamaya o lo kena motseng a ka motsheyare batho ba ile masimong ba ile nageng ba bangwe ba ile mosetsi ba bangwe ba ile dikolong ko gota bo tsamaya ka gagamotse ka mona le motho a go lemale wa o bona gore ngwana mmanye o ke yana a kena ka gagamotse e se se lengwa ba sa tebeletse school fees ga ona motlhang a sa tebelwe ga ba bangwe ba tebelwa ke dintho tse tlongkololang tate tse etsang le gore ka nako ngwe o fumane bana ba sete ba sa katele batswadi ba bona o nagana gore motswadi wa gago kapa ga ana thuso kapa o tlotse go sebetsa ba bangwe ba ntse ba sebetsa yo o seta go patalela school fees so re shebile ditemana tseno tšhele tse dingwe re boetse re shebile le education act ya 2010 le yona e boelang e emphasize gape taba ya gore bana ba na le tokelo ya go ithuta jale yona ebile e bua le ka gore na bana ba ka suspendwa kapa ba ka tebelwa sekolong jwang motho ga ona ngwana tlameya go tebelwa kapa ba suspendwa sekolong ntle le gore be bot ke yona e tlhonofaditseng taba eno empa gabe principal ya ka bona e kakare ke taba ya tlameyang go eetsa ka pelenyana go tebela ngwana a sa tsebisa bot o tlameya ka mora moro within 5 days a tsebise bot gore o na le ngwana a suspendweng sekolong kapa a tebetsweng sekolong mme motswadi o ntse na le chance ya gore le ena a lo ipiletsa ba lo ipiletsa le go le tona so ha o sheba molao ono ka tselo leng ka teng o tla bona gore paramente e ne le ka ga sena tsotlhe go sireletsa bana kgatlhano lobe sa le ba ntse ba tebelwa sekolong e boetse gape e bua ka bo bana ba kete ba tebelwa sekolong ka lebaka la gobane ngwana e le mogatšhane kapa a imme kapa a tswa lebollong kapa ka lebaka la mabaka a mang a ka bang a taba tsa moetlo wa sesotho jale ga re e sheba taba eno re re ache ga e ba molao o ka ema kgatlhano le go tebela bana ka lebaka la dintho tsena tse e kang bo go ima go ya lebollong le tse dingwe na o ka dumela bane ne ba tebe tebelo fela-fela tse go bane go tho batswadi ba bona ba kolota e tlile gona re bona kakara tsela ya molao ona lotswa ka teng e tlile le o sireletsa bana kgatlhano le ntho na go bantsha ditlhopheng gangata le gangata ke mokgona go beileng mabaka na mangata gona bana ba se ka nna ba tebelwa ka mabaka a feng so ke tsona dintho tseo re di shebileng gagolo tseno tate re na le karolo e nngwe gape eo re shebileng yona ke golwa ke ya molao wa motheo ga o fitlha chapter 3 ya molao wa motheo mona go na le ntho tse bitswang the principles of state policy jale go na le e nngwe mono ke golwa ke section 28 ya molao wa motheo ba mabidi a tlantshwarela ka dithaela tse di sa bitseleng tsona but ke dumela ke section 28 e bua ka provision of education e re mmuso o tla etsa bonnete ba gore thuto e accessible to all leveleng yana primary ebile teng o tla etsa gore e be free leveleng ya secondary ore it should be free to all by all appropriate means including ho etsa gore e be free ha e tla tertiary mona le teng tse bua gore e tla ba accessible to all

0: all appropriate means me mono teng tertiary ho thuse bua capacity really e go tsetsa tabeng ya NMDS a jere di NMDS ina lo handle bana ka mekoroto mo obane e sa shebi capacity ya ngwana e shebile hore na batswa di ba kolota ka papa koloti so bona go kwaka ka mola wa motho mona o re ha o le mmuso o etsa dikepo ha ho ho tsa gona o patalla ngwana ka pa ho patalle leveling ya tertiary ho e sheba ke capacity bogoni ba ngwana ho ga ka loetsa thuto yona batlang ho etsa lo ga ka tsena university yona batlang ho ikene ke yona ntho e sheba capacity ya ngwana e seng dintho tsena tsa bona ba tsa di ba patetse ka ba patala mme re a utlwisisa he tsena tso thuto di principles of state policy ho tsona mara wa motho o hlakile ha ho ho tsona ho o ke se ile gotleng wa go lokusa mmuso go bana o sita ho etsa provide education ke dintho tse guidang policy ya mmuso and molao ono wa motheo ke gore ke section 25 ya teng ntse boela o hlalosa hape hore mmuso o tla etsa sohle ho bona hore taba tseng tse kenyeletsang bona bo provision of education di a etsahala including ka ho fetisa melao ka paramenteng mme mmuso wa Lesotho mona ho provision of education teng ka paramente ya Lesotho e se fetise molao o bitswang Education Act ya 2010 ke gore ke section 3 ya teng e ya bontsha hore e hlile paramente e fetisitse jwalo e le ho ipapisa le section 28 ya molao wa motheo wa Lesotho o tla ba le education e tla ba accessible to all by all appropriate means including ho etsa hore e be free so ha neighbor molao ona wa education house le teng re ne re tla tla ka taba ya right to education as a justiciable act into a right Lesotho mo e se le sa justiciable go na re dumela jwalo bane mmuso ka paparamente o se o entse molao o tshetsang taba e motlheleng ka go molao wa motheo so re nkile le yona eno tate including le yona ena e leng right to education e tlhagang ka ga child protection and social and welfare gore le gona ka mono paramente e boetse ya etsa recognize education as a right ke tsona dintho tseo re di shebileng gagolo tseno mme re sentse re tlhatlhelela ba tlatla ba hanana le rona gore ba senne ba utlwa rona ditaba tsa rona di ukae e le gore gabe ba sentse ba itukise mo sentse ba le teng ba senne ba itukisitse go di araba ka tsela ena e ore ntseng ga di beya ka yone ditaba tsena ke a tseba gore che ke lana ka fumana le melaetsa e meng mona ga lengwalo le ne kata go fitlha mo neng le fitlha ke batho ntse ba botsa gona a empa taba tsena tsa di-principles of state policy tsona e se dintho tse o ka yang magotleng ka tsona gare no ha re ba le molao ona wa motheo re ba le di-act tsena tse ding re tsebe go utlwisisa re se ka ka ipalela paragraph kapa sentence e lengwe fela ka gore go molao wa motheo go o bale ka go fela go utlwisisa and then re ba le di-act tsena tse ding tse entsweng go ipapisitse lona molao wa motheo re tla utlwisisa gore education is a right mme le yona education act eno ntate go na le moo paramente e reng e etsetsa gore education e tsebe go ba free
1: ee
0: ntate mme ha re so fihle leveleng eno o re reng education e be free a dire chaeo ke ya tlhaka e hlalosa taba kare ha re so fihle leveleng o re reng education e be free rona re moo re reng ha gona bothata ntse e patalola tsena tsa gore e be free re tla di bona ka nako engwe ga gona bothata ntse e patalola gona jale ebile ba tseba le go batswadi ba ratalo e patalola bane ba utlwisa gore ba e patalelang e better than e itlelang fela mahala kapa ba utlwisa gore quality education ke e expensive so ha re na bothata le taba eno ba batla go patala ba patale jele re ka gobane ke batswadi ba batlang go patala di-school fees tse turo batswadi ba batla sheba dikolo ba sheba se turo ka go fetisisa ke bona mo ba utlwang isa ngwana ka ma a se qeto tse etswang ke bana ke diqeto tse etswang ke batswadi gore ke isa wa ka sekolong sane mane mo o leng turo ha motswadi a sa tlhola a sita go se patala school fees le turo se ka kenakenana le ngwana mo tlwelele ena nna e sekolong ke tokelo ya hae ke yona taba e re e buang tatena gore ngwana ke tokelo ya gae sekolong ha motswadi a sita go patala shebana le motswadi gobane ha neighbor botlhe ba kolotwang e ka re ga ba kolotwa e ba mathela baneng na re ka ba le naga e bosula kaka so ke tsona ditaba tsa rona tse eno ntate ka nnete re lebeletse ka tshepo e gologe lekala la thuto le tla rarapa nna ke ithabile gagolo ga ditaba di le boemo bone be di leng go bona gobane ke ka dilemo leng ke ntse re botsana gona taba ya education gantlentle ka sheba bang taba ya education e ka etsa bang taba ya education e ka etsa bang NMDS ke enana e ileng ya se tlhaka taba mona e punisha bana so ya re a se tabe go hloka go re dumele tle tlhole e iphetela ka letsatsi le leng ha re mo nene mme se se sa itse go go re bona go re phoka ka ho se ho se including le dikolontsane tse ding tsa mathomo ho bane ge na le basotho ba bangata ka ba bana ba basotho ba bangata ba ba bang ba bona ke be di doctor ba bang ba bona ke be di engineer ba bang ba bona ke be di se fa fa ntate mm ho mo se ka ba hlola ba khutse fa go batswa di ba bona ba ne ba se top patala school fees
1: mo mo nda de nda boletse mo o hlalosang hore bana ba tloelo bona ba tswele pele ka ditulo tsa bona ho shejwane le ba le batswadi o ka re ke me khwaifeng mo hlomonye ka banteng e o ka ikhotalizang e ka sebediswang ntlenya ho ya ho shebana le batswadi bane motho mo ka dumela hore ke ka tsela eo mo hlomo ba ka shebanang ka ba ka tla yang hore batle ba tshwarelle motswadi ka pa motswadi a ikutlwe a hlile jwa le a lokela hore a tle a lefe ke ya ho tshwara matsoho thuto ya ngwana hae na hona le me khwae menye o ona hana hore ka sebetsa e ka nang ya tlamella motswadi hore a tla na lefe ka pa ikutlwa tsona hore a lefe e ka imisang ho e
0: yena ke tipo go hloka go ina ho vele ha ngwana ntse ke na sekolo na motswadi wa hao tla go reka ka sa hloka go patala a ye o tuma ka natu ba o tla ba go tsela ngwana wa bohloko o motswadi ha tsebe go tla go tama go patala ke yona ntho sa ya ke se sino le ya go tsela ngwana bohloko ba no batla go fihla go motswadi wa hae batswadi ha se re bua nnete ntate ha ba kolota dikolo fela batswadi ha ba kolota dikolo fela ba kolota dibanka ba kolota ba haisane ba kolota di family member ba kolota mo khabo ba di patela ba kolota tse tseding ho bane di banka ha ke be di bane ba batswadi ya jere ha ke mo tswadi ntse na lo ya banking a lo nka skoroto sa loan bana ba topatela ngwana school fees but ha mo tswadi a se topatela school fees ni banka ha ke be itsamae ye ho ngwana ilo mo isa dintho tse seng hantle so dikolo di tlameha ke di shebele tsona hore na ba bang ha ba kolotwa na ba isang ho fumana tshelete tsa bona fela he ke khoro ntwe nngwe e ntseng ka ga e bua ke ya hore mohlala re tope fuwa motswadi
1: e ya that
0: ha motswadi a tlile mafela selema go tloa ta report wa ngwana be re a ja wena wa kolota vele le motswadi ha go fi report ho ka ba le taba mona na ya mme taba tsena ke tsentse di sa justa ke di-colleague tsa ka hore le boemong bona bo o ne go ngwala tsena tsa bo LGCSE ke yona ke re bitswa jalo tsena tsa go qetela ga o tse o tswa high school tsa bana ba batswadi ba bona ba kolotang o ka thwe motswadi a go lokolele di-results tsa ngwana gago gobane o kolota examination fee so o tla tseba gona ngwana ga o pasitse kapa o fetse ga o patetse tšhe ga ke emamela nna ke yakare okay I know ha hona bothata okay ha ba le tsholo ha hona bothata fela he ke tsile bene ba bua ka yona hore mohlomo o ka tshwara motswadi mono go ba ndi resultse tsona se ditla ho yena ka pakeng ena tlameng ho fumana including the report ha ba ile mona na mo ba ngwana ha se mari mo matlameng ho ngwala external examinations so ke tsona di data tse o tse ba di bile nna ntse ke ga ha tshike kutlwa ka go tshwara report somehow ho ntse ho tla affecta education ya ngwana ke di nahana hore ge ke re bueng hore na naheng e buswang hantle mo nna le rule of law ho tsamaisang ditaba ka democracy ha batho ba kolotana ho etsahalang because taba ena na ya sekoloto ha re a tlameha ho itreata jwalo ka kare ke ntho e ntšha gobane se dikolo tse kolotwang but under normal circumstances batho ba babedi ha ba kolotana e sebetse jwang taba eo why dikolo tsona di sentse a e sebetsa ka tsela eo e bang e ntse sebetswa ka yona batho ba kolotang kapa sekolo ha se samuela ngwana motswadi ha ya tlile then ho be le ditumellano tse ngwarang fatshe gore na ke ka tsela difeng ge ka ga bonang gore o tla lefa tšhelete tse kaofela babe le tsona but nna ka kelelong ya ka mo utlwisa fela gatshe ntho ena dikoloto ga qalo e bona ka dikolo ha nnene di batla dikoloto tsa tsona jalo kapo mang le mang ha ntse ba batla dikoloto tsa bona batswadi ba korota dikgogo ba korota disheshe ba korota go ba korota dintho tse ngata beng ba tšhelete tseno ba ntse ba kgona go di fumana ka tsela tse ba di fumanang ka tsona dikolo ga ke di sebedise mekgwa eo le tsona go bona gore ba fumana tšhelete ya bona
1: dikolo tse ding gagolo tsena tsa boemong bona ba high school dilo ditshebeletso mmuso o ka etsa jwang nate go leka go lekalekanya tokelo ya thuto le ditlhoko tsa ditšhelete.

0: tsa dikolo ka patsa sekolo.
1: A ka bua ntle mo itse dikolo di tloka tshelete nena go dinene di khona go pheta mabaka a tsona a letsatsi le letsatsi.
0: Ee, batho motho mo ka tshwela gore dikolo le tsona tshelete ena ya difisi jalo jalo ba e tloka gore ba ne ba itse jalo mosebetsi wa bona wa letsatsi le letsatsi. Yo le potso ya kana le gore na mmuso o ka lekalekanya jwang tokelo ya thuto le ditlhoko tsa ditšhelete jalo tsa dikolo.
1: Ee, ntate mo o bua taba botlhokwa teng. Gobane dikolo tse dingwe bana ba fepuwa. Go tlhokala motlakase, go tlhokala metsi, o bana ba nne ba nwe metsi a ba le sekolong, go gona le ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi tsa sekolo. Ke mo gona rereng ga re re bana ba seka ba patalelwa school fees. Point ena actually ke batla go emphasize, ga re re ba seke ba lefelelwa school fees. Gobane re ntse re utlwisisa tsona ditaba tsena se ntseng re di bua gore ditlhoko tsena tsa mofuta tsena di etsang. Re nna le bothata moo. Kapa re ba le bothata moo ha batho ba babedi ba baholo principale le motswadi ba bileng le ditumelelano tsa bona male jale ha di tloleha taba tseo tsa bona go tluwang mone baneng, like it's so unjust, ebile illegal kore ena yona re batla go e emphasize. Mme go seka ba le motho a tla utlwa ka kare o tlameha go e etsa gobane o batla tšhelete, otherwise ha bonna ka fumana tšhelete jwang. Ke yone e ka ganang le yone eno ntate. So mo botsitse dikolo tse dingwe ke dikolo tsa mmuso, dikolo tse dingwe ke dikolo tsa dikereke, dikolo tse dingwe ke dikolo tse private. Mmuso o tla fumana ka nako nngwe o ntse o leka go gatlhametsa dikolo tsena tse dingwe tse e leng dikolo tsa ona ke a golo kapa dikolo tse kareng ke di-public schools ka dithusa thuto go tla ba le bo dibuka le bo di eng le bo tseya mono. Ga go ka sheba budget ya mmuso wa Lesotho ntate, mo tlo fumana gore sector tse pedi education le health ke tse ding tsa di-sector tse fumanang tšhelete e ngata ka go fetisisa. Ke kgolo ka baka la boholo ba tsona, la boholo ba tsona. Ha re ne re le paramenteng selemong se fetileng re ne re bua mono ka taba ya gore taba enana ya VAT on electricity e ke e tloswe. Jale conversation enana ya ba ya leveleng eo re botsang re seng re botsana le maparamente gore na hei gobaneng dikolong okele ka motlakase mahala, gobaneng o sa difi metsi mahala, gobane re tume ka gore bile re rekisa le metsi re le naga ya Lesotho. Dintho tse di ne tlile tsa theola di-expense motlhomong tsa sekolo. Ebe sekolo ha se le registered hantle e le sekolo se registered ka molao under Education Act, ebe sa tseba gore ntho tse ka motlakase le metsi tsona ha e sa le ditlhoko tsa sekolo. Ke gore ke ditlhoko tse teng ba tse keng tsa patalo. Re bona ka kare ke e nngwe ya dintho tse ka theolang ditseo. Ebe e ka re ja bokae Basotho ka pokothong taba e gore e kgone go etsagala. Re mona boemo bo ntseng rere go tlotla go etswa dintho mona tsa bo di-data center, go tlo generatewa motlakase mo kae kae, ke investment e so bone ka gara history ya Lesotho. Ga re ntse re bua ka dintho tse na re ntse re bua ka gona dikolo ntate dipetlele, ga ke tsebe na dipetlele di patala motlakase jwang, ga ke tsebe gona di patala metsi jwang ha e ba di a patala. But ke gona re bona e le ditsi tsa bohlokwa tse ne di tlameha di thusa ka dintho tse kang tseno di thusa ka tsona mahala. Ya ka bapotso o nompotsa yona ke a gola taba ena ntate.
0: Okay, ke a gola re sentse re ha ba go tlo phethela ka go otloloa lengolo lena le batla gore le tona le ntse jwang. Ke a bona lebile le mo file matsatsi a supileng fela gore a bankile kgato ka taba.
1: Re tlhoka le tona le etse directive e yang ho school proprietors and di institution tsohle tsa thuto ho ba hlokomedisa ka ditemana tse tsa molao ona re katang ho bua ka ona, a di thathamise jwalo ba ba hlokomedise tsona bile ba bitse hore ho ntsha bana ka hara dihlopha ke kgatikelwa ditokelo tsa bona ebile ke kgatikelwa molao ona. Mme dikolo ho tloha ona jwale tjena ho ya pele moo batswadi fela emphasis e tla ba gore batswadi ba patale school fees. Ga e qala moo no bane dintho tsenana di tla di etsagala gobane batswadi ba sa patala. Emphasis e be go batswadi ba patale school fees ka nako, but re ntse re buisa mathata a yo leng ka go bona a mogolo ha o bala report tsa go Central Bank Financial Stability Report ya 2025 o tla go bona ke ba sebetse ba bakae ba di feme ba lahletse ke mosebetsi le di mining ba lahletse ke mosebetsi ho tloba sa saka ga dikoloto ba se toropa ga di loan tsa bona tsa dibanka ke report ya Central Bank go tsene letsa le taba tsena tsa bo MCA ka ba MCC tse re lahletseng re le naya le sotho ha o bala report ya LNDC money hore na ke basebetsi ba bakae ba lahletseng ke mesebetsi difemeng tse support-wang ke LNDC o tla kwa gore ke mabalwa ka diketekete so basotho ka nnete ya modimo yona ga re dutse ka diphapane tsa yona ena na gore ba bothateng bo tshabeyang ke lemo se fetileng fela ga mmuso o phatlhalatsa tlhoko ya mesebetsi e le koduwa so le ga re ntse re emphasize gore batswadi ba lefelele ba bona bana ba bona school fees fela re ne ne re gopola gore na ba phela ka ga maemo a jwang a moruo mme mo ebang go tla ba le go hloleha go diega ba bangwe ba tla diega ba bangwe ba tla hloleha taba tsa mofuto jwalo ge seke ga di fetisetsa baneng ditaba tseno bana ba nene ba lokololwe ba kene sekolo fela jele dikolo di shebe gona di tla lelekisana le batswadi jwang kapa ba mo bitse go tlo go jwale go tlo nkwa motswadi go etsala jang o seke o patala school fees motswadi a tsebe gore ke ne ke le Gauteng kwa ya ba Jacinta wa March and March o re tsamaye re ha bo rona go lolwantsha mebuso ya bo rona e re hlaitsetse mesebetsi jwale ka tshoa gore ka nna ba go tla ba le ditaba tse seng monate tse itsagalang ke se ke le ga emo ga ke sana mogwa wa go na dipatala school fees jwang gobane go na batswadi ba jalo ba bangata jwale ga ke sa tsebana dipatala school fees jwang e mongwe tla re ai nna ke la ka nkuwa ka iswa tlhongkong ka mora mono ka poso ke se ke le gae jalo o bona ka kara school fees seo ka se qetelaneng ai ke kopa o mphe gore ke tle ke se patale ka dikgwedi tse tsheletseng ke patala bokana le bokana le bokana le bokana ka kgwedi gobe ditumelwana tsa mofuto jalo kore jalo ka ga re ntse re sebedisanang re le basotho mo e bang dikoloto di ba teng go bona taba e gore e thiba jwang ga e tse directive le tona gore e ye dikolo di sebetse ditaba tsena ka tsela e jalo fela di seka tsa ama tokelo ya bana ya go ithuta ke gore ke yona ntho re e tlhokang tateno gore a e tse directive eno go tlo ngwela di-examination haufinyane go tlo feta kgwedi enana e tlo tlala go sane ya September ka yane fela ya October ba tle ba kalelela ngwela di-examination motho ga e sala jena sekolo kelelo ya gae e ntse e mofa fela gore ka 2026 tlabe di ngwela di-examination ka mora mono ke a pasa ke a tsamaya ke a university mo ise ke lo thusa ke manpower ke tota ke ntsha lelapa leso tlaleng ene e le leng ka go yona kapa bofuma ba bo bo leng ka go bona nagana ga ngwane eno a gore a sa seta go ngwala jwale e ka nna ba motswadi ga o tlo fumana tšhelete ka December e ka nna ba ka December tšhelete e tlebe le teng gabo a ka patalelwa ya ba gore le nako e di-results di tswang ya ba o sa patalelese empa ga o moganela go ngwala go tloa qalong fela it means gore o sa tla ngwala selemong se tlang le ga e ba tšhelete ka tlhaa ka November le ga e ka tlhaa ka December kapa le ga e ka tlhaa ka January go betere ga a ka ngwala ya ba motswadi ntse a sebetsana le o bona gona o fumana tšhelete jwang go ka le go lokolola di-results tsa gae go feta go moganela go ngwala completely
0: e bang lekala le sa arabele kapa o sena directive e tswang le tlong ka mogato ofe o latelang
1: a ka nnete ntate re se re tlhalositse gore re tla kopa gore magotla a mpe a kene dipakeng mme e ka ba taba e swabisang gagolo gore ba gobane ga ke re ga gopola le gona taba tse tsa bomelao di tlaetsiwa jwang o tlo fumana gore bill e kala ka gare o lekala jele lekala le tsena le tla enka ise cabinet cabinet ebe se re a eno gore taba ena ga le tona le tlelise ka paramenteng e lotekwa e le bill e tletse bo fetwa molao e kalwa mo na boemong wa lekala mme makala a mmuso ke ona e ntseng melao e ntseng re bala e qadile makaleng ana a mmuso e ka ba taba e tlontlololang ka go fetisa ga e ba e ka ba bona ba ganana le ditaba tsena tse ngotsweng ke bona moo ya ba ba di fa paramente go paramente yona e ditlhonolofatse le molao fela ga a tseba bonnete ba taba di kala makaleng e le gore lekala la thuto ke lona le tsebang gantle ka melao ena education act e ntse ke bona ga ke se ka ga sokodisanang ka gore bale e betsang sentlene ga re bua ka ditaba tse ba se ba ka batla gore be re e gotla ka tsona
0: re a le bona ntate e re o ntse o tshwere jalo fela mogale mona ntate bolwetse re tlereng ke le bamamedi ba tle ba be le seabo ditabeng tsena re ke re utlwa jalo maikutlo a bona mamedi o ka kena ditabeng tsena tsa ntate kananelo bolwetse o tlhaga jalo go section 2 ra utlwa gore na wena o di bona ka tselang futa ofeng motlhomong ka theoletsa kapa wa mobotsa potso ditabeng tsena nomoro ya mogala ke 2121 9956 moho le +266 599 56 2121 9956 kapa +266 599 56 ke dinomoro tseo o ka kenang ka tsona gona jelo tsena o tlo kena jelo ditabeng tsena tseo ge ntseng re di sotlha lentate bolwetse ka mane ka WhatsApp o ka sebedisa nomoro ya 6200 9956 6200 9956 ke dinomoro tsa WhatsApp tseo o ka di sebedisang ke mogatlo wa section 2 o tlhalosang gore o ngweletse letona la thuto le kwetliso mabapi le go thibelwa wa baithuti go ngwela ditlhatlhobo gobane batswadi kapa batlhokomedi ba bona ba sa lefa ditefiso tsa sekolo e leng school fees kapa ditlhatlhobo examination fees mme ba bontsha ga e le gore taba ena e ntse etlhile e tsagala ka theko go molao go latela jalo ditemana tseo a tlhileng a otlotseditseng tsona a re fileng tsona e re ga go le tsena ntate bolwetse re tle re phethele motlhomong jwa le molaetsa wa gago go batswadi go phethela jalo puisano e na rona o kareng
1: ee ntate ka nnete ke a tseba ke a kgona bile ra tseba ka fela ka section 2 ga go na motswadi a ratang go bona ngwana a tebise sekolong ka lebaka la school fees kapa exam fee ke taba e utlwisang motlhoko gagolo le ga o le jalo bana ba ketelela ba fitlha boemong bo tla fumana ba tebelwe gobane batswadi be ba lekile magobontshitu otlhe e baka ba lekang kore batho be ba lekile ka nqena le ka nqena le ka nqena le ka nqena ba re ba leka go bona gona ba fumana mokgwa jang wa go patalela bana ba bona di-school fees ra ba utlwela batswadi ka nnete mme go utlwa kare ha hona ngwana tlamehang gore qetelong ya letsatsi bokamoso ba gae bo fifatswe fela ke gorena batswadi bona ba lefifing la mofuto jwane tabe enana e trepa bana ka ga e poverty cycle gobane o sita go tswa ga e ba mme wa gao o sita go fumanela tšhelete ya go patalela school fees jelo wa tebelwa sekolong o lo dula gae go bolela gore ga o tlo o ba le mosebetsi le wena bana ba gago o tlo sita go ba patalela school fees ba tlo tebelwa sekolong ba tlo dula gae le bona bana ba bona ba tlotla ba sita go patala school fees e tlo ba taba ejalo lapa le jalo ga ba kgone go batswe ga ba iphumane ebe ba tshwana le malapa a mangwe ba tswa bofumeng mona moo go dulang ke bolelelwa metlha le metlha gore thuto ke senotloro e ka o bulela le mamatumo sa nane gore e ka o bulela ona mme ga e se ka ra etsa commodity tsena ntho e rekisiwang go bileng re ka ba ra tebela bana sekolong gobane batswadi ba bona ba sita go patala e re bakela bothata bo bogolong thate ba gore o fumane re na le kone ka jaka tlhalosa gore o fumane re na le bana ba bohlale bona be ke be le di-doctor be ke be le di-pilot be ke be le di-accountant tseo tla dinkanaga ya lesotho ba isa pele empa e ba ketelong ya letsatsi re fumana se e le makgomosa ba ya ditotomeng e le bo mme ba kapa ba o sena sebetsang makitšhineng Gauteng ba go akuwa ke batho ba ba sebeletsang malapeng a bona moo gore ba phela bophelo bo botlhoko ka lebaka la nthonyana e kalanyana ya gore fela motswadi nna ba sena mokgwa wa rona o patala examination fee jang ya ba ngwana o wa tebela ba o sita ngola ere ga motswadi a gopola gore ne se le dipatetse le school fees sa kotara tse pedi selemong se di weleletse motho o tlanya go qala gape selemong se tlanya ba gore ach noma kore o ipatela mosebetsi bo nna o tla itshebeletsa jwang so taba eno ntate e sentse bokamoso bana ba bangata gore wena ga re rata ntse tsagala go tswela pele
0: re kereng ke potso ke ena mona ntate le tshwaga o re ke mametse ntate kananelo bolwetse potso ya ka e ka ba gore na o re boithuto bo ya paka gore le go ja thuto e le tokelo ya ngwana mosotho potso e ba e reng ke thuto ya boleng ba mofuta ofe re sheba gore go sole teng phapano thutong ya ngwana mofutsana le wa morui empa tshetso ka ditšhelete go tswa mokotleng wa empa e tshetswa ka ditšhelete go tswa mokotleng wa sona mokotleng wa setšhaba ore e tshwana empa tshetso e tshwana ore e be ke go baneng ga paramente ya lesotho e tsamaisiwang ka metlo le ditlwaelo tsa magoa ebile e le karolo ya dilekane tsa matšhaba tse bulelang le go sireletsa seriti sa ngwana e swetse molao o thibelang kgoboso ya bana gagolo ba swaetsweng ka thoko o kapo gore ba tshwetseng ka thoko go lenyalo ha ke tsebe o ka kena ho tsona ntate
1: e ya ntate o tlo mphuse ho utlwa ena e nngwe ke gore ke utlwile ka thata batho ho ya pele ke utlwile gore thuto ke tokelo ha ba utlwang ke thuto ke tokelo but le teng re boele re shebe boleng ba thuto se ka ba thuto fela goba mothwe ke thuto e be thuto ya boleng gona re le mogato wa section 2 ebile ka gare ga constitution ya bona re e tlatisitse taba enana gore re le mogato go tlo sebeletsa go bona gore bana ba basotho ba fumana thuto ya boleng e ba lokisetsang gore ba tlotla ba kenya letsogo ka tsela e toma moruong wa naga ena ya gabo bona e le gore thuto ya bona e be ya quality go tloa leveleng e ka tlase go mathomo e leng dikonyaneng go a fitlha baneneum ditsing tsa thuto e phameng and ke a tseba gore go na le batho ba tshwang ba ukwene ka kare ha ke re e bulee e lose quality gantle ne sa tlameha bego jalo mme sa tlameha bego jalo gore ebe re fitlha boemo bo go utlwisisang gore quality education ke the most expensive education enana e cheap e be go utlwisisa gore ke ya the poorest quality ke a gore re le naga re ntse re tlameha re tlotla re sheba gantle taba enana ya gorena bana ba Sotho ba fumana education ya boleng jwang mme ntate go na le di-efforts le ba mabedi go na le di-efforts tseo lekala la thuto le sentse le di etsa le di-partner tsa lona tse kenyeletsang bo UNICEF go nona le ditaba tse ntse tse di etsagala bereya mona mo ntse o rupelelwa matitšhere a mang ka taba ya gorena bana o ba tsamaya jwang le bona ka setlhopheng ka ofela ga bona o se ka etsa gore ha ba babedi ga o ba botsa gorena do you understand yo babedi ba re yese bo fokusa gona go fela bona ba utlwisise e molemolemolemolemong o be le tsela ya gore o sebetsane le ena e gore a utlwisise ko gobane go tlhokomele gore o tlo fumana bana ba le bo dilemo le lesome motlhala fela go etsa bo diparo ntse e le ntho e thata bo go balla go utlwisisa e ntse e le dintho tse thata ke dumela gantle lekala la thuto ke dintho tse sentse ba di tlhokometse mme ba tshwanetse ba leka go di address-a le di-partner tsa bona ka tsela e sentse go tlhokomela go tshwanetse go etsagala but ya gore ntse le ntho e tlanna gore e nkuwe ka boserius bo o fetang bo re bontsileng ka yona tsatsing lena na motlhala fela go na le ntateng tse ke bua le ena gare le lekgotleng mane tsatsing lena re bua ka taba ya quality ya education so a ntse a mpontsha di-product tsa education ya Botswana di-product tsa education ya Lesotho ya mehleng gore na e ne le batho ba mofuto jwang so a re ga re sa le boemong bo re kgonang go ntsha batho ba mofuto jwalo taba enana ga e ba kuilwe go fela ko baneng thuto mohlomong go latho ga e lefelele le boemong ba mathomo ke taba ya gore ditshebeletso di nyegile gotlhe mo o yang teng ga o ya sponiseng o fuwa tshebeletsong ena tsa moromeetsi ga o ya tliliniking ga o ya kae kapa kae o fuwa ditshebeletso tse moromeetsi ga o ya di-passporteng ga o ya kae mme o sena tsela efe kapa efe e thuto yanang le tla ba ga ena ba ikenelela bothateng bona bo renang le bona ba ditshebeletso tse nyegileng tsa ntho ka gara public service tse dingwe tsa tsona ka nnete o tla fumana gore batho ba na le thasello e golo ya gore ba fane ka ditshebeletso tse nepagetseng empa ga ba na disebediso tsa gore di ba thuse gore ba kgone go fana ka ditshebeletso tse nepagetseng taba ena ntse le teng le ka gara tsona ditliliniki o ba le baoki ba batlang go etsa mosebetsi empa ga ba na dintho tse ba thusang go etsa mosebetsi o ba le di-doctor tse batlang go etsa mosebetsi but ga ba na dintho tse ba thusang go etsa mosebetsi including le matitšhere a batlang go etsa mosebetsi empa ba seta gore ba fumane dithusa thuto tse ba thusang gore ba kgone go etsa mosebetsi wa bona gape including le ona maponisa ka nako nngwe ga o go a fitlha ga gona letho ga gona letho ba kega gatsetse ga gona mašala ga e le maria ke ditaba tse jwalo so ke ntho e widespread e o e fumanang ka gara makala otlhe a mmuso
0: ntate letlhogonolo o re e be taba e ya section 2 e tla sebetsa jwang go di-private schools e leng dikolo tsena tse ikemetseng
1: eya ntate di-private school kapa tsona independent schools di ba registered under education act le tsone mme ke la ka salosa ke re kare molao o e ntse ke bua ka ona wa o sireletsa bana o re ditsi tsotlhe including le magotla ka bona le magotla ka bona ma sebetsanang le ditaba tse amang bana dithaselelo tsa bana kapa tsa ngwana e jalo di tlameha ditle ka godima eng kapa eng mme mona re bontsha le tsona ditsi tsena tsa thuto tse ikemetseng even more like in private schools. Let's one other letter. Helevelezo Halepuna la education lefanaga directive. I said, Vidukolo Jim is Valore. Bazadi, Kibona, Patlamen Holifa. Ditao za schoolu, Havasita Holifa. Tabayim Hafanaga passport ya hore. We are that lasting, Ulu Tibela, one of the other look at lasting.
0: Okay.
1: I hate in that. I hate Tokanaki private kapai public school.
0: Okay, here, Richard, Momidi Timera?
2: I get a little bit of a mwana aka me aka le hwae yohle e salaga ka pira ha e ka ba ha ke tsena section 2 e go re thusa go ha motswadi a sa iphapa nye jo pakala he ya le di tsaba tena batho ba ukwanye ka ba matla e le bana jwale o so in section 2 se ka dia ho na molela ba bana. Ke se kolo to ho ruta bana bana ha e ba tswa bodimo. Kuka ke le lo a ka ya ha e lo hona bo.
0: Okay. Ho ra
2: ka tlile ngwana a tlele pitse. Ke ke a le a ka ke a ka ba jitwalo. Sela ke kheo se le bona ka ha o tsona le mola o khopo ina o ka jwale ho tlamea ho ho kolo tswe. Ko bona bo futana ba a isi ya ka sekolo ke wa le tona. Le tona la billionaire e le di se tswa ngwana sekolo ya le ho so ka ba ho patala ba le lo le tona o pia si ka nna ba le tona le lo la ka khona ho patala nna ka ka wa go go go wa sobo o ho etsi a jwa go ba le ngwana ka o ntse ka ba ya sekolo a tlo a ha ka bona la ka la le nka le la ka jwa le o lo a ne ha se o go se se ntse ntse le le se ho ke se se kwa mo sa le tsholo ba ga di le tlalwanela na hae jang batho ba ba di phofolo ba o ho sela gapa le sekwetseng le ko etsa jang batho ba modimo o ho sela gapa le le kobele mmuso ka po mebuso le ko le le ke ngore e be di phofolo ke tseo di tlete ha mantala mo ke na le sela gapa le mo ha o ke se a sebetsa mebuso e khopo e se fide ma China le ko go lwanela jang ho batho ba ba tletse mo ba re
0: Thank you. Letloheletse jalo high schools ho patalwa application fee o re ke mathata fela Lesotho mona a gore ge di akagetseng date bolwetse ka metsotso e medi fela
1: e yandate ke tla putso nya ntate o re bana ba ska ba rutwa ka sekoloto gore ne ke ha ne ke mo kwa pele ne go tlweka ka gore na ke le ha bana ntse ba rutwa ho ba le sekoloto se le bona ka kae. So na seta akolo banki go le dire ne gile ga hlalosa gona ha ba ba tswadi bana le dikoloto banking di banka ntse di gona gore di batle tshelete tsona be di fumane dikolo le tsona mohlomo di tlile tsa gona go itse ba fela ke a ukwa go putswa ha ne se eno ne le gore na ntse le bohlalo gore ne re re thuto e le femwe ha holo go le ga ke ya ga bontsha ntate ka re molao ona na wa Education Act ne bile ke batla go quota ka tsela o ngotsweng ka yona gore na ha o bua gore na ho notho molao ona na o etsetswa eng ha ke tsebe na biotla dumela ntate ke etsetswa ke hle ke bale ka golo ye ene e buang ka hore ka administration ya act ena ya 2010 ho thwe the minister may take measures which are desirable to make provision for free education at all other levels of learning. The minister may take measurable, the minister may take measures which are desirable to make education, to make provision for free education at all other levels of learning. Elohori, ke option e o le tuna le ntse le na le yona impa ya gore he yona e ba determined fela go bona e be ho na le potomane ya ho ya ho itsa go ba so re ne re tsetsa se nna re sa ntse re re sa dumela gore ba ithuti ba nne ba le fello ke batswadi ba bona impa mo e ba batswadi ba sitwa ho lefa ba ska ba le le go ka dihlopheng ka moso re tla re bua ka this particular provision eo ke tang ho e bala mona ona yona e be ke tla e ka e fihlela ka tsela mo futa ofeng
0: na di bolwetse re le buile
1: gona ntate no na le posong ka pa ke di felletse
0: a ke a gola mona ene le me pa le sana bua ka gore le kala lena la thuto ha lena kutlwa bohloko o bua ka gore high school simona ba tloeletse ba se ba patadiswa application so na le sebitswang ka gore ke application fee
1: e ntate ke ditaba tse go rutlwa eng ka nnete gore di tshelete boemong bona ba high school di fuwa mabitso a mangata it tla ba school fees tla ba application and stadium ba tsori ba bomba le application fee ena teng ine ka eka patalwa kapa eka ba eka ba refunded because o tla bopata tsa application fee ka letsatsi ka qetlo ya letsatsi ngwana ha mo la school se se kwa ke di ntse di ntse o ho ntlo ntse ha ntse le kwa ba tswa tsona tse ke di tsa tsona tsa tsa application fee ba tsori ba mba ndi ba lala ka ho kwa tara e tla ba go ditse thago fela kwa tara yo bana ba ileng sekolong go ditse ntse thago ka ofela mohlala ha re ke September, October, November. O go fumana ntse tshwana le kwatara ya nako e ba ileng ba kwalela mariga. Ba ntse ba patala tjhelete le kana. Ngwana la ha ka tebelwa sekolong ya ba ofisha dula ha e go di ka ofela motswadi a ntse a se tofa mana tjhelete. Ha khutla ho ntse o patala le kwatara ene e finne tsi go ka ka hana matsatsi a bitsi. Hai, a bile a tibetse sekolong ho ga ska gona ho kena sekolo. So, ke discussion tse ngata ntate tse ja go re tla itumela hore ke gere re iphe monyetla o re di bua ka botebo go feta mo ramotsa go bua ka teng.
0: Ka di bolotsi re le buila go lona thata kana go ya haole ka moso.
1: Ke le buila go lona thata go subo mona tlo ba mamedi.
0: Thank you. Mamedi ke ntate kana ne lo bolwetse o hla ha jolo mogatlong wa section 2 o re be ha jolo mo go fihla mpheletsong ya lenelo la gona ka jeno le bitswang sehlohlolong wa medi gele buile ke thapelo le kanyane ke sebeditse ke tsamana ho re nya botsupa me ke le be ya khutlo mona he mona mo go sebile re foraletse ho rena ya bo robong ke tlabela ha pere kopana le wena ho sane kana go itshwanang ke suthela jolo mo ba thepula la maponi ka lenano la back to your roots.

0: tseba ya ba o so dubeile fela o so senyeile wa tseba mo mamedi mpa fela kganegile mabaleng a senang le gohle e ka ba ile la qoba a tswa e ka ba ile la qoba mo mamedi ya ba ga sa bona mahlo ke o blela empa kganegetsa maya sebakeng e ya ke mo mamedi wa tseba ga ke tsa ga o phoqa e go bitsetsa sebakeng se reng ha o fihla lwana wa bona o ya jele ka le ba ka fela la go nosna mobu mo mona ga hata ke yona ntho fela ile nya sitisa mo mamedi hore le gole le qobe ke a bolela fela ho ile ho dubeya ho ile ho senye ha mo mamedi ba tseba ya ba hausa le smart ho hang ka nnete ya ba hausa le smart wa fihla ba ba mo mamedi mona ho thiki qhoputsa sa hlabasa sa tsimi aw ya ba ntso tsela pele ho dubeya ai moment man have of it just hlolo fetwa hape se hlole o fetwa hape mo mamedi a ine ka nka fihla le nna ka o qoqela kore ha tla ga bua ai le bone ntho etsa etse ha yo ntshin ha yo Hayo mo mamedi. Moletsa o re hele le ke na lwana ka 95.6 MHz ke Alina. Ho se monate ho dubehile ke le bo wena Alina ka bino monate kana ka tsehle o PCFM. PCFM mo mang dumela?
1: Wo mona ke sa khala.
0: Na o batung.
1: Ya la ha go a bona ke tswa nyeo. Go go mori.
0: Ei.
1: Quarantine,
0: what to quarantine?
1: Quarantine.
0: Hey, you're going to be a man. Moletse mo ke kopa gore o tlise e be jwang Season engwe ha ne ka pagaga season engwe longwe ha iqala ha iqale ka invitation ze ke shewa bona ke bala o ka nqera hu a pitiking phepi montate ho tlaloka ha se magaso fela ho tlaloka mohlomo o sa tla kopana translation nkwana le lolo fela bo mmelo tsebe ba sentse ba ithopa ona jwale bo mme bo message ba ithopa ho a pitiki e tsa ba hlola tsena tsa vintage coffee le di figa belt le di le dingana le di khobosha mo mamedi le pendolo se ba di bia fase santsa sha ba stress e ntsa sha ba hona tla ba pega se fi je le bon tatelo na le phumule hanyane tla le bona nako e tla le tla le bona a so ga khalo e khalo bona ona ge ge tsa joang ke o bolella maletsa o re hello my lai ke a be ke thabile hampe ha ile Monday tsena ke tlo gale ha ka 12 Sabi TY 95.6 ke le ba bona Sabi o be le mafelo a beke a monati ha ile 95.6 Tetsan West representing till 12 TK ke le ba TK busiu boma nati nati when I'm going to work, I'm sure my video is wrong. Come around, Rena. Hello,
2: Lai.
0: Hello. Hello. Ha e amoele hinthwe we batlang ho etsahala eh ke ga fire ha ke hlolo
2: la la e ke bide re re tsaya le monna to magatuwa o mametse ka 95.6 ke spanne re ka go ditswana ke go madala ke go seste re ke re re tsake re na di baba bana ba nda dai ka o fela
0: ke le bona spanere o be le mafelo a o be le busibo monate ya ne se ke u bitsetsa mafelo nga be ke kwa nna e ke re ai mafelo a be ke a monate e ka a ke bo ka mafelo a be ke mamamedi moqebelo ha ke lena ne o mopile ke ya vintage ao ke ha ba so thuba ke da ka ditilatile wa tsaba mamamedi ene ga ha mohontse ke re ke rentse ke bua ke bona motho a feta mo ke bona motho a ba a ba isa ke gebekeng ha ke bona motho ka e bile ba le bile ka wa kokota ke ga e fetela ka nqane reception reception a feta ha ke ga mamela o tshwe ba tlo kopa di tikiti ke ga joan he a ka tsa he mo mamela jele ha ntse ke tlhopha mona ke ntse ke jaba jaba mabalenga na ba ni mona eh ntse ke nka tse tse thokonyana ke go ukusisa gore normally nka nka tsa ha ofika tswa ka tsetsa jele ne ke batla letse poteletse mo mamedi ba ne ke se ke sa hlole ke khutlela mona avane e ke se ke re ke a kwa montho di etsa ala ngwana teng ha ntse ke tsa mamona mabalengana ke utlwa ke ka hona ka PC ka mo ke re e ya mme e ya hla o ke kopa ditekete e ke kopa tikete tse 8 e jang mona gana dikete mona ah eh witse difumane ha mo eh ne difumane ha mo ba holo holo ho bi mo ba bedi saka le siyo mona saka le siyo saka le kwana saka le kwana ntsaka ke fela ha e hloye kwana eh ke mane mo merchant mo mo medi merchant code tsa ntse ne re bua ka tsona dikena ha o so leitile jwale o kwa gore hele ke ipatla mane mo huwa ngwana teng o bo so kena merchant mono fela reka ka merchant eh o re screenshot sa ne sa ha o sa ntse ntse re bua ka sona aw jwale o ikele kwana o fitla kwana ha tla o fa tikiti jwale fela mo mamela go ga o ile wa leite jwale o bona gore se le tsa dilang mokete o na kwana wa vintage na kwa pitiki kwa translation kwa eng a ha o so bona gore ke leitile o hoye mo kiteng kapa o reke ka merchant e bo solo fihla o hlaisa screenshot jolo ka pasa eh o so fihla o hlaisa screenshot jolo ka pane ha o tshela mo wa medi wa bona male bogogo eh e ga ha o tshe ha ka bone a bontsha ntho ha o re o dempisa jalo fela jalo fela ha o so leitile o so bona hey ka ga ke bile mo ga ona ko ka pa mhlomo ene le hona nthatsa ho dikopana jolo o bona hore ke hore mpe ke e ngwaneso e jalo fela mo mametsi e jalo fela taba eno e re ke tsa tsena fela ke ke kise he ke ke khutla ho tlo qoqa e ho tlo ba ka taba e hlokolo se ya holo mo mametsi e ya mambatswadi bana batswadi e le hona na ko ngwe gana lo phasa ma tsena mo mametsi e ba jole ntse go di tsang e di makatsa bana
3: ha ga di sadi ga la 27 Lwetse 2026. PCFM, Lili Mwati, Sangkwono Khodu, Buchabela, Lima Seru. Du memela pitiki etla tshwarela St. Paul Primary Botabute. Ho tloha ka hora ya leshume hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hai he he ba sadie.

0: emashome a mabedi a metse mehlano ke lebile ho reng ya leshone mo mamedi utlo ngomela molaetsa le wena he ke utlo ka no bile le mafelo beke a jang letsatsi le jang qalile beke hantle na hashtag your pulse our bead di t-shirt di day mo mamedi di t-shirt tsa letsa rebrand tse di teng o tlo tlo fumana sa hao ka 200 mal di fela kwa ndo sentsa PC FM ke o blela mo mamedi o tlo tlo fumana sa hao he ka hare hashtag your pulse our beat jele monate wa tsona ko hore di tsamelana le spring yeah wa ho a tshe mebala a tshe o bone mebala ya kona mo mamedi e metsa e jele ha o se a pere a se le ka hare tena spring ho sane ha o se a pere o itse a hao wa mwela spring welcome e le ke putsa gona ma yema na lo hodimo haika atla bata tjena e hlile ke gatlala pele o tlongwa ke complaina ka go tla bata go ba ke batla ge welcome spring ka dikipa tsa gona ke yona ntwe ke ne ke plan ne go re ke tse welcome spring tshele wa daga e hai e batla wetsa nthongwe ke se ya gate e la ile la go ke ke thabile tjena mo mo metlontse ke ga kala hafing o tlo sa chase fela ba le leteng plan ya ka plan ine le hore ga mo heleng wena mo mamedi spring na ku yena ya selemo mo mamedi ge bulela hantle ka di kipa tsa gona mo mamedi ka mebala ya rona ke mebala go le bona ya mesha le spring tshwana le di palisa tla ga bang ba pe di palisa wena o wa pe di palisa o sa rebrand sa PC ho to hashtag your pulse our beat ho le smart ho le lovely ho dubeha bana tabe wa bana all right ke yona ntwe ke batla ho ipitcha ho ena ona o bona ka ga ka setse all right we are PC FM it love him ashwe ba bedi a meso e meraro ka le bile o rengere shome ha re qoqe he mo ma medi ge buwe ge buisane ga tlo ba ka taba ya bohlokwa bona ma bo PC FM o wa ka taba ya bohlokwa haholo wena mo mamedi re lokelang hore re ya tamela ka hloko ha tlo wa ka taba ya ho bapisa bana ho bapisa bana re le batswadi mohlomo wa bapisa bana ba hao ka tlunga na le bana ke bana ke puleng le thabo ba hula mmoho kapa ba gago ke puleng ke thabo le tshepang ba hula mmoho ba le ba gago wa me kapa o bapisa bana ba gago wa bedi kapa eno a le mo le ba bang ka ntle ka mara o dula o ntse go gobaneng o sa tshwane le kapa le sa tshwane le bonnyeo gobane ngwena puleng o sa tshwane le tshepang gobaneng le sa tshwane le thabo kore taba ya ne ya fe na engwe bile mo mamedi ya mana le taba ya favoritism tshomana ya ho ba le thato hatsi ya hao ba ne mmona mo mamedi ke le ga qoqa ka yena ho pole mo mamedi di le montsa ho feta ina ya ho ba le thato hatsi ya hao ka hare ho bana bana ba hao ho bana ba utlwang ho hele e le ngwana ga le ba ga go tsena e le buleng thabo le tshepang no wa rona ka pantate wa rona ka papa tswadi ba bona ka bobedi ba rata buleng ho refeta ba e bona ba e ukwa gore ha o hlokile go bo bua ka molomo gore jele ke rata eno ho feta lona ba e bona ba e ukwa wena mo mamedi bule diketso mfela ba bang ba e bua le ka molomo gore ha ke tsebe bona ba nle sa tshwane le le puleng hona tsena puleng o a bua magabane o hla puleng a mohlomo a mogatelang ona ka pa mogatang a holo ka lebaka la ona mo mamedi a bua na ko ngole ba pisoela ngwana ma haisana a o botse fela ngwana hona tsena mana mamang o pasitse sekolo hona tsena ngwana mamang he le ntshaisa ka batho le etsa jwang ke tsene tsa ditho momedi hangata tse o tla utlwa gore ha re qoqa le batho mona ukore hei batho jele ba se ba qetela ba se ba sena botshepo bo bokalokalo mo amedi bana mohlomo ba ukisa hore batswadi ba bona bana ba sa bagate ka papapisweng le bana ba bo bona ba bang batswadi ba bona bana ba sa bagate haholo wena mo mamedi mo mo batswadi ba bapisa mo mamedi ibile ba bontsha yona taba eo ya ho ba thatohatsi ka gare go bana wena mo mamedi na mohlomo ukisa ka nna ba ke ntho eo o ka wageng e ka etsa ngwana ikutlwe ka hale kana bophelong bona tso sotso le moholo ha ba ke ntse o fitileng ho yona o ka re yo amme ka pa yo amme joang ho ka mohlomong qetellong ya letsatsi hore hai ba tsiba laela e ka baka la hore motswadi wa ka yena ko ngibile ha se le motswadi wa hao ha ka lokalo ya motswadi wa hao ya o tswala mohlomong a kenga nako ngwe mo medika go malapa ka monotle phemano ba banga ho letsa hangkhono ka mabaka mo medi ba banga ho letse ha bo ma kwa ka ga ho di tsekile relative se ba bang hle go ho di tsekile bana batswa di ba rona hantle ba banga ho di swe ke bo ngkhono bo ntate moholo bo gadi e ba nga ho letsa malume jalo jalo mo mamedi fela hona ka tlung ka mona hona le ntweno yo o utlwang ho jwale ge le bana ka ofela ka tlung ka bona ha re lekane ha o se utlwa tabeng ya go ya la rato rona o ka tua mang o feta mang ba bang ga holetse malapeng a o hlomolo ho lela mangwane no ho lela ha malume jalo jalo mo mamedi jelo ka go lela paka mona no tla bona hore hey ke a ukwa o vele tsena nna hle mona ha se Jesu Jesu Jesu hantle go go ukwa o mona ke holela teng o pa ke holela teng fela fela hle ha se la peng Jesu Jesu hantle ke a ipila babang mo mamedi o fumane hore he o hola le o hodiswa ke step parent mohlomo motswadi wa hao e mong o ile a hlokahala jele ba motswadi wa hao e mong wanyala kapa wa nyalwa hape jele so na le step parent step father kapa step mother jele wa e utlwa ebe mohlomo he motswadi wa hao ba le bana ba bang hape ka nqina ebe jele wa e feela he hantle kore we utlwa jalo mo mamedi ebe o aga molona wa favoritism molona wa go bapiswa mo mamedi kapa nako e nngwe dintho a di etswa ebe di tla etsetswa ba bang wena a di etsetswe wena wena ga o di etsetswe wa bona gona jale mo mamedi ge ke na letlhabuleng e ba mohlomong he o santse go shebuwa gorena mohlomong thatoatsi engwe ka tlong ka moo nna e tla rekelwa diaparo tsa letlhabula jwang e ba o tlang kwa o tsamao buo toropong kwana fitlha ba itekanye mono go itekangwe e ba jale wa gutlwa o reketse gona o reketse gwane e be ga o fitlha e be o tla tho wena ai wena kere ke bone gore tsanetse go reketse tsana ka Christmas ntse di le hantle lona le tlanne le aparetseng tlanne le aparetseng ke bone gore ai tete ke yane ya gago e ntse le hantle ntse tla o jara e tla etse o bona gore ai fele tsena ke a bontsha ora hangata batswadi ba tla ka ha e ka ha botswa mohlomong ke motho a ka mo botsang fela bana ba gago ba le bagago go na le o moratang o feta ba bangwe ga bana bana ba ka ke ba rata ka o lekana ke ba rata ka o tshwana ka o fela o ne e ke moratang o feta ba bangwe kapa emo fela diketso e beng bomedi ga di bontshe jalo diketso e be ga di bontshe jalo e be wa bona gore e ka ha motho a fitlha fela a botsa malome mono a rela nna motšhana o ntse o mong ka jalo ka ngwana a gago ntse o mo godisa jalo ka bana ba ba gago ba bang ka tlong ka maree motšhana a ga ngwana ona wa osiwa ka a ke ke ba sotlha ntse ke le teng ke mo kgona ke monkileng a golelang monaga ka jalo jalo e ba jalo mo mamedi fela diketso ga di bontshe jalo go na le ntho e sa bontsheng go lekana go ona mo mamedi wa e utlwa motšhana ore gagae nna e tlile mo nampa ke holela mona fela go bane maemo a a etsa go ke holele mona fela ha ile hantle atch hai hai ke a bona hore bana ba bang ba gatwa na le ba ke a gatwa ha se ha holo jolo ka ka bane ba bang ke ke tsentsa di thomo ba metsi sisi ya maletsa 6200996 ngwala tsa voice note ka poletsa 21219956 le plus 2665995 se mo ba medi e ke ke tsentsa fela ke tswele mona ke khutla ga tlo qoqa.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. The festive season is just around the corner. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: Mixing business with pleasure.
0: E jalo mo ba me dina ko ngo he ha sa le nthwane di phatlo tsa Christmas fela le bo dipompong le eng ha motswa di a tswa togopong e bo satleleng e bo sa ga ke tletse ngwana ka mona ke tletse ngwana ka e ba mohlomolo na ba bang ha le fumane e ka pa ha sa le tabeng ena ba di a pa go fela ko nga hola sa ka le ba holo he mo mamedi. E sa ka le ba holo he ha ga sa le bana mana ko le ha motswadi a ke ke a go wena ya e wena u baneng o etsa la 1 2 3 u baneng wena o sa fumane mosebetsi u baneng wena o sna le ntlo sna koloi u baneng wena o sa etse a ka ina lo ho etsa la mo me lo fumana o ba batsa enwa e mong hona ho tabenya hore mohlomong mohlomong yena ona le bana mohlomong yena ona le mosebetsi mohlomong ona le tshelete ona le ntlo ona le koloi o nyetswe ntho tse kantse no mo mamedi o fumana go wa le bapisa wa le bapisa ho bana bana ba bang qetolong yena tsa se mo mamedi ba ikutlwa eka ga atshe bona e hle bophelo mona ha ona ntho ntse ba yetsa ba feleleditse bana ba bang ba tla utlwa ga atshe jole jena a tshwara ona tsena o swa lona bona sa haile ntlo lona ntseletsa lona ntseletsa a ga ka nete ngwanena ngwanena o tsebeng o monyane ho wena fela bona o kgola ho feta mosebetsing wa o kgola tshelete ngata ho feta wena o ntse etsa ke ntho ntse e etsa ka pa le bapise mohlomo le ba banka go leloko a go ko bona ngwana mamang o sa bia nyetswe o na le bana o na le kgwebo o na le mosebetsi o kgwala gantle o na le dikoloi o na le a le ntshaisa ka batho a re nna ntle le batla ke fitlha maa bathomo ke reng ka lona ke reng ka bana baka a kere motlhomong bana ba ka gole maloko ka mona mo mamedi but fa lemoletse ke kgwebo wa ka bona maoba ga re na ga nepala gore re itsheke thajana go bona kore a bua ka bona jale age ba na le eng ba na le eng gona tsena motlhomo o bua ka bongwana bao kapa motswala ga ya utlwa gona tsena o tsebe o na ntse a nsendela difoto mona tsa ntlo ya ngwana gae ka bare tsa ntlo ngwana gae mogaetseng yona o gutse le ga ko ekeditse digomo a ba phaga ntlo ena ka thoko ka mona o buletse botšha a ga lona le dutse fela ka tlong ka mona gogolo a bue dintho mo mamaditse sa ga se tse utlwang go fitlhelegelegele fele tsena dintobile ke le motho ana dintobile ka bosagase a le bapise jwale mo mamedi a tshwara gona tsena bana ba banka ntle ka kwana ba etsa tsena ba etsa tsena ba etsa tsena lona gantle-gantle le batla le le bana ba ka lekele le nthabiseneg e ba jwa le mo mamedi taba ena e ka o ama e be mohlomo ya ba ke nthokileng wa feta ho yona o dumela yo a mejwa mohlomong motho ma ka ga ile ile la hlisa boitshepo bophelong hona ho qetelong ya letsatsi ke ikutlwileng ho atshe e ka nna ntse ke setse le 12 fatseng mo e mo ka re na ile ya motivate hona ho o qetelong ya letsatsi ke iphumane ke tiisitse bophelong ho qoba dipuo tse mofuta ona e ka mo mamedi wena taba ya mofuta o yo a me jwang ha ba ke taba ke le nya wetsa halla ke taba ye o e bone hore teng a ba thoma ba la kana taba ena haholo ba re ba tsa di ba bona ka nnete mo go jwele o tsebe kana ko ngwe bana le hore hlaba ka mantsu hona ho motho a o khobe ka mantsu bona o go gele o go raiko jele tsena ho hole a jele tsena taba ena e e tsa go tloga la ga le ba ga go tsena hona le ba ga tong Peter ga ba pisa mona ke Alia e bitswa 1 in a million.

0: le la hoe le shumele mo sule mong ka mara o hora ya le shume mo mamedi ke back to your roots ona le nalala re tsole mana re ke se ha go tla ke tlo bala malaitsa ha go tlo bona wena mo mamedi e ka ba taba mofuto ona wa etse ba e wetsa heletse ka pokile wa bona mo yetsa halang hona teng lo ngana e ka o amajwang mo mamedi motho ma ka o kwisa ga e ke motivation tena hore ke sebetse bitiri ke tisa bophelong ke tle ke tsebe ho fihlela ba mboitseng ga ke tse tsena kahle
1: kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tsi tsang kgone go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe go tloga ka hora ya leshome hoseng go isa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magodi hlaswa pitikie diteketi di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela ba sadie ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitikie tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport hai hee ba sadie.

0: Mona ke Miguel e monate mo mamedi e bitswa Adon e re be me tsenye mashume ba bile me tsirobong ka mora o rena ya le shume mo bo PCFM sentse la go jela go tlhobana ona ka jana go ketse ka eng go komedisa ka eng go twa ka eng tsa tsilele ke leng ho lona ke lebeletse ka tsoko ke machaba go bua ka ditaba tsa mafuta o fe hashtag your pulse our beats go ba la wetsa like wetsa follow o marangram mono Facebook Instagram PCFM le so to X PCFM LS TikTok ke PCFM 95.6 underscore LS lo ge ba ke sa ba suka ba ba bona ona no lo jang ka mqibelo o tla re bona he e ke na mo nfelo o bone ke na mo nfelo o bone mo ba medi ho ge e hle e ho de ho le monate ho le hotle e joang ke na go jala go bona ona ka jana ga ketekang hlokomediswa ka eng gutwa ka enta sele re nngolo ra ke lebeletse ka tsoka ke machaba o bua ka ditaba tsa mfuta ofe mo ba medi go di ena ya phato ka jana yona na matsatsi a mashume a mararo a motso mo selemo ke sedi ke ditse pedi le mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng la selena le bitswa international overdose awareness day international overdose awareness day e ga bua ka overdose mo mamedi ga bua ka ketso ya honwa dikhare mo mamedi e fitang tekanyetso e we fwe mo mamedi e kingaka ha ke ga bua ka overdose ga bua ka ketso ya honwa dikhare tse ngata ho feta tekanyetso e we fwe kingaka kapa mohlomo mo mamedi ke pharmacist ke na kung ka kela di pharmacy ga di chemisting ebe re ka di dipidisi mo mamedi ga ka di tlhage bakeng sa maema fapaneng ga ngollwa mo nbile ga jetso ga me monona tse pedi ha ga go ka letsatsi kapa wena ntate monona e lengwe ha be di ka letsatsi e ka mo ga di jo ka papele ho di jo kelula re bulela taba sa mofuta ona mo mamedi ona le bo bo bo mo tla fumana he motho o sa nkile tsengata o feta tikana o feta tekanyetse na yo ayo tse di tsenkinga ka mo mamedi ka pa ke pharmacist e meta bene ka ba ka maemo mo mamedi a itseng a o ha sa fumane kalafo hang hang ka pa mohlomong o sa fumane attention hang hang mo mamedi motho a ka lahlehelwa ke bophelo ka lebaka la go jela o sa nkile tsengata go feta tekanyetso ya nyanga ka mo mamedi ka fumana go jela motho sala le boemo bo itseng maemo a nana lo fapana mo mamedi ke di symptoms tsa overdose me ha di sa fumane attention ka pele mo mamedi ka pa motho a sa hlokomele hang hang ka pa ka pele e ka iphumana bophelo o lahlehile mo mamedi ka lebaka la overdose mo mamedi batho ba qetella ka pa batho ba ka etsa overdose di pidising mo mamedi ka pa di drugsing di tlhageng tse semolaong ga di tseba bo mamedi ge o bika tsona tseding ga ditlwa ka ntle ka mona mana go motho jale o busy o tsuba ntho itseng ka pa o nwa pidisi itseng ka pa o etsa ntho itseng di qetelong ya letsatsi di na lo etsa overdose wena mo mamedi tekanyetso e itsenyo mmele e se hlola mmele jela e se hlola mmele e ba jale motho a ka qetela a lahletswe ke bophelo mo mamedi jwala bo a kenela ditabeng tsa mofuta ona mo mamedi ha motho a sa bonwile haholo mo mamedi se bo hlola mmele motho a ka lahlelwa ke bophelo mo mamedi ha sa ntse overdose hona le ditlhare tsena paetseng tsona tse di fuweng ke ngaka tsona tse o ileng mane wa di fumana mo mamedi pharmacing hantle motlhomong o nona le hlogo motlhomong ene le flu ene leng eng kapa enye ba enyene o nona le yona mo mamedi aba wa di fumana hantle ka tsela e nepaetseng mo mamedi ha o di nwa haholo kapa o nwa o feta tekanyetso eo o e fuweng di ka o bakela thata mo mamedi le tse dintsi ka ofela mo mamedi ho e leng di-tracks ka ba di-tracks tsona tse re di fuwang ngakeng hantle le dipilisi hantle tse o di fuweng kapa tse dintsi re di fumanang ka thoko mo mamedi fela ntse le di-tracks ke ka nako ngwe o tla fumana hore o tla bona ka o fuwe dipilisi o thupidisi yona o enwe ha gago ka letsatsi manoro ba banketsa bohloko ha ba ke tsa bohlokwe bo motho ga hi ha ho tsane e lengwe o sa ga e go keketse tsa thago mohlomong o tla ba betege mm e be bohlokwe mohlomong ha o kwe ka gantsi bo sa fele ka ba ha bo thowe ntse bo tswala pele ho tota e be motho sa o sa khatsa fela ha sa dibala lo dibala sa ke o fumang ka hanga na tsena e tshine tla foko foko tse e ba jale mo mamedi motho sa qetella a sa nala bothata bo bombo fetang bo da ba sentsana le bona mm je lo bo hloko he wena mo mamedi hore ha o fete ka nyetse itse itse o sebedise tsona mo mamedi ha ba mohlomong o bana e kare ha o mani tharollo o gwa ka tekanyetso tsena tseo di etseditseng utlwa go ntse o tshwana o latela boemo bo nang le bona bo etsang o nwe ditlhaga tsa bofuta ona momamedi gutlela setsing sa bophelo o ba tlhalosetse o kae o nwe itse ke tsa bohloko ke a dinwa bohloko ntse bo tshwana o nwe itse tsena di tla nthusa ka ntho itseng ke ntse ke dinwa ache ko utlwa go ntse o tshwana ga kere jalo fela momamedi e le gore re qobe ore qetelong ya letsatsi re iphumane di re baketse mathata a mang a ka godimo le gore re tlwelele o nwa fela mo mamedi dipilisi e be seko fa dipilisi kwa ke na letlhoo seko fa dipilisi tsaka je ka nka o nwe mona e be wa nwa ke sa obetsa le gore ae tsena go itse ke nwetse e le nngwe fela seke ka dinwa gagolo e be wena o nwa ka mo go o batlang e botlhokwa golo tabeno mo mamedi lela ke ene tlhoko ge ke re tlwele dipidisi tsa batho ba bangwe re tlwele tlhaga tsa batho ba bangwe gobane a re a ke tsa tlhoo na di batle ga a na tshoge ke tlhoo tsa mo thusa le wena o sonka tsona tseno tsa ga so fokotsa taba eo a re fokotse mo mamedi e mashome a mabedi a metse mene fela re lebile goreng ya re somele motso le mong back to your roots o na le nna laelae
1: Ya ho di majwa ba le majwa ba Tana ma anta dai go bontse o khuile we
2: Kuma
3: ya bo
2: se
3: ha
2: di se
3: ha
2: ho di majwa ba yo na di majwa ba
4: PCFM your pulse our beat
0: e jalo mo mamedi ke PCFM your pulse our beat e mashome a mabedi a metso e meraro re lebile goreng ya leshome le motso le mong India Ari e bitswa steady love